0: 0575 number to wa bi gangan niyan. Hello.
1: Hello. Eku Aji.
0: Lowo ri ni ajo ni ji wa so fin.
1: Agba Olorun. Agba Olorun. E ni ka ba mo.
0: Ase o.
1: Nigeria yo ni da o.
0: Ase o.
1: Ti bi npa le lagba Olorun a ni sin le.
0: Ase o.
1: Ti bi se npo na lagba Olorun a ni ba rin lona.
0: Ase o.
1: E ni tawo na lagba Olorun.
0: Ase o.
1: Eni te mo na ni. Ka de ti gbogbo e mo si popo mo gana.
0: Eh popo.
1: O so yi.
0: Hey.
1: Eh ni town la gba Olorun.
0: Ase mama.
1: E wo yin mo to de to okun mi le ni.
0: Orun gbodo kun yen o mi ki sun. Epe ibo ki sun.
1: Mo sa ke lagule
0: ni. Eh gbodo sun loni. A jo gbadun re ni.
1: Oda. E ma bi tubo.
0: Yes sir.

gbogbo nkan ni mo mo awon tin be nile okere won lori ofe kan gbo wa be asi mo pe won se ti wa mo mi ayo dele togun fine Facebook ni o si o kolon sanu wa awon social media

0: mon homme quand on fait wadien on fait que pas mes beaux comme moi et ben monsieur on fait au moins jam parce que là où il a dit babi
1: selon les gens on mange jali
0: ben ça
1: on fait wo
0: ben ça
1: adapé fait wo non le mag dali adapé pour moi y a un jali non il fait wo baba ori si meji lo pin si senu le ni tin se ni abi se nta
0: o se nta
1: ti won mo wale
0: o se nta o ren senu le
1: ah
0: to ren doji ti mi
1: to ro gba finish e senu
0: ben sa
1: o gba an da mo owo mo yin la tu di ba eh o tin se to igbawo baba
0: ah o ti pe o ti fe to bi odun ma wa mefa o o ti to do me fa mi di to tin si
1: to tin jale
0: ben sir
1: ah awon yo gba yin da si
0: ola sir
1: mi kan wa ni osaye
0: ola yes sir
1: yes sir lodumare o gba wa aye nbe o aye nbe o aye nbe o ah
2: idi o aye yin aye do biri po ewo wa eyan
1: hello
3: ori o
1: ori mi gbe mi ori wo gbe wa o
3: ko me ni oloye kamarudi ni alamu ati ni gara
1: baba o ye ba nda si o ko na mo so zero nine one two three seven zero eight six seven five. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Lawo Rio.
3: Lawo Rio.
1: Ori wo gbe wa?
3: Ase, ase. Edi ni first time ti mo gbo eto yi. Mo de really appreciate e gan. Ogun mo mo ma saba follow yin dada
1: so
3: so yo baba baba je ma te bi ti so bu se lo so lati awoto
1: mm
3: ni so bu se lati awoto lo so
1: mo gbo e ma
3: be mo ri ni appreciate to pe se wa le yo lo a ma fi se mo ko mo pe ya fi ni the good lord guide you to take care of your family in the powerful name of Jesus
1: amen
3: wa so ni agbara to ku so mo like to pe se yi mo ri ni appreciate it sir.
1: Thank you.
3: Thank you, sir. Bye, sir.
1: Sure. Sure.
3: Yes, sir.
1: Eda kun omo tin jale omo tin jale tin fe wo eyin da mo fun wa ni nkan gbianju kini won le se nkan ti are nkan abi meji ene kan tu ti pe mi ni isin mo ti ri pe won message o ti kun ri phone mi babia won ni nkan omo tin mu nkan in fa fifa in mu mimu won lawon o si fe ko mu mo olawon di bawi bawi bawi bawi bawi ko gbo emi o mo tan le se o di o ti di meji bawo hello
3: lawon ori o
1: ori wo gbe wa o
3: ase o abe emi na ni baba lata pata ni o
1: mo gbo yin sa
3: gbo ta bere lowo awon eyan wi pe so bere ni abi baba lo fara kasa ni lo se ngbo mi
1: gbogbo aye ni ngbo yin ki se mi nikan
3: oda mo ti lo bi kan baba ye on ta nkan atora lo ta ni wa lo nta mo tori e lo be gba ti mo de be ko wa ri to nta yan rin won ni baba se e ma wo ise ni on ni be ni won ni mo fa wo kankan baba ni ki wo ki so oro si 20 naira keju sori opon bo ba bere mo ni se yawo mi lo wa di kini yi abi elomiran nga igba ti o wo
1: baba se beyin le pe wa eyin ni won da soro yin abi
3: eh
1: hello baba
3: eh
1: se bi eyin le pe wa fun oro le kan pe le le se
3: ni baba ye ni kan gbo mi
1: oro ah gbo eyin o gbo ti wa
3: Baba ni.
1: Hello baba.
3: O ni ti mo ti mo ni mo tun bere.
1: Oh, o ti ri odo opin o to. Awon ara ile ni mo fe kan je ki oju opo to fun. Ki baba mo ti pe wa 83 years le kokko pe ra yin. Bi eyan ba lora re nlokulo nigba odo yo bere nigba to ba dagba. Hello.
3: Yes, sir. Evangelist Adeosun.
1: Present, sir. Poli ti kilo wa. Adi bere yin.
3: Mo gbo yin dada, mo gbo yin kete. Facebook o share. Awon media engineer yin ko ye wo ko share ke.
1: A ti pe won.
3: Oni baje fun yin.
1: Ami, sir.
3: Mo wa pelu yin all the time, ko se wu e be wu de rara.
1: O ti emi.
3: God bless, mo wa pelu yin mo gbo ahe.
1: Thank you, sir.

0: Hello.
1: Hello.
0: O gbọ yo. Ajo ni ji wa so fun yen ba nsoro oke. In gbọ yin da da o.
1: Lati sai de lo so.
0: O ya. Ah, in gbọ.
1: Nipa oro ko ti mo fe se.
0: Ki lo se won? Agbo nipa oro ko te fe le fe so eyin ni yawo keji ki lo sele soki agbo yin daada o
1: ton
0: ba ti lowo fodun meta
1: kini yo ko
0: owo yo kan tun lo yo fe le dabi ke ke ri imi eran ka pe lowo se mi gba won ba ni fodun meta igba tojo nro se won egbe mi ni iru yin o da yin lokowo won e kan le e se nkan daada nbe Mama, boya phone yin yen lo lo. Eyin gbo temi awo gbo yin daada o. Emi de ko mo fe ba yin da si awon ti o gbe yin nile won gbo. Ti o memi gbo. Eh, ba tin se gbo, e soro oke. E ba tin so lo, e tun soro wale.
1: So, mo wa lo si. Mo wa nbe.
0: Ile te gba ati ja ti mu ti nira ile te wa gba te ba n gbadua nbe won le ni awon lara Mama, esin wo le nsin tele? Esun mo Olorun daada ti le josin te ba nlo. Se gbo? Tori pe lasiko ati gba ta wa yi. Ah! Eni kan lo mo na lasiko ta wa yi, aanu ni. Aanu mi orin oga mi kan, aanu lo gbe mi debi. Aanu ni o lowo ta wa yi.
2: More old school music at oldnightjaw.com.
0: 100% you see.

0: Hello.
1: Evangelist.
0: Present, sir.
1: Oui, son kilo est wani.
0: Mbwen.
1: Chama, qui bon, ma wè, yadon soro yi, waman shipi. Yana ton ozé en minye. Ipi deni chi, lou jo wang. Ipi, yye meta lou man shipi. Eni ton shipi. Eni ton bo. Ateni ton shipi. Yepo yepa lo tu ma bo. Apada wa bai ni ton shipi. Obre to ni omo kumo kuno so lo si lo ko ni elepe ni o se pe God bless you.
0: Ise. Hello.
2: Pedro Arulo se ka tara mi ji.
0: Yes.
2: Eni ti won so pe omo ku yen.
0: Mm.
2: O be ko pe eto yi lowo ori ni. Tun gbo lowo ori de ni.
0: Mm.
2: So ati ko ti Olorun ma fun eni kokan ni ori omo ti e. Oyato gbogbo tem to mo ku yen ori omo ti an ke lowo Olorun o bi aye mo fun soro so je ma le ni suru mama wa kan odun me ms olomo ku mo lowo eye ke wa tun o bi ni bibeji omo ti won bi kan to bibeji yen obe ni kan ja le ko won jo mo sa si le ba lo se mo le ni ba roro ro ko gbo when to baja leku ora pa won mi ni mo ti be won ti pari run asamutan ne ma nja ni ma gba le pa le pon jo ba lo run ogbo ko e wa le awon igbe ji ti e bi leyin e ni be laye ni so won ba tolo okun won ma na ni okun won inu ri aye be ma ni suru se ma du koko omo ti won o duro
0: hmm
2: e gba sara mi ti la du e pe to olorun
0: sure sure.

0: mo fi asiko yi pe gbogbo eyin eyan
1: wa ku asiko
0: eyin te je ololufe mi eyin te je ololufe eto yi
1: emi ore ni ti ora
0: eyin te je ololufe kayode ade osun
1: ko se ni ti ora garago
0: mo n pe yin si iyin olododun ti mo ma n se
1: mo ya dolu oya mo je
0: e kan lodun ni mo ma n se elekerin re re
1: oya dolu
0: ninu osu ta wa yi ni on the 23
1: ya dolu
0: On the 23, ninu le josin baba mi CAC. Arogun gbogun mi ni o de ti waye. Ki nkan ti e bere lati ose yi lo e ma gbo ikede e daada. Nkan ti e bere eyin te je temi eyin da, eyin te ma ngba lowo ori. O wu mi ka mo ti gbe bi e meji lowo ori fans club. A creative group fun. Wo gbo awon ise ta won baba yin fun yan asiko si.
1: Oya dolu.
0: E ba nju sinu group yo mo ni awon anfani ti won mo lo. Lowo ori WhatsApp group nbe o. Koda awon eyan ti nbe ninu re le ni 200.
1: Jagbo gan nbe lode ko.
0: Mara won admin to da to le handle e.
1: Ele mi o pe ri aja lo iba ko la ko.
0: A so won that me.
1: Nugo ma je. Oya
0: dara wa mo August 23 osu ta wa be ba feran mi te feran eto mi te feran kan ni lagelu FM gbogbo pede pede soro soro ti nbe ni kan ni la

0: 0912370-8675. Number tan fi pe wa nu. Number tan fi pe wa nu. Hello.
1: Hello sir.
0: Yes. Ori wo gbe wa o.
1: O ka le so ruko mi ni omo wu lati ori ka pe ni. E jo baba mi. Ora ori kini to mo wu lawo eyan yen ni. Ti ti lawo lawo ti su ni.
0: Kini yen?
1: Ti fe so pe so. Kini je ti to wu lawo eyan.
0: Gege.
1: Be.
0: Ti ma wu lorun eyan.
1: Be.
0: O ti mo yin to igbawo.
1: Ti to jo meta bayi.
0: Ki wa le lo sele?
1: O tin lo awon nkan se ko lo.
0: Mo ti gbo.
1: Gbo gbo ya ji ti mo se. Lawo na wo ko ti kuro mbe.
0: O ti yemi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Ajo
0: niju wa so fin.
1: Ah. O kon ti mi ni nkan. Ejo ti le yan le se se mo ti o ba gbon na. Ti o fe ni we ka ti o fe je fe ni ilu fun le. Ti le yan le se ko. E la ni lo ye ta ko.
0: Omo ti o ba gbon na. Baba. Ki lojo ori re.
1: Ah, omo 20 years ni.
0: Ibawi na le mo to
1: ati fun bawi ati bawi bawi gbogbo
0: e kun fa dua le lori ki se nina ba ja muslimi se muslimi ni yin
1: muslimi ni wa
0: kodo mi nu age lasan ti ba nkirun
1: ah kodo omo tin ko ki gan ni o kan sa dede yi pada le kan na
0: e ni be lo fun dada na ni
1: kodo o ti sa ni ba tin lo bi ko su kan ba
0: to sanle
1: olorun you can love for wahala wahala ti ta wahala you can fa wahala wahala ti
0: ogo na won ma nri
1: ah oh my
0: won kan be won ri ogo saju eyan
1: ajubi si ni won ajubi ni gbogbo won pata olorun sanu mi lori
0: no ba n se e ti so faye ba aye ti gbon adua yin o gba
1: dakun ajo to ni olorun

0: mo ti gbọ́ yín. Hello baba.
1: Sami ma gbo. Hello.
0: Ki gba te lo sayewo kina lo se yin.
1: Ti ba yin o ni catalyze ni to oju ni kini e ki bere.
0: A je wo atowo itoju le nilo.
1: Ba yin a ti lo a ti na gbo won na ti na igbo ba yin na gba kan mi o ni katowo le gbo ni pe o wa won kan wa nbe.
0: Ah. Da mo ti gbo yin.
1: So le yin ba yin.
0: Eba be okuta le tin pe wa.
1: Eh.
0: Ah. O ti ye mi.

ara re lo o ti gbagbe pe ogbon enikan soro imoran enikan ojo boro imoran tenikan gba funra re latesi ori asan lo jasi yo ba bo won ni ka

furufa n tara aye ba fa ni torun gba o de gba fori ori to le fun yawo lowo toko o si mo sare kiri ori a mo buka buro tegbon o si ni ni lari ko si dile ti ori o fi omo ologo si o ko si ni je nikan lo won e lowo bakan na ninu ran kankan gbogbo ran o le lowo bakan na gbogbo won o le kole bakan na se wa wa dologo dile ti yin mo eyin baba se dologo omo te bi mo omo ti o gbe dile yin dide se damo ero mo ba mi de n ba pari eto tan bayi elo mi stadium osun ejo ko sin

agun to logo se po to bo logo ba se bori ba se toni se fo lori en ti o ni yawo ana re ku avi ko mura ko dira ko deru ogo dada awon kan be tan to ma nda iru ogo nu ma yan lowo o se en ti o ni egun wa egun ya re lo le oko meje bo ona o ba mura ko re egun danu Saturday to koja ye nikan se gbeyawo omo mejo ni baba re bi won se wedding ri le won second to the last wa se wedding aro ojo wedding re ni baba re ku o se wedding o

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje monday alakoko ninu osu elekejo osu ti gbogbo nkan jora won fun yin o gbogbo eyan omo olohun osu ibere otun 80 tumo si ibere otun oni wa bo si ojo aje gbogbo eyan omo olohun e dide nle pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun eyin te fe ruwo sise o fe ruwo taja o fe tayo o fe serere e dide nle e ma bo ni bi pepe bo si se nbo mu owo kan dani lowo e enikan ni ki mo fe fowo yen se owo e ni o wa iwo lomo fowo kan o dale sunday ko to na toru powo ti e na ni emi o kan so tele si ni eye ni bibeli pe ni owo o ni eye ni owo so ni gbogbo bi te ba tin bo mi dide e ma bo ni bi pepe enikan ni bo ni bi pepe ibi to ya soto nibi to tin do bale bi te tin kunle awe wa di meta loni oh it's going to be fire for fire this morning so ni gbogbo bi ti e ba wa e ma bo eja jo lo ki a le se nkan kan laye lai se pa koko dupe oh my god daddy ati mommy today is 03/08/2026 ojo keta osu kejo odun 2026 e ma bo e wa kunle mommy e dobale daddy gbogbo eyin te raje jeun e kunle dobale oh my god inu mi si dadun fun ti mo wo yi mo fe so nkan kan ki n to so nkan kan e ba mi gbe soke lati ma yin pastor mrs temitayo e ja jo mo

0: gbogbo ẹyin ọmọ Ọlọrun yi ka ọtun ko yi ka osi o ni baba mo gbe oga alaanu mi o ma se igi leyin ogba mi o ma se oba to ju gbogbo oba aye lo I will forever praise your name. I will forever thank you. You are the lily of the valley. Ose baba mi ogo ni fun o Jesu. Jesu oluwa wa. Gbogbo eyin omo Olorun e dide nle. Wa dide ko mu owo kan dani lowo e. Atomode ni o ati agba ni o atokunrin ni o owo to mu dani yen. Loni ti awe wa di meta. Mo fi gbogbo ase to nbe ninu mi so tele si aye re pe o tun ra awon owo mo owo yo so re nibi ti awon kan ba tin na gidi owo ni wa mo na nbe ipinu Olorun fun aye re yo wa si imuse idunu yo pada subulu ayo fun yin igbega le igbega ola le ola idunu le idunu gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agba laaye o di dandan ki testimony re o jade lekan na wa wo owo ko ni da olaamu owo ni je wahala fun o idi ti Olorun fi mo mo ran owo si o o ni pe lo fowo se nkan re laye o wa ni mo wa owo ka o di ase loni mo kan pase re ni in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name. Gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri fi owo yen pamọ je ko wa ninu bible e tabi ko wa ninu bi to ti le mo fowo kan laaro laaro eyan ayan fe awe wa di meta loni o di ago meji la ka tun to pade leyin ta ba pade laaro yi a wa sori Facebook to ba ti di 6:30 emi ati yan jo pade laaro yi igba ti o ba fi di bi owo ago meji la a tun pade pada a wa church loni agbara di fun ipade 77 but a wa church ni ojo Wednesday ninu isin mejeji eje ki n se bayi kini di ti awon kan fi ri yanu kin lo de ti owo ase o fi kan aye awon kan kin lo de to fi je wi pe gbogbo adua ta n gba ba awon kan se n so testimony awon kan o ti ni because nkan mejo ti oluwa ni yo sele lo su yi bi o ba sora owo e tun le mo te ikini ninu awon nkan ti eje ki awon eyan pade iyanu awon ti eri iyanu number 1 gbogbo alaigboran to ba ti ye je o ba ti wa ninu awon ti e gboran ko si bo ti wule aba gbadua kino mo se lenu ko si nkan kan ti o kan o tin ba ni e dide ti wo joko bin ba ni e foke to moju tai o kan mo fe ti gbo ni gbogbo o wa da bi ogun ada bi ani pe won scam ninu iwe Isaiah chapter 1 verse 19 egbon ti bibeli so oni bi eyin ba fe ti e si gboran o le o jere ile na e o je ire ile na bi eyin ba fe ti e si gboran e o je ire to nbe ninu ile e la ti yin gbogbo eyin ayan fe o di gba ti gboran re ba to farahan ko to di pe testimony ti e na bere si jade and e wa gbo nkan prophet are mysterious people they speak nonsense that produces sense eni kan ni ki le wi yen woli awon ni agbode gba ti mo so isokuso ti si mo mu nkan gidi ti mo mu jade so igba mi nbe to je wi pe ti nba ni patewo make sure ko pa the job of a prophet is a prophecy awada woli olufe asotele toni mi mo bo yo le gboran bi eyin ba fe bibeli lo so be o ti e si gboran oni e o je ire ire kan be ninu osu yi o da mo fe mo bo yo le gboran gbogbo eyan e dide nle nibi to ba wa kan bi owo mejeji soke wa yi orun e koju si orun pe baba nitori iku ati ajinde Jesu je ki osu yo pe mi ju gbogbo osu ti mo tin lo bo lo bi ese kan si waju baba mi nitori iku Jesu je ki osu yi ko pe mi ju gbogbo awon osu ta tin lo bo lo awon wo ni ki ri yanu number 1 awon alaigboran awon wo ni ki gboran púpọ̀ nínú àwọn tí kì í gbọ́ràn ni àwọn tí wọ́n súnmọ́ anointing. Àwọn tí wọ́n wò pé àṣẹ bí dádì ni. Òun ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ pásítọ̀ àṣẹ kì í kàn wọ́n, àwọn ètò bá jẹ́ aláìgbọràn. Ọ̀pọ̀ ìyàwó pásítọ̀ wọn kì í rí ìka Ọlọ́run. Ẹnìkan ní kí ló fà á? Nítorí àfojúdi ọmọ bó ṣe bọ́kọ mi ni. Ṣé ìmọ̀ bó ṣe tónú ilé ni? Àwọn wo ni kì í rí ìyanu àwọn tí wọ́n ti pẹ́nu church? Wọ́n á ní ẹbí dádì ni. Kí ni bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe mọ wíńdò ni wọ́n sì tún sọ bẹ́ẹ̀ lọ́la. Ẹ rí ìwọ tó o bá ti pẹ́ church tó o bá sọ́ra ọkàn mọ́ báwọn pàtẹ́wọ́ ni kò ní sí testimony kankan. Ẹ kíyèsára ó ní bí ẹ̀yìn bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn ó lẹ́ọ̀ jẹ ère ẹ ó jẹ ère ilẹ̀ náà. Àwọn wo ni kì í gbọ́ràn? Gbogbo àwọn tó bá ṣe wípé nígbà tá a bá ní ẹjuwọ́ ẹjusẹ̀ ẹdìde ẹfò tó sọ pé kí wọ́n ń wí ẹ wò ó ti rẹ̀ mí ìmọ̀ ṣe tó bá yá ò lè gba nǹkan kan. Gbogbo ẹ̀yin aláìgbọràn kò sí ìyanu fún yín. Ṣé wàá rẹ̀ sí àìgbọràn? Bíbélì sọ pé ó burú ju àjẹ́ lọ. Ẹ̀sìn àìgbọràn ó burú ju ẹ̀sìn àjẹ́ lọ. Ẹ wò mí kí ni ìgbọràn tó ń bẹ nínú ìpàdé tààrọ̀ yìí? Ẹ̀mí Olúwa ní ká gbá àwẹ̀ àti kò sí àwẹ̀ yẹn láti on the one. A mọ̀ bírèkì ní aago méjì tó bá di 12 ìbá ṣebi iṣẹ́ lọ wà. Kàn yọ fóònù ẹ jáde pàdé ọdẹkùnlé Epaphras lórí fóònù ní ọwá church. Bìkọ́ bí èèyàn bá gbá àwẹ̀ tí ò bá gbàdúrà ìfebi lásán parẹ́ ẹni ni. So please gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi káàkiri àgbáyé lo avenue lo opportunity láti máa tẹ̀lé ẹlòmí ọ̀tọ̀ ni tí máa ṣe so wọ́n yóò pọ̀ ẹ̀pọ̀ nínú ìwé rẹ̀. Ẹ̀yin elétí ọmọ ó ní gẹ́gẹ́ bí elétí ọmọ ẹ̀yin ni mò ń bá wí láàárọ̀ yìí. Ìdí tí ò jẹ́ kí àwọn kan kan ìyanu àìgbọ́ràn that's number one. Kí n la sì fẹ́ fi bírèkì lónìí? Pọ́pọ̀ ìbẹ́pẹ pẹ̀lú ẹyin méjì méjì ìbẹ́pẹ bí dókítà bá ní olóògùn tó bá ní ṣe báyìí tó bá ní báyìí ni màá ṣe ṣe. Ó ṣe é ṣe kí n tó sọ n tó ṣe kọ́mọ̀ ṣiṣẹ́ kì í ṣẹjọ́ dókítà o. Bí n bá ní o ṣe nǹkan báyìí tó bá ṣe kì í ṣẹjọ́ wòlíì o. Nǹkan méjì màá sọ láàárọ̀ yìí tó bá wá di ọ̀la màá tẹ̀síwájú. Ẹnìkan ní wòlíì àìgbọràn bẹ́ẹ̀ ni sà ọyẹ tó dìde ni ọmọbi tó dúró sí wá ilẹ̀kùn kan fẹ̀yìntì wà ké bàbá sí ilẹ̀kùn oṣù kẹjọ fún mi lóṣù. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì sí ilẹ̀kùn oṣù kẹjọ fún ọdẹkùnlé Epaphras nínú oṣù yìí in the name of Jesus Christ. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tí bíbélì sọ bí ẹ̀yin bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn kí ni wọ́n ń pè ní obedience ìgbọ́ràn doing what God says even when it is hard. Ṣíṣe tí Ọlọ́run sọ bó tiẹ̀ jẹ́ kó le kàn gbọ́ràn. Àṣírí àwọn atayọ nìyẹn. Faith without obedience is equal to emptiness. Ìgbàgbọ́ láìsí ìgbọ́ràn òfo ni. And that's why nínú ìwé John chapter 15 verse 14 Jésù lọ là mọ́lẹ̀ ó ní bí ẹ̀yin bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn you are my friend ọ̀rẹ́ mi lẹ̀yìn ṣe tí ẹ bá so ohun tí mo pa láṣẹ fún yín. Olúwa ní ká ṣe nǹkan kan láàárọ̀ yìí ó ní kí n sọ fún yín pé kẹ́kẹ́ hallelujah ńlá mẹ́jọ. Bí ènìyàn kan bá ti lè bọ́ ọgbọ́ ó ti tán wàá kàn kí hallelujah hallelujah ajẹ mẹ́jọ kétí kan bọ́ ọgbọ́ ìjọ jẹ́ mọ̀ pé wọ́n á farabalẹ̀ gbọ́ ẹ̀rí tiẹ̀ náà. Níbo lọ wà? So lè gbé ẹsẹ̀ mẹ́ta síwájú kó kí hallelujah ńlá mẹ́jọ. Somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Wá nọwọ́ yẹn tó fi kí hallelujah. Bàbá jẹ́ kí n jẹ ire tó ń bẹ nínú oṣù yìí. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mú ọjọ́ kẹta nú ẹ ni. Ẹ̀yin àyànfẹ́ ire kúnnú oṣù yìí sá. Nǹkan méjì màá sọ láàárọ̀ yìí. Kí ló dé tí àwọn kan rí ìyanu? Kí ló dé tí àwọn kan kì í rí? Gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá notice ẹ̀ tí ń sọ testimony ohun tí ó sọ ni pé dádì ni a ṣe báyìí bàbá mi ni a ṣe báyìí wọ́n ní ká ṣe báyìí. Ọlọ́run kò sì ní ọmọ ọmọ kì í sì sojú ṣáájú ìtọ́ lọ ń jẹ́ nìyẹn. Ẹni tó bá ó ní ẹgbà olúwa gbọ́ a ó fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀ ẹgbà wòlíì rẹ̀ gbọ́ ó lẹ́ ó sì ṣe rere. Mọ̀ ń padà bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run àjọ gbàwẹ̀ láàárọ̀ yìí ti n ba ti ku nbi to ba ni opportunity to lo bi kankan join me lori Facebook ni 6:30 bayi gba ti o ba fi di 7:30 section 1 pari mo lo bi se to ba di 12 oni ti jeun a tun pade a jo gbadua mo kan mo gba we live live gbadua ke si se ki si se adua ki si dun igba ti adua ba di testimony tan ni so n tele elekeji oni pe lekan losu ma ru ebo majemu once kan ti e danwo eh omo ku omo ye ni eyan mo try nkan wo ni won ni danwo lo bi yo kere boya won scam e boya won gba oni ko sa fi pa se mo kan ro ni pe iwo na mo try re ko si bo se mo da si nkan olohun ti wa mo fi nkan si ti olohun yo rin olofo e kan la mo so re majemu losu o si bere lati 2000 5000 mo si mo ni esan tawon omo yin na ko fi nkan kan si olufe e fi fun ni iwe mimo so o la ri okun kan to nfoka npo si enikan amowo jun to ni gan lo o ni sibe kiki si aini ni eko kan ni o le yopo ninu irajo christianity eko fifi fun gbogbo awon oni won ran won te mo so won gbowo re ni won se kini kan ni so gbo testimony ti won so bi olohun se nda won lare is a principle give and it shall be given unto you awa ina ti se beg gin to di pastor nigba mo salaru I gave ko si dan kankan ko se 1000 se 2000 to fi le ko ni omo debi to de laye awon ti an ba fe so re majemu won loni opportunity wa e je kin fun yin ni account number church oni ku awon ayan fe mi jo igbon je won o fi ebo ba mi da majemu gbogbo igba to ba nru ebo majemu o le me down but o mo su ti o down ele ni o ti e down account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bo ba lo yen lo eleyi 2017 42 90 47 egbon ti mo wi le kan si 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni eno gbe jade First Bank ni enikan ni prayer is the key mo ni no obedience is the key ki le lekeji iyen ma menu mo ma pe mama kan wole ni isin iyen ni pe awon ti ki riyanu awon ti oda Jesu Oluwa mo gege bi Oluwa tolugbala awon ti oda Jesu Olugbala mo gege bi eni to je po nikan soso ni Olorun tin gbo adua engineer mo a pada mu yi bi time ba yo le e ba n pe mama iwole
1: fun mi layo fo Olorun so loruko mi mo wa lati bi eyin we ma nbi
2: leyin bi
1: be ni
2: oya
1: mo dupe lowo Olorun mo wa lara awon iya ti we ma nbe foto omo won kiri nigba tan ba pe awon ti won goju Olorun
2: okay time omo yin pe Oluwa jo bi mo
1: bẹ́ẹ̀ni
2: okay
1: mo wa dupe lọwọ Ọlọ́run eleyi ta se fun wa last nigba ti won mu omi awon abeji
2: okay ti mo lo ti mo bu omi ti mo ijo won invite mi si church wa gbo ora
1: ati ta eni ti ki won mu eso orisi meji meji wa pe koko je ki yawo je
2: okay
1: ki won si ni omi meji ki won mu tan leko kan o je gba meji
0: nice to ba gbo ti enikan so iyanu to se gbogi a trace e lo si bi gboran ko si eni to so testimony mo gbo daada mo tele nta so ti o ni trace e lo si bi gboran so o le gboran laaro yi mo fe ke mo mo gbera kan foke le mejo wa jump tin ba ti so aso tele o si fo ni igba mejo owo re tin fo bi eye kiri ibukun re tin fo bi eye kiri gbogbo eni to le gboran tin ba ti so pe loruko Jesu ko gba wa kan foke ni igba mejo emenu ashili abadu ke na ye le bodo shataka haladi sheto ibi ti bukun re tin fo kiri wa bo se nfo ke yen mo ni ke fo ke pade loruko Jesu oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba e gba in the name of Jesus popo ibe pe ni je bi ati eyin meji meji bi ma ku nbi ni si ma bo sori Facebook ori YouTube ori TikTok ibe ni ma ti koko se program la we I so I pe ke se nkan kan bi ogo se nje ti Olorun an sun lo ni titi ti o bi won the 10 and on the 18 ni ma wa ni United Kingdom ni London precisely ma wa in London to o ba lo mo nbe eni won pade mi in ta ba se 77 la lo se nbe na to ba tun di 12 loni a to pade mi ni ke wa church o ori Facebook ori YouTube TikTok kan fi ye piece se ti o ti tan mo wa ni ki mama yo gbadua se won wa meso lodo omo won ni ki lo sele se so.
1: Nice. So igba ti won a fi ko mi yen down eso yen ti baje tori Canada la won ma mi wa
2: ah Canada lohun
1: so mi ni kan
2: yen lo ko lo
1: mo a ko mo awon eru ti won ba won ko lo ni eso ti baje be ti won ri omi yen lo
2: mo
1: dupe lowo Olorun pe won o mu osu yen je.
2: Nice.
1: So igbese yen lo gbe mi na lo si Canada
2: e ti lo
1: mo ti de ni Sunday eleyi to tele Sunday ti je tijeta yi tijerin yi
2: otan ni mo de so npa awon abia e wo mama nu snow aje nko ko pase wa rona lo
1: mo jeje ni waju Olorun
2: e jeje
1: be ni pe ti Olorun ba le sanu won tori awon omobirin mi o ki ni dadu o fe dabi eni pe awon makorin mi fe ma ni dadu o je ki mura si adua yen dada o wa so pe ti Olorun ba le sanu fun mi ma mu eje wa eje mi ni yi
2: e diju
1: o dupe lowo Olorun otutu awon ko so wo di si mi oru ohun na ko so wo di si mi Olorun o je ka awon ma mi o nawo ti o dun ma wa na lori lemi lori mo dupe gan lowo Olorun mo lo lalaafia osu mefa ni mo lo pelu won mo lo lalaafia mo si
2: ko baby nko nbe
1: lafia lo wa mo ti send the picture
2: yen woju omo won re o e ma wo bi mama kan ti o je won mo to no de bi giga o se se ami ona si fun won na
1: so mo dupe gan lowo Olorun
2: yi ko ni ji alomo fun
1: amen mo dapo e ba mi bi e awon ajo ki won ba mi ki hallelujah meta ogo merin
2: meta
1: hallelujah meta ogo merin
2: won lowo nu oya 1 2 3 ogo eke hallelujah kan si nice igboran ni e pe mama ki mo fi se lo tori time olufe pe yo pon mo ni sin lori Facebook 6:30 ati ni 12
1: praise the lord e ba mi yan Olorun logo mo dupe lowo Olorun ipe yi tori Olorun na dara si mi tori pe igba ni 2022 oni mo church yi iya kan wa ni eyin le mi amon pe aye ni ya Abuja won wa Canada bayi omo won bibeji iya ye ni won ni yo nirin ma lo si Olorun ojiji so awa jo nwa ati gba yemi wa pa Jesus
2: eyin ati ya Abuja
1: be ni ajo wa ni ti osu ke arun bo won ti lo ninu osu ke
2: iya ti rona lo
0: nice won ni yo nirin je ajo mo lo gbon wa si church o si gboran o tan won gboro ya yi
1: so on ti won ri gba yen to gbe mi de ori ijo eni nigba yen ni pe are aisan
2: e mo so aisan
1: be ni sa ekun oni mo sun nijo ti mo ko lo si Jesus City omi je ni mo gbe de be amo atigba ti mo ti de Jesus City lojo yen gangan so atigba yen lo mi je mi ti gbe patapata
2: ash aje npase eyin te wa leyin nbe yen o ni sunkun mo
1: tori bi mo se wa de Jesus City mo wa ntera mo idaji mama gbo so daddy wa awon o ki saba gbo later awon na wa ngbo
2: won jo yi
1: be ni awa jo ngbo bo te wa ni ka se yara ma se oto ni nte mi ba wa Jesus City pe ki nsagbadun tori nkan to nse mi nigba yen ko si eyan to mu ni ile wa ti won mu je emi ni
2: ose to mu ti
1: nikan oni Jesu gbe temi mi
2: te yi je
1: be
2: ki gbe menikan ma yi je
1: so to ba ti bere si ni se won bayi gbogbo eyan o ti mo wi pe iku ni idile musulumi ni mo ti jade mo sa wa nronu so igba ti mo sa de Jesus City lenu kan
3: die kiri esa ndiku bi aisan mi se lo niyan
2: ora
3: bi aisan mi se lo niyan bo se pora niyan
2: apa abada mo pase aisan re pare e ki pe aisan mi pora
3: so bi awon doctor gan ba ti eri mi ma mo pe iya e wa follow up ma le lo mo je mi o wa mo de pe awon doctor gan so fun mi pe in to nse mi ki lo mu ntemi a lo olorun sa gba gbogbo ogo lori ti aisan yen
2: aisan lo
3: mi gbe wa si jesus ti mi o ti ero nu owo yin ti ero nu kankan bi anu se bere si wole niyan
2: anu
3: be ni daddy ba anu se owo ti e wa won mi
2: aish owo on
3: tuba kankan won mi ko tan lowo mi mo se bi ani pe millionaire ni mi
2: eh
3: bi anu ye sa se dide niyan second to the last born mi lautech lo ti se tan bi oko re sa se pe nu bi omo mi se lo si UK niyan mo wa wa bi bayi mo wa bi bayi ni November mo wa so fun pastor ademola pe omo mi bi mo o mo ge photo omo yen na wa bi awon mi si so pe emi ni ma wa niyan daddy
2: won ni eyin re mo ni UK
3: emi re daddy
2: e wo mama bi an se wa fine eyin no ri bi an se ri bi no wo message wa rin ni le Canada wa rin ni United wa de France wa de Paris wa de US ah wa je omo nice e je ma lo won ti seju si mi bi mi ma se nsele niyan lati joy to tin gbo gbogbo su kefa ko su keje kefa to ngbo ewo ni won fi pe meji imi lo tun gbo iya ti won si tun gbo re lori TikTok won ni a fun ni 2 million ati fun olufe kin lo tun ku to fe iwo na gboran se nta ba nse ti e try to su awe ni o ja jo gba laaro o di ago meji osan ka to break ko si nti o mu eh o ni lai si awe atadu awon kan yi o ni lo gbogbo eyin te ni ore ma raje jeun o fe sun ore ma jemu san ti e san laaro gboran ko gbon ti mo fe so ko wo nti o fi o da lara o ni da mewa mo san da mewa mo de ni kankan do wo mo san da mewa re e fi ti kesari fun kesari o ni e mo fi ti oluwa fun oluwa account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number 30 ni ti yan ba wa wole sare lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da e ma bo iwe Zechariah chapter 8 titi wo chapter 14 la kala ro iwe Zechariah chapter 8 titi wo chapter 14 meje ni ka ka pari e ngbo ba dola mu we to pari a fe pari bible eyin omo Olorun ti won bi loni ojo keta osu kejo e wa kunle do bale je nso tele ode kunle e Epaphras leti pade mi lori Facebook ni isin ni 6:30 ati lori YouTube e mo bo lori YouTube eyin omo Olorun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yin na e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti Jesu ba fa bibu eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary our president our governor your excellency mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.

anything she le DJ dupo are la begbe o selu ti ADC Peter Obi ona ni o ti fun telu oro ile ti are Bola Tinubu ti o so atari bi o se se kilo kilo fun awon gomina ati ijoba lati dekun ati mo ko awon afara oloke ile ta mo se flyover sugbon yela lati ma moju to awon ona ile ti won ti se tele ki won se ri pe o duro wa mu oni ona ile yi na ni yo le fun ijoba lanfani lati se adinku ba yi owo ile ti won na jade Peter Obi na ni o soro ndi mimo oni opolopo awon ijoba bayi ile je pe awon afara oloke ohun na ni won ko ile to si je pe opolopo won na ni o ni ogbon atinuda ile ti won fe ri nibe wa salaye pe ipa awon afara oloke ohun o na ni ko fe tu nkan sugbon lati tun awon ona ile ti o ti wa tele to si ti baje se nibe na le to ti fi gba kan ri je gomina ni igba kan ni ipinle ti Anambra ona lo ti wa ro ijoba apapo orilede wa Nigeria lati lo ogbon atinuda ati mo tun awon ona ile ti o ti baje se yala lati mo ko awon afara oloke ile ti ko ni wulo to be ni awon agbegbe ka ijoba ti se epo kari igbokigbodo oko ofurufu ni orilede wa Nigeria na no ti kede bayi wi pe opapa ko ti ofurufu ti Murtala Muhammad ele to be ni ilu keja ni ilu Eko ni ipinle Eko ona ni won ti kede bayi pe ina na ni o seyo nibe en to fi edi isele won mule ona ni en ti o je oga agba fun eka ti ikan saralu ati dida abobo awon onibara ti se Henry agbegbere na lo soro ndi mimo lana ti se ojo osimi nibe na ni ogbeni Henry ti se lojo oro ohun ile kite nigbati na ohun ti o seyo ona ni awon iko panapana ati osise alabo na ni won ti yabo bi ti isele ohun ti sele ti won se le pe won pa ina ohun ku finfin o wa fi lede bayi pe ko senikeni ile to ba isele ohun rin

ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan a ma tun dupe lowo eni to ni aye ati orun eni to tun je kari ojo aje toni Matthew gbogbo aye ti mo wi pe

eso kale ni gbagba boso e ba so fa mo lokara pe e nlo si AK-47 e ti debe nani sugbe tete de tora ago kan oru ni so oru o bere eh yo ni agbara sa loruko Jesu aye re gba yanu every first Friday buluwa se ni ma se fun inu ni lukorodu loruko Jesu aye re gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu mama yi gba yanu baba yi gba yanu daddy gba yanu mama gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu mama e gbadura kan yi e ke nibi te wa e pe oruko Jesu oluwa den rire mu jade nu osu den se kini mo pe o ya je ngbon adura re baba den rire mu jade ninu osu yi den ra nu mu jade ninu osu yi osu toto ti mo wo yi den riran lowo mu nbe den riran lowo mu nbe den riran lowo mu nbe den mu anu jade ninu osu yi den mu oju rere jade den mu oju rere jade Jesu oluwa wa gbo adura keji mama to ba gbagbo e ke lohun rara e ma so pe angel israel wa lana fun mi losu but you bo eyan ba kawe ko kaju be lo ti olohun oba fona agenju ni omo lo e pariwo oluwa o ni osu yi e wa la ona fun mi losu yi e la ona fun mi e fona han mi den gbo adura re Jesus emi mo e la na fun mi e fona han mi fun aseyori ubikato ketazo zezobaya karudi biketo indulike prakotazanza enzobe keterudi zindaya yayama ke prakotazi ezule ka prakotuzu zuzi meketo zende endobili ya lakotata rudi ribi kedazo oya ela ona fun mi ela na fun mi ela na fun mi ela na fun mi ela na fun mi Jesu oluwa wa egba eleketa yi e ma so bayi wi pe angel israeli tete for na ha ma mi Matthew omo elomi oni mona ta mo obiri o fi po laye Matthew iwo wo Abraham o jiya lori omo iyawo re nko o na jiya ugba lojo ti aseyori Isaac de bibeli so pe ya re ti ku e gbadura oluwa nigba ti mo wa laye tete for na ha ma mi tete for na ha ma mi o ya je ngbon adura re Ememema nigba ti mo wa laye e tete for na ha ma mi loruko Jesu e tete for na ha ma mi nigba ti mo wa ni aye e je gbon na ha ma mi e tete for na ha ma mi loruko Jesu e tete for na ha ma mi

gbogbo e lo eyan sa ni ku le de ku abi eh eh o si o se an sa ti e ko ri tin le ona o to ma sare omo tun re sare ro lu babu wa ya ko ma gbe bi an tin le nkan bo wo gaga tun le ra re lo e ja wo nti o sele lojo weze na ka to wa mo boya flying eagles e o ti eyan yo abi won o ni yan yo o ya lati be o di ni idije commonwealth ele to tenu bodo lana idije commonwealth to tenu bodo lana to ju gbogbo e lo igolede wa nigeria won se daada o pelu akosile ele to wa nle bayi o ti yan gbangba yipe ipo ele kefa number 6 o na ni nigeria se ni ti butoro gbogbo awon ti kopa ninu idije ti commonwealth o gege bi royin ele to wa nle bayi iko naija ami to n lo bi 24 medals o na won lafani ati kojo to si je igbe ninu ami 24 yen out of that 24 medals ami wura mewa ototo 10 gold medals na lo wa nbe silver meje bronze na meje o lede australia o lo leke tabili tan yanyan o fi gbogbo awon akegbe ere o fi won le tefe o lo fa ga o ta ba so nipo lede ti australia bakana o lede england lo wa ni pele keji england lo wa ni po keji awon na won gbiyanju tori pe ekini ohun orogbo bo ti je pe idije commonwealth ta nso yi ese gbogbo orilede agbaye lo kopa nbe o owo awon orilede ti won wa ni abi akoso ti commonwealth e tan ba so nipa orilede ti ile gẹẹsi orilede ti ile gẹẹsi ele to ja yipe ani afun alominira eh eh ine o won ni bi nkan si ari ibile gẹẹsi na si agbiyanju to ipo keji won se tori gbe orilede australia lo leke tente ju gbogbo e lo ipo ele kefa oni nigeria pari si o to je pe nile adulawo

Africa to kupa nbe ko je bo se lohun oje iyen lapa ati be yen o ya gbagba pa lati be yen lati nu idije Commonwealth e ja sare wole sinu league olede wa Nigeria tori pe gbogbo eto lo ti to gbogbo eto bayi lo ti to patapata lato kedele lati je pe idije league olede wa Nigeria yo mo gbera so iyen ni kope kope iroyin ti wa n to alowo ni pe to ba tin di lojo Friday ose ta wa igangan ojo keje iyen ninu osu ta wa igangan Friday ti n bo yi o na ni ipade alagbara ta ba n so nipa MPFL annual general meeting AGM ti ajo to n se kokari bolo lafese gba papa julo league olede wa Nigeria Nigeria

kaabo pada latoju oja o ikani ti lagelu na ni lagelu 96.7 fm oke gajo ke le valavale le ni le bada oya je ke mo le toro yin ere idaraya eleyi to du ti gbagba nkan se baba igba yin se da po mo wa elewo wa 1100 ni bi gibi gagiri agba nla ye lo kan ni bani dore facebook ti kan ni lagelu 96.7 fm lori je ke mo fan familia wa nbe lori tiktok at top striker 100 at top striker 100 oye ja lo e follow e like e gbe trabaye e bo like ko lo fa gidi gan pa pada sori idije ti commonwealth update lo to ami wura mewa ni nigeria gba sugbon nisaland na nisaland mewa lo na gba jamaica na mewa len to tumo si pe ipo elekeje oni nigeria pari si australia lo bere ni ipo ekini 70 gold medals ni won ni bakana england ipo keji 29 gold medals canada ipo keta 19 gold medals scotland lo wa ni india lo wa ni ipo kerin 13 gold medals scotland ipo karun 30 gold medals new zealand ipo keva 10 gold medals sugba apapo medal re 36 lo je nigeria ipo keje 10 gold medals apapo medal ti a 24 lo je jamaica na ipo kejo 10 gold medals apapo medal ti 19 lo je wales lo wa npo kesan 9 gold medals ngba ti o lede malaysia ohun wa ni ipo elekewa pelu 8 gold medals apapo lede eleti nlo bi 15 45 countries na lo kopa ninu idije commonwealth todun 2026 oya gbagbapa lati beyin asilego cash we go again laaro e owo tin lo bi 1.7 million naira la to pin o baba tin dagun mewa ku seju meedogun e bari bazam bari bobo okan wo na laaro e okan wo na laaro e niyan o maji agba o si nbe ei o to bi ojo meji meta ti wo na to tin da bi ajo to n da bi ajo sugbe ti olohun o ti je pe kokan o eni to wa fe kan lo fe dagola mama dagola mo gora re ran mo relent mo wararo iwo na kajo ti e na laaro e ei ohun wo mi ohun wo phone re loju gbe abi lo to ni abi ro ni o da mo ti gbo nkan re ma fe won o se won okan re o ma se kami *347*1004*2# ni o gbe ode be *347*1004*2# lo ma gbe ode be to ba ti send the code yen won da message pada fun e o gbogbo alaye re o ti ye bi oba wa yi ope number e 02013306194 tabi o chat won lori WhatsApp number e o da le pe won WhatsApp call na 09026026314 *347*1004*2# laaro yi iwo lo gbo pe o ya gbagbagba lati beye o dinu idije Saint Cyprian Super League idije Saint Cyprian Super League eleyi to waye lana e bariba gbogbo eyin ti a ni agbegbe oluyoro oke ofa nle ibadan ati gbogbo awon adugbo to surround to yika lada gugu moke ibadan bro npasan lo gate bus stop lo aliwo wa si ire fi wa si ode aje oje baba asale rare mo ati be lo gbogbo awon kopa ninu idije yi o se fe gbo idije ohun ose lekerin di logbe opari lana ni gbeyin Abiola FC o na lo mo gba league todun 2026 o pelu ami to je 61 points o fi aje 99 FC ti ajo lucky ti pin mara won lowo mo ti aje pe omi ni Abiola lo nilo lana sugbo to boju 99 FC je ni o 58 points won jo wa asatana mo ti aje pe o ni goal to fi julo sugbo ju gbogbo e lo
opada fi nkan se o ku bele nja oya bi iseju kan ti fi gagbago won tenu bodo ti ba ku somi baba wule ku somi na abiola na ni ogba sugbo tun fi ajulo ran wi pe baba ni baba je o mama be mo mama yaju sa ni to le na opa o di gbasgbos towards the end ni 1 minute ti gagbago tese bodo labiola fi kan ohun te ba n gbo yi pe ogin ogin wole

0: kaabo pada latoju aja ikani ti lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo kele valavelo le ni labada oya je kan mo le to royin ere idaraya ile todun ti gbegbe nkan si baba igbo won se ndarapo mo wa lewo wa life 100 ni bi gibi ka kiri agba nlaye eja mo lo kan ni bani lore facebook ti kan ni lagelu 96.7 fm abi je kan mo fan family lori facebook lori tiktok top striker 100 top striker 100 lori tiktok eni kan bere bere kan lori araye lujara iwe ese ti olede america o si ninu di dj commonwealth se bi olede ebile gesi lo fa won na lo minira okay eje ntan mo le si fun yin sari apapa awon orilede to wa ninu to wa ni commonwealth gegegegege many din ni ogota ni 156 countries but major most of them awon kan be to pe voluntary le na kan join then most of awon to wa nbe yen lo je pe awon english colony awon british colony o ni won now lo to ile gesi ni o fu america ni ominira sugba america o gba ominira pelu wa pelu rorun o won gba ominira won pelu wahala e lo check e ija to lo bi odun bi mejo ni fi fa wahala pelu le gesi won to gbominira bi 1775 to 1783 o ni won fi fa wahala yen tori pe won o recognize monarchy ele ti le gesi ti won fi lo won iwo to ba ti esi wa da po mo commonwealth gege ogbodo fi ba fun le gesi o yes ogba ile gesi gege bi oga agba o eyi la america o le se won fagidi gbara won lowo le gesi ni won gba ominira ni rorun pe wa joko en sayeye en wa oba ilu ebo wa wa won wa njuwo si gbogbo eyan won wa sayeye pa gbomira iro o america o gba ti won ba hun wahala to lagbara bi odun mejo check 1775 to 1783 ni a fi fa wahala o to ri pe won fagidi gba ominira ti won so fun die yi e se pe boya irorun na america fi gbominira idi niyan ti o se recognize ile gesi ehe o se je ni to wa nbe niyan asi ti o je ki won o le si ninu commonwealth niyan so ti ye o ya gbagba pa lati be yan asidego awon fi gagbaga to waye aden ti o tu waye leni success omo ni pekun ibara pari toni omo wo gbe ose keji re se o ti se returni igan na o ti wa fe poju ko easy o abi kilo ni mo wi
1: o digba teyan ba to lo rin ajo mi
0: mi kile to tale o sori re o digba teyan
1: ba to lo rin ajo mi kile to tale idije wa fun bi under 20 championship ile dola anfani ati wa ile kun se iko olede nigeria ri ile burkina faso meji sodo ni won ma koju olede ivory coast to ba tin din ni ojo wednesday bakan na idije fi eye ladulawo tawon bere ile dola anfani ati waye saturday ojo saturday olede egypt won fi won ri ile malawi meta seyo kan ni olede nigeria fi aje zambia me kan do sodo lana olede ghana won ri ile cameroon me kan do sodo ni olede mali fi aje cape verde meta si meji ni o tesiraju to ba tin nago mesan asale oni olede senegal won ati morocco ni kenya awon to olede algeria ni awon fi gaga olede ile to lanfani ati waye iyen lana iko liverpool fi aje leeds won ri aye lowo leeds merin si meji ni saturday saturday iko real madrid ati fiorentina meji ni iko man u awon fi aje atletico meji seyo kan ni bankan iko man city awon ati time la maye kankan ni chelsea won ri aye lowo tottenham hotspur meji seyo kan ni bi nkan se je niyan.
0: All right. Bo se je niyan lapa ibe yen ba ba so nipa awon afese won se to waye o ya gbagba pa lati be gbogbo yin ti diaspora se ti ba wa danze ti nra hard work pays iwe ni novel ni to tan mo le si gbi igbiyanju bo se sagba un gbogbo igbiyanju talent lai ni igbiyanju o tu ba nte ni o hard work pays iwe ni hard copy re nbo laipe yi iyen bi gbogbo yin te wa ni ipinle oyo abi lolede nigeria eyin ti diaspora e lo si amazon online e ri iwe e ba wa ra e ra hardware pays lati kanin nigeria sportsman limited ni e wo o wulo fawon omo tori pe bomo ba ti mo iwulo igbiyanju lati keke re yo ti mo yi pe pe yan ba ni ebun ai fi igbiyanju si otu ba nte ni o eh eyin ti ra e seun e se gasa olorun a ma wa pelu gbogbo yin gbogbo eyin te wa ni diaspora e lanfani ati lo si amazon e ri ra nbe hard copy yen ma to jade laipe yi bi na lo lede wa nigeria nbi o ya gbagbagba ajo uefa wahala ti won ba Gianni Infantino o fa lowo lowo bayi omo lagbara po o ewo won ti kowe kan si Gianni Infantino iyan lana e alaye wa o tori gbogbo evidence e ri ma jamin so gbogbo document te fi pete pero isa buruku te fi se ikeko gbodo din o a gbodo wa ikeke ti o won mo pe e pada kan ninu yo ati wo ati awon yoku re be ejo pete baje yi koda lara awon ti an fi we ranse si baba se venga nbe nbe gbe eyin na gba copy ti yin lowo gbogbo n to wa lowo yin gbogbo gba ta ba ti nilo re e ma present ye o e a fe gbo pe kan ti sonu nu document o atele to jad copy atele to wa lori ero ayelujara lori system yin a gbodo gbo pe ikan ti yo sonu o abi bi an ba e wa kan ti e tun ti daran moran nu o ajo uefa fe ba ajo fifa won fe ba won fa kale kale papa julo Gianni Infantino leyin igba ti o ti je ko di mimo yi pe awon o ni gbagbo nu sakoso re mo o fault of no confidence won ti se yen won si ti je mo yi pe ibasan fun Infantino ko gugu ko we fi po re le oje bo se lohun oje lagba be yen o eh eh o ya ki ni ka gbo nkan kan wo laarin yi sugbo bo ba dago mejila ko sa koko ma laaro yi ko sa koko ma laaro yi won kede awon agbe agbabolu bi me dogben niye awon egbe agbabolu bi me dogben niye ele to de yi pe won mo pa owo ju lodun ni sa 2026 e bariba iyalenu ni oje o be ba gbo yi pe iko te lo nje gbese onje gbese omo tun wa ninu oko to omo tun pa woju to tun ro woju o e bariba iko akoko to wa number 1 the first number 1 the first iko Real Madrid ni o 1.16 billion o na lowo euro o na lowo to je yi pe on wa ni lo bayi Barcelona almighty Barcelona o wa ni pe elekeji eni basa o lowo lowo sugbon je n to wu oda o won na ni wa npo keji 974.8 million euro ni o Bayern Munich ipo keta Paris Saint Germain ipo kerin ipo karun ni ko Liverpool wa Man City ipo keva Arsenal ipo keje won wa o Manchester United ipo kejo Tottenham wa ipo kesan Chelsea ipo eleke wa won wa o me dogbon ni gbogbo awon ti a kede sugbon mewa to wa la koko oni mo gbe wa yen o ya gbagbagba lati be yen iko Madrid won ni o ku lo ku o mama lo jesun afai je pomo nko gari lo musun afai mu gari nko omi lo musun tani mbawi fini junior won ni kini sori offer ta ti fi le yi awon ori baba jupiter to le mu ta won ofife kun isi da ko gba offer yi tabi gele ko fun oto gbegiri kele ko keko edani ni o awon iko agbe golu Real Madrid won je godi mimo be le n to tumo si gbe o dabi eni gbe ibi ni pin pin pin opin tori gbe ni junior lohun oni won kun iko Madrid won ni kini awon egba labo n ta won o ati iwa menti opada gbori ninu a mejeji e bariba iko Gunners gbe igbese kan sugbon iko Galatasaray won ni kinibo Gunners n gbiyanjo lati se swap day fi Gyokeres pelu 30 million euro fun Victor Osimhen iko Galatasaray ni ni kini ilo lo wa je ilo Galatasaray ilo Yores Gyokeres je ilo ni Osimhen for less than 130 million euro abi 150 million euro ere tu si re oyin se ko to di pe pada wa sugba Tottenham na ti bo wole e ja ma lo laaro yi eto wonu eto to ba da go meji la losan a tesi waju pelu awon nkan to tu se daada ta si si awon agbeyewo nkan kan

0: akin ku ojumo e tun ka bo sori edo ki iroyin laaro yi
1: akin yo
0: ni ikanni ami ojijin lagelu 96.7 oke to gaje oke afin funfun ti oba adebayo akande alagbala okin ta kale si fele le nbadan o na le tin teti gbo wa o
1: le
0: se radio akoko tin fun lata afin oba be ba tun ti riru e ni bi kan e wa kesi wa ka gbo akoko re ni gbogbo orilede agbaye
1: won
0: mo boya
1: agbaye ni kese nigeria
0: takiri agbaye ni olodun lo si pe ko ri be awa ko ibase eyan ni won le so ile ola di aoro adupe lowo olodun eledumare kari aje jeun ka ni lapo ka mo ba won ni lorun bi itajeja loni ojo aje monday akoko ninu osu kejo odun 2026 oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le sofa nloruko ti emi nje mo ti mutiti de bi loni
1: o ton lo fa mi lowo wa o
0: ati jo rin rin ajo ba se jo rin de ori eto sori en to ba pe won so fun o pe mo se ni kini to wa pe wo fe se na won soro lolu njo si
1: foran kan so wa nu royin
0: foran kan foran yen
1: alaye
0: ti a ba ti so fun o pe ni bi o
1: kini yo da mo se
0: eh
1: ba ti se re
0: eyin ma fi ife mu mi lodo je wa pe ma lu ife mu mi
1: bi o ewe la fi mu mi o wa so mo pe ah ife la wa fi mu mi lodo ti wa nti oju re ori
0: eh
1: won ni ani won ni laye re ka wo bata
0: lo won isun isu je nbi won eje esun su ni won ba pe rara o ebi esun su
1: ibe ni won fe lo
0: ah
1: we gbo ani baba so won egbo won pe awon lo re mercy kan wa lati bi kesin didi ni we lo mu ki
0: esin mi olorun mi o ni je
1: ori
0: so lo won pe meji pe meta
1: o ye mi eyi ti o mo gbo mo wo bayi ti o mo wo bayi
0: to fi tese bora o sin kilo aigboran ni gbogbo ona ti ngba
1: awon
0: ko iwo ko ogbon okay now
1: alawon awon giran ninu studio leni a bere latodo hajia eyan re
0: eyan nu
1: pastor ajade konko
0: awon se
1: te wa ri giran number 3 ajia joko la portu pastor ajade konko wa paso ajale koko wa laarin giran wa le adua ti ya nkan mo wa lowo na siri ona power bank e afi bi speaker
0: o ko transformer
1: afi bi
0: transformer
1: loru dedende
0: bi
1: power bank ti je spider
0: emi o mogun pe ke mo ni na nile
1: ko je pe ibi le ti wa mo
0: le mo charge power bank gerin si o ye ki jobo pe alejo e se tori ti wa se power bank to je pe pe omo o le lo re ba n gbe wa nu
1: abi o ko je pe we lo pe fura yi
0: pe re ba n gbe
1: nje mo ko ni power bank lo wa ti de spider mo ni e ati ri speaker lo nlo ni
0: Olorun oba wa yan ju e.
1: A fi suru sa. E ja ki yi karo. Gogo bi te ba lori ofe lati wa. Ikan ni lagelu re 96.7 FM. Oke to gaju awon oke lo. Emi lanfani ati kin yin o titilayo Akinsola. O na loruko temi o. Lori edo ki iroyin ta tun gbe ka yin mo. Laaro tuni.
0: O ye ja bere si ma si lawe lawe okan ojo kan awon akori to ba wa wade iroyin laaro yi o. Ninu iwe iroyin Daily Post to wa ni owo mi ni ahin. Oni iroyin kan. Oni o tin se lalaye o lori awuyewuye ti awon eyan kan gbe kiri nipa iwe eri to je ti ile eko payamori eyun alako bere primary school ati ti ile eko girama ti o je ti are le yi bola tinubu ti an pe are o fi kale ninu awon iwe eri ohun awon nkan mi to ko lo siwaju ajo eleto edibo ni imurasile fun eto edibo apapo odun 2027 enikan ti o je onwoye awujo nle yi de yemi saka o so di mimo wi pe kan si nti o to nta mo gba bi ngbagba oti lori eleyun iru alaye to se e gbo ni ekunrere Daily Post loko edo ki royin
1: na ani eloni aniyan eloniyan mama kan koku ko si lapa ma koku ko si labe o na ni iroyin yi to jade lati nu we royin Daily Post o lori ara eto edibo to n bo lona lodun 2027 won ni ari ana eyin ogun lo Jonathan lodi ojo esimi Sunday ana na ni o o na ni won ba ri won ni aso villa won lo re ba re orilede wa nigeria re bola tinubu se pade ah iwo ko yi awon eyan ni ha se bi won so bi pe eyin na fe jide jupo are ni e wo ekun rere re nbo ninu edo ki iroyin le tu ti gbe gbo fun taaro tun ara awon giran na re
0: ki eni to ba leti ko gbo nti emi
1: kile mi so
0: wa awon ijo o Oludasile ijo Inri Evangelical Spiritual Church. Primate Elijah Ayodele Baba soro
1: kin baba wi kin baba so
0: ninu ise iranse ati asotele woli eleyi to gbona girigiri nipa are Bola Tinubu baba pe won ti fi nkan de ori are eleyi mole are ko mo nkan tin se mo lasiko yo awon eyan kan ti fi nkan di are leti ko si ru maran tele fun are Bola Tinubu lasiko wallahi ko ni tele baba yi soro ilekun won pe iwa ta re hu ko dede mo hu o
1: se won
0: ni owo nu eju oro un ni owo ninu
1: won riran
0: eh oni a fresh prophecy se pe won aso tele tuntun
1: aso tele
0: oni baba so
1: abero olon bi ninu iwe iroyin dani posi akori to tun jade nbe lo ma tun salaye lori oro eto edibo fun todun 2027 eleyi to n kolekun gbogbogbo yi o won ni eni ti se gomina ipinle oyo ti anibi ta wa yi oluwa se yi omo makinde lana ti se ojo isinmi sunday won ma tun lo re se ipade papo pele eni to ti fi igba kan ri je are lorilede wa nigeria iyen baba oloye olusegun obasanjo nilu abeokuta ipinle ogun kini won so kile yin fe gbo npa re ninu edo ki iroyin fun taaro toni na le tun ti gbigbo
0: ni ipinle ebonyin lohun won pe ile ise olopa abe o mo ti soro sita nipa bo se atenumo oro lori ase kan ti ile ise olopa le yi nipa se oga agba olopa ni ile nigeria to fi lede fun awon osise ti an je olopa lorilede yi pe lenu ise won eleyi ti won ba se ki won o se o nilana ti ikose mose ki won kora won ni janu ki won o si ri pe akoyawo o wa nbe ati pe won gbodo mo bowo fun gbogbo to ba ti je eto omoniyan to kan gbogbo awon mo orilede nigeria iroyin egun daily post loko momu edo ki ori e muro are omi e na nigba ta ba denu e lekun rere e mo gbo
1: to eni ti se okan lara mo laigbimo asofin soju eku idibo ariwa abia o ti uso kalu o mo ti soro soke o ni ha baba se gbo toro eni ti pe baba ti npe ni baba na ni are orilede wa nigeria o are Bola Tinubu se ra won oloselu won paro fun yin ni se nkan le ni gboro gbogbo awon oloselu ti won tun mo yin baba ti be lowo wa pe bo ni gbogbo re pa gbogbo eda ira ni won pa fun yin o baro awon oloselu se rinu oji uzo kalu lo yojo oro si tabe
0: ninu iwe royin Nigerian Tribune Atiku Abubakar soro si are Bola Tinubu pe are e ti gbagbe ndan wi pe awon bishop jo aguda won ki se awon adari ti won je ti elesin te eyan lo re fi owo ya awon yen ko ni won wa de ti won ma patewo fun yin won kan oju abe oro ni konisa Atiku Abubakar
1: won kan ni ko sa
0: o soro sa lo fi gbeyin
1: eni ti se wike alakoso eyan fun olulu la wa ilu Abuja iye so wike nu o soro soke nipinle Rivers onise Arifu Bara eleyi to je gomina fun ipinle ebe lowo lowo bayi ohun lo ta lu schedule ta ba nsoro nipa awon egbe oselu ato loselu gan to mu yanyan to je pe nise won fi ipa gbadanu o Fubara mo ni wike soro soke kini wike ri to fi so be jade eyi ko yi ninu we royin punch to jade fun toni ibe le ti lanfani lati gbo iroyin ohun lekun rere
0: lori oro eto edibo gomina ti won mura sile ni ipinle osun to ku bi ojo die ti o waye ninu osu ta wa yi o Gbenga Hashim on lo ti ro gbogbo awon alatileyin egbe oselu Accord ati awon eyan toro kan lati ri pe won ya jade nketi keti lati dibo fun gomina Adeleke ni ipinle na o
1: to bishop Oyedepo ti ijo Living Faith Church ni gbogbo agbaye won ma ti soro soke bi pe baba are Bola Tinubu e ma tete gbe igbese eleyi to lagbara o lori oro eto abo ibi ti ko gbede duro lowo lowo bayi ati eto oro aje eyi ko yi daily post lo lanfani ati kosita e kunrere re e ma gbo ninu edo ki iroyin fun ti aro toni o
0: iroyin mi ona ni tun se lalaye o wi pe ni orilede Nigeria papa ni imura sile fun eto edibo apapo eleti anwo lo kan yi egbe oselu APC o lo ti so pe awon ti tepele mo irin ajo petu sawo laarin egbe awon ti o fi je wi pe ofan kankan koni fi iruna gbawo ni ibi egbe oselu na de bi pe won wa pe kan oseyo sinu gbegiri leleko wa ko eko eda ni o pe rara isokan ni egbe oselu na yo wa ni imura sile fun eto idibo apapo
1: are ana lorilede wa Nigeria babo ni yabo olusegun obasanjo o na lo ma ti kesi gbogbo awon ile ijo si to je tamo leyin christi bi pe fun rara yin e wo oro eto abo e doju ko fun rara yin ni o ati isi ati osi tin ba orilede Nigeria afira ibodi baba ti lanfani ati yojo oro isita eyin ko yi se be fe gbo ninu edo kiro to jade fun taaro toni le to ti gbigbo
0: bakan na lori oro ipinle osun ni imura sile eto edibo ti o waye ninu osu kejo odun yi awon ajo tin soju ara ilu CSO oni won mo ti ro awon eyan wi pe edakun o papa julo ajo eleto edibo ile Nigeria eri o wi pe eto edibo te seto e ni ipinle osun o je itewogba ogbo nje fegbe o tun gba wo bo be ni pe awon pe fun atileyin kan mo kia nigba to ti di wi pe oro eto idibo ohun o wole de tan o
1: egbe oselu People's Democratic Party PDP won ma lawon ti fowo si iransipo Fayose eleyi ti o je adari fun oro pipese ina fun awon igberiko e ti aro ilede wa Nigeria sese kede Fayose lenu lodo yi o won lawon fowo si o da tori pe Fayose ti ni awon iriri kan seyin o na ni areri ta ti wo pe iriri re o le lo labalabi eyin ko yi ninu ro ita pele doki fun taaro toni le tun ti gbegbo
0: ai kan de royin eleyi ti eni owo ona ekan to na tun fi lede ohun lo mo ti soro pe se ri lodun 2027 oni lori oro to jade si Kadina ona ekan lenu lowo lowo yi primate ayo dele pe e wo won ija tare re are Bola Tinubu yo padanu eto edibo 2027
1: e je lo soke lohun lodo DJ Spider ka lo re wo ntin benbe ha se won na lo ra power bank fun rara re abi won bo ra wa won bo ra wa ni abajo ha o ma gbe speaker ka ki kan se e je lo soke lohun
2: Lagilu FM 96.7
3: Mo ti bere ko le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakoro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta se

0: State College of Agriculture and Technology, OISCATEC Igbora, a polytechnic of choice, invites qualified candidates for admission into its full-time and part-time national diploma and higher national diploma for 2026-2027 academic session. Candidates who scored 100 marks and above in UTME are free to apply by logging on to admissions portal on eportal.oiscatec.edu.ng, while HND applicants are requested to register on OISCATEC admissions portal for further processing. OISCATEC also runs degree programs in affiliation with the Federal University of Agriculture, Abeokuta, for candidates seeking admission into 100 level and direct entry 200 level. Applicants who scored 160 and above in UTME can apply for the degree programs online via https://admission.funab.edu.ng/2026. For inquiries, call 0803-770-4172. OISCATEC, training for innovation, for its efficiency and self-employment.
1: لبيك اللهم لبيك
2: Ali Imam Traveling Tours ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń bá wà ní ìlàgbó Hajj àti Umura. Àmọ̀rírì yín o, bí ẹ ṣe ń fi ìgbàgbọ́ sanwó Mecca sanwó Umura sílé iṣẹ́ wa, tọ́nà òun sì jẹ́ káwa náà jàǹfà yín fúngbà kankan rí. Ẹ̀ṣẹ́ o, àlọ́ tó lọ ni ó máa jẹ́ o. Àwọn fi àsìkò yìí kéde bí ìjọba Saudi Arabia ti fi gbèdéke sí ọ̀rọ̀ Hajj àti Umura àtọdún yìí tó máa jẹ́ 26 September 2026. Owó dáhùn náà ní Mecca, a fún yín nínú 8 million naira yín. Sára sàsàkàn sí wa lórí ìtàkùn àgbáyé www.manlandtravel.com. Telephone 08075752230 tàbí 07026862751. A wà ní number 1 Randol Plaza, Iriakari Estate, Oluyole Extension, along Akala Expressway, Ibadan. Number 31 New Court Road, Old Gbagi, Ibadan. 5850 Indianapolis, USA. Number 1 YBA Complex, Sabo, Ibadan. Yega Shopping Complex, Iyanago, Idiroko, Boda, Ogo State. Millions Multi Purpose Plaza, my dad call you so expressway. I take less.
3: Ẹyin ti pápá àpá mi náà ti gbogbo yín lẹ mọ̀ pé Zuri ló ṣe kíni. Zuri ló lọ kọṣọ kọyọ̀ kọ̀tọ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo yín ṣe mọ̀ wípé iná dídá ò rọrùn látòrí gígé àlùbọ́sà, lílọ edé. Lẹ́yìn náà ìbànújẹ́ pé ṣé oúnjẹ náà yóò dára, ṣé oúnjẹ náà yóò dùn. Ṣùgbọ́n látìgbà tí mo ti ń lo ohun ìsebẹ̀ Zuri ni àkókò ibi ìdáná ti di àkókò ayẹyẹ fún mi. Pẹ̀lú díẹ̀ Zuri, oúnjẹ mi máa ń dùn, òórùn rẹ̀ sì máa ń dùn gan ni. Zuri ló lọkọ sẹ́ẹ̀, ṣọkọyọ̀kọ̀tọ̀ ó ṣe kíni. Ó ṣọ́ọ̀kì! Zuri wà ní gbogbo ọjà àti ṣọ́ọ̀bù káàkiri Nàìjíríà ní irú chicken, jọ̀lọ́ọ̀fù, bífù àti classic. Zuri ló ṣe kíni. Zuri ló lọkọ. Ó ṣe ìṣáì!
4: Make your cooking fun.
5: Lajilu FM 96.7. Ẹ̀dọ̀kí ìròyìn.
6: Akin káàbọ̀ padà. Ẹ̀dọ̀kí ìròyìn tẹ̀ síwájú nìkànnì Lágelú 96.7 òkè tó ga jókè. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook. Lágelú FM 96.7 ni ẹ ṣàwárí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò ó, ẹ bá wa pin. Kó kárí ètò lórí tẹlẹ̀mọ́ ẹ fi ìròyìn ṣọwọ́ sí wa. Bí ẹ̀dọ̀kí ìròyìn ṣe ń tẹ̀ síwájú. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ mú. Ẹ̀kún kẹ́kẹ́ àwọn àkòrí eléyìí tẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan kí n bẹ̀rẹ̀ nínú ìwé ìròyìn Daily Post ti ń bẹ̀ ní ọwọ́ wa láàárọ̀ yìí. Wọ́n pe òǹwòye lórí ọ̀rọ̀ ìlú kan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ gbajúgbajà Dèyẹ̀mí Sàkà. Òun ló mọ̀ ti da àwọn onírúurú òmìnú tí ọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń kọ lórí Ààrẹ Bọ́lá Tinúbú. Ó ti dánù wipe gbogbo oro ti won so lori bo se je pe are pinu lati fi iwe eri ti ile eko fafiti nikan lede ninu awon akosile iwe ele ti won fun gege bi pe eni to pe o nfi ve han lati jade dije dupo are lodun 2027 nibi eto edibo ti nbo lona yi saka on lo soro ohun nigba to nsoro ni le ise mo maworan kan ni ana ojo aiku sunday nibi ti o ti so di mimo wi pe se ri gbogbo awuye wuye eleyi ti awon eyan gbe kiri lori iwe eleyi ti ajo eleto edibo ile yi to fi lede to si nse afihan awon iwe eri eleyi to ye ki awon oludije kokan ni orilede yi papa awon ti an fe dije dupo are ki won o ni ati eleyi ti ko wa awon ti an fi lede ninu iwe kan to je form ti an pe ni EC9 ti ajo ohun to fi lede nto wa bi oro yi o na ni pe ni kete ti ajo eleto edibo to fi iwe ohun lede ni oju opo ayelujara re won pe awon nkan to je eyi to ni se pelu awon iwe eri ati akosile nipa irin ajo are ile yi won pe gbogbo e ni won fi lede o sugbon gba ti won o de abala awon ti ile eko ti are ile yi lo won ni iwe eri ti imo ijinle ninu oro ti isakoso ko business administration ele ti are gba ni ile eko fafiti Chicago State University lodun 1979 nikan oni pe are fi ibe won ni ti ile eko alakobere ko si nbe ti ile eko girama ko si nbe won ni won fi nkan kan si behun ofuru jagado oni awon aye behun oni won wa nigba ti saka o ma fesi lori oro hun saka pe oro yi o to nta mo gba bi en gbagba o ti o ide abajo ni pe are Bola Tinubu ti ni gbogbo awon amuye eleyi ti eyan fi le dije dupo lorilede yi o ti ni iwe eri to ju eleyi to kere ti ofin ile yi nbere lo o yi ti fi ile won ti wa die won yi ti ri be pe awuyewuye tawon eyan se lori e ko ni tumo mo rara o ajo eleto edibo ewe oni o fi awon orisirisi awon iwe to ni se pelu awon oludije dupo are to nti awon igbakeji won lede loju opo ayelujara re ni ojo 16 osu kini odun 2027 be ni imurasile fun eto edibo ti are eleyi ti o waye ni ojo 16 osu kini odun 2027 oni o to si je pe o ti se yi ni bamu pelu ate eto ohun alakale eto eleyi ti o ti ko sita wi pe eto edibo ile yi yo ma waye ni bamu pelu e lai si wi pe o ni ejamba kan ninu eyun lo wa fa wuye wuye tan kan pe ari ti ile eko payamori ari ti ile eko payamori ati girama ti are o se je ti ile eko giga fafiti nikan lo wa nbe ohun woye yi saka o pe esin mi robo rebe kini ko le apna
7: to e je lo tarata o di odo eni to ti fi igba kan ri je are lo lede wa Nigeria eyan good luck Jonathan won ni sadede ni o lojo esimi sunday lana ni won ri baba ni ile are Azo Rock Villa ti nbe lolulu lewa ilu Abuja pelu are Bola Ahmed Tinubu won ni bi won ti se ri ti baba good luck Jonathan ti won lanfani ati wole afipi na bagba ile kun mori o won ti won woro ko mori nu won ni ipade ida konko ni won lanfani lati se pelu are Bola Tinubu o won ni bi awon oniroyin bi won se fi mu file lo lati mo nti o sele gan ti won fi ri gulo Jonathan ni ile are lo lulu lewa ilu Abuja won ni gbogbo re ni lanfani ati jasi pabo papa julo lori kini yo sele nipa ti eto edibo to bo lona lodun 2027 pelu oro kan to tin jade tele ri wi pe gulo Jonathan na fe dide dupo are to ba di odun 2027 ta ba gbagbe ta si ran ti bo ti se nlo a ri pe igun ti tanimu turaki ninu egbe oselu people's democratic party lojo ti ta don se lalaye wi pe ogbon ojo osu kanu odun 2026 ta wa yi o na ni igun todo ta won won mu oruko Jonathan lo pelu awon ohun ti o ro mo ti ajo olomo eleto idibo lewa Nigeria nbere lo si office ajo ohun wi pe oruko eleyi ani ti o je are ti o dupo dide dupo are lodo ti ware o ajo olomo eleto idibo lewa Nigeria la gbo pe won te wa gbo oruko ohun ni owo won won ni iyalenu lana lo mo je nigba ti ajo olomo eleto idibo lewa Nigeria ti won le oruko gbogbo awon ti o dide dupo are labi ase gbo oselu kankan jade pelu ohun ti kaluku won je lojo abameta satide to koja lo yi won ni awon oludije ohun lo bi makodi ni ogun labi ase egbe oselu kankan eti kaluku ti fajide won ni gba ti awon eyan wo lo garaga won ni won lanfani lati ri oruko agun lojo nata o ni abe egbe oselu PDP won ni oto ni oruko ti nbenbe won ni boya olowo atagun lojo nata ni pe ipe ha e je ntete gbera ki lo re ba re Bola Ahmed Tinubu won ni nti won se ri ni aso villa ko si ise ni kokan to ye kaluku sa wo ni pe ise nitori eto idibo to bo lona lodun 2027 ni abi tori pe won wo oruko re ni oju opo ti ero ayelu dara ti itakun agbaye e ti ajo olomire leto idibo wa Nigeria fi sita bi pe awon eyan la nfani lati ri oruko ohun kini sanbe ti o si ti gu lojo na ta nbe lo gbe lo mu ko gbera o lati lo re ba re titi di asiko yi nigba ti Jonathan Gabode ti won la nfani lati bere pe baba o mo tojo meta a bo ri yin o ni bi o ti se da lo n wa si odo are fun ki wa le wa so oni ha eyin o lagbara die o lori nti aso o amo n to n ko mo ni pe bi gbogbo n ko ti se da la mo wa si aso villa fun ibi oro pajude pin sinu
6: Daily Post ko iroyin mi to jade o bi asotele latenu oludasile ijo Inri Evangelical Spiritual Church eni owo Elijah Ayodele nibiti o ti so asotele tutun nipa are orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu nigba tin soro ninu ile ijo sin re lana ojo Aiku Sunday eni owo Ayodele n lo so di mimo wipe are Bola Tinubu lo je pe gbogbo iwa ati ise re lasiko yi ko yato si ti eni to je wipe won ti de ori e ma pe ti mo ojo riran ri ohun to ye ko ma ri mo oni eleyi lo si fa to fi je wipe gbogbo awon imoran rere eleyi ti awon eyan ba ti fun won oni je ko teti gbo debi pe yo samulo e be o na lo si je pe won ti se debi pe in wa nle awon eyan rere kuro lara ara re laimo o se afikun e wipe oju are Bola Tinubu oni won ti fi nkan bo ninu emi lohun debi wipe are ori n to ye ori ko gbo n to ye ogbo mo hey koda o so di mimo pe eyi gan lo si se akoba fun orisirisi awon iru esi ti are mo fo si awon imoran to da imoran to se koko ti awon eyan ti won fun are o nigba ti o ma ko minu lori bi awon eyan ti won be ni ayika dari orilede Nigeria na bi won ti se ri eni owo yi o fi kilo lede o wi pe n to nri ni wi pe awon eyan to je onimoran rere layika are ni se ni won le won danu o ni awon ti si n le won yi awon eni bu awon eni bi ti won yi are Bola Tinubu ka awon na ni won le awon eni reku lara are yi ninu itesiwaju oro e o pe awon ti an sunma are lasiko yi won o se ohun ti o ran are lowo bi ti wu ko mo oni se ri bi are bo se wa je wi pe ko fe gbo imoran gidi rara yi oni yo se akoba nla nla fun are Bola Tinubu nibe lo ti wa kuku taari oro si are Bola Tinubu ngba ti o fenu oro jona oni are hey are Tinubu e me lo mo pe yin bo ba wu yin e gbo o bo ba wu yin e ma gbo o awon eyan ti won mu imoran gidi wa fun yin bo ba wu yin e tele o bo ba wu yin e ma tele se ra won ti an fun yin ni imoran bu lasiko yi nigba ti e ba dibo to di wi pe e lule oju yin ola nigba na awa o se fe ko digba na koro o to ye yin are e tetigbo imoran
7: to abala bi iroyin to ka tohun lo waye o lati odo eni ti ohun na je okan pataki lara mo ilegbimo asofin to soju ekun idibo ariwa abia ni ilegbimo asofin agba lorilede nigeria onti uzokalu o lo mo nse lalaye bi pe se mo tora wa je bi nkan se mu ahan yi lorilede wa nigeria ki kuku sejo arorilede wa nigeria o salaye oro hun ye kalu lori oro kan eti bishop ti ijo aguda to gbera pa to fi lo si odo arorilede wa nigeria iyen ninu foro aworan kan to jade ti awon eyan si lanfani lati ri leyin ti bishop ohun to se ipade papo pelu arorilede wa nigeria are bola tinubu to si salaye lekun rere lori bi nkan gbere duro lori oro eto oro aje eto abo ati bi oju ojo se ri ni di oro oselu won nigba ti o mo soro iyan di wuso kalu lori se ri gbogbo oro ti bishop ohun John ona yekan to lanfani ati so ohun ori se mo pe ko le ba eti are mu lai lai tori pe ipo ti eto ara je wa ati ero eto abo awon oloselu lolede wa nigeria awon ni won mu iro ti won pon bi ewe ta pe meme ti won pe fun are wi pe orilede wa nigeria lo re reko e reko be ba si reko e ra ogi ke fi nkan si ke gbe mu pe iro gba tapata ni awon oloselu npa fun are orilede wa nigeria ni bi nkan gbede duro o oro ti bishop lo re ba are so to fe da be ni pe o fe gba ona bomi yo ni eti are ko mo ri be se ri e lo to ilu o lo si kalu o bi won ba tin so to pe bi oro nkan ti se riri a mo lo kan se pe o ye wo e ma da won lohun o won fe da ijoba yin ru ni o won fe ba eto ijoba yin je ni o won fe ki ijoba yin ko tesi waju ni o won fe je ki gbogbo nkan ko polukuru musumo yin lowo ni won se wa soro be o amo ohun je ko di mimo fun gbogbo omo orilede nigeria o ji uzo kalu lo salaye oro baun ipe bi bishop se wi bobo ti le je pe ki se owo are lo wa nbe amo oto ni oto dada ni bishop so awon oloselu o si ni gba won laaye lati soju abenko fun are
6: iroyin mi o na tun re boya ki n pe eleyi ni idowu iroyin eleyi ti o menu ku o nbe yi o won pe eni to ti fi igba kan ri je igba keji are ni orilede nigeria to tun je oludije dupo are labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar ni bamu pelu akosile iwe iroyin The Punch oni o mo tun gbe ina woju are Bola Tinubu ati isakoso re pelu bo se fi esun kan won wi pe ki lo de te ti e ni ipamora papa nipa awon orisirisi o toro tawon eyan bo loju fun yin to je pe nteyin sa fe se ni pe ke da so gbogbo awon nkan to je aburu tin sele si awon mo orilede Nigeria ni di eto oro aje ati bi nkan ti se ri gan lasiko yi oni e wa mo gbe awon akosile genje kan jade pe ni bi bayi ayipada tin de aidagba soke tin de ni awon apa bi nipa awon oniruru awon isiro te fi fe mo se awon eyan lokan oludije dupo are egbe oselu ADC ohun Atiku Abubakar ko sai tun bu enu ate lubi ile ise are ile yi bi won se so ko bakun gbe oro ohun oro ete si enikan ti ona to ti fi igba kan ri je bishop agba ni ekun ti Abuja ninu ijo aguda nile yi eni owo John ona yekan lori oro to so nipa ibi ti orilede Nigeria deduo lasiko yi ti Atiku si npe nise ni ke ya tete toro aforijin lowo eni owo ohun ati ijo aguda lapapo ninu atejade kan eleyi ti eni to je oludamoran pataki fun Atiku Abubakar lori ti ibara ilu soro to fi lede ni ana ojo Aiku Sunday Frank Shaibu oni igbakeje are ile yi tele ri ohun lo ti fi esun kan ile ise are ile yi o wi pe ohun to ku ti won musa logun bayi oni mimo se ikolu oro alagbara so okorugudu oro ti se ori alangba pinsin si gbogbo awon eyan ti won ba tin fi ibi toro won ku die ka to han won oni kaka to fi ye ki won pe ajo to ni irori ki won o si wo ona eleyi ti won gba se atunse ti ibi ti ku die ti o wa ninu isakoso won papa iru eleyi ti ojade latenu awon omo igbimo awon bishop ijo aguda Catholic Bishops Conference ti orilede Nigeria eti an joko lati lori ba re se pade nipa ibi ti nkan de duo lorilede Nigeria gege bi oro ti atiku so atiku ni kaka to fi ye ki ijoba ile yi ko wo ohun ti o musa loogun lati ri pe won yanju awon isoro ti awon bishop yi ti won wa fi to ijoba leti won ni nti ile ise are to wa bere si se oni ihale ati ete lati ba oju awon adari esin ohun je nitori oro oto eleyi ti an mu wa si eti gbo won atiku lo se apejuwe ijo aguda gege bi ijo kan eleyi to je wipe o ti di ohun otito fun awon omo orilede Nigeria nile yi oni be lo ti je pe awon adari ijo na oni gbogbo igba ni an ma soro lati ri wipe won ri pe awon soro be awon omo orilede Nigeria ti ori nta awon omo orilede Nigeria ti awon kan ti won te lojumo le lese o ni gbogbo igba to je pe aralu ni an ma wa laife na ni iru eni tabi awon iko ti won se ijoba lowo lowo
7: to egbe oselu People's Democratic Party PDP eka ti ipinle Ekiti ni won ti yo si bombo jade o ti won si ni imate oko eyun gomina tele fun ipinle Ekiti Ayodele Fayose pelu iyan sipo re gege bi alaga eto mo ri si oro ina iyan ina oba ni igberiko eti arolede wa Nigeria sese kede re labi ase egbe oselu All Progressive Congress APC ni bi ose meji seyin egbe oselu PDP eka ti ipinle Ekiti won ni awon wo fin awon wo daada nigbati Ayodele ti won se eyan sipo re inu awon dun ayo awon kun bi pe gomina tele ri fun ipinle Ekiti ohun oruko re yo jade pelu ibasepo re pelu are Bola Ahmed Tinubu won ni gbogbo igbimo amuseya fun egbe oselu PDP nipinle Ekiti awon lanfani lati buwo si awon faramo gan ni tori pe gbogbo atileyin ti awon se Fayose awon se fun Fayose ko se lori gbogbo awon lakaye imo oye lakun rara yi to ni lateyin wa ona lo mu ki are wo wi pe ha oporo nbe lori Fayose e je yan sipo yi o ori ti ba se be eye ma ri odo yo kan ki won yan sipo won ni rara o won ni tori pe ogbon imo ati oye ati iriri re lateyin wa lori awon ise idagbasoke to nti ise to gbe dani ati ipo to ti dimu lorilede Nigeria lo je ki are wo susun ki won si lanfani lati yan sipo yi o nigba to so loruko gbogbo egbe ni ipinle Ekiti eni ti se akowe ipologo fun egbe oselu PDP ni ipinle ohun Olufemi Phillips lo yoju oro sita to nse lalaye bi pe ta ba nsoro nipa adari ti ki se ti enikan soso to je pe gbogbo eyan ohun na lo ko mora to se pe idagbasoke ipinle Ekiti ohun na lo je logun won ni papa julo lasiko

0: ọlọrun ko ti bo lekun imo re ko ko lekun oye re ko fun ni emi gigun ati alaafia ara o lati le fi se ise eti ijoba apapo lede wa nigeria ti won gbe si waju re yo ati pe bo ba tin lanfani lati bere ise ni office eleyi ti won gbe fun bi pe lo re mo sise be o onise mo pe o tun lo re soju ipinle ekiti nbe ni atori lede wa nigeria lapapo awon si gba ladura fun pe ko tayo
1: so eja loju oja kamu ise je nigba ta ba pada de iyoku edo ki iroyin yo ma tesi waju
2: Lagilu FM 96.7
3: Mo tun bere won le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: Golden Chance Lotto Vogue, Masupiye, Berale Magore, Munamba, Talaola Tola, Odimimuse, Ta Golden Chance Lotto Vogue, Kim Harokutu, Ta Purukore Nick Vogue, Golden Chance Lotto Vogue, Nibubu Harojo, and Fanny Wafon, Lati Jawu Tabua, Wasatita Golden Chance Lotto Vogue, Tataje, Kenope, Ke, and Fanny Benipe, Toba Jenny, you want game wa, Ole Ban Winnings, near Yike, you Golden Chance Lotto Payment Center, wa. Kilotundu Ode, Law, see Yike, you Golden Chance Lotto Kiosk, to Wala. Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning, ale cash. Sha lago mesan koja seju me edogun owuro. Ago mesa bo aro lo gbesi. O si mago mago. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darapo. Mawe ebi olori re. Golden Chance Lotto.
1: Golden Chance Lotto Vogue lagbe edode.
2: Clash FM Media Academy. Nibe, lawon eniyan ti fi igba bu mi eko eto iroyin sori. Atamba gidigba soke tente ninu igbohun safefe pelu ikose mose ati iwo omo iluabi. Awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
3: Eyin temi bawo ni o sewa. Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ Òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ wa ṣe ń ṣe fún wa? Láwọn náà ṣe fúnra wa.
4: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọ̀kan. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
5: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀kọ́ kékeré mi ni ńlá mọ́ mi lọ́wọ́.
2: Tó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Yọ́ mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jìnkí fún ọ. Kúkú mọ́ nínú. Nírànlẹ̀, máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
6: 0807-112-4000 0807-112-4000.
2: Splash FM Media Academy ti ṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
7: Ni fún Ọlọ́run ní òkè ọrun. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi jákèjádò. Ibi tí atẹ́gùn yìí ń fẹ́dẹ̀, mo sọ pé lórúkọ Jésù Olúwa ayé yìí ò ní bàjẹ́. Orúkọ èmi tí ẹ̀ ń gbọ́ ni wòlíì Emmanuel Ikande Akande láti Christ Healer of the People Global Ministry, yẹ Christ People Church, ilé ìtò wà ní Fatusi Academy Olómi nílùú Ìbàdàn. Olùfẹ́, ọjọ́ karùn-ún nínú oṣù kẹjọ, ó ní 90 days, ọdún yìí máa pé 60 days, a kú ọgbọ̀njọ́ gérege. Ọjọ́ wọn ìdè ló bọ́ sí àwùjọ pàdé ní Christ Healer Headquarter tó wà ń Fatusi. Tó bá ti ń bọ̀ láti ibikíbi, wọ́kọ̀ tó ń lọ sí Academy Olómi. Bọ́ọ̀lẹ̀ ní abẹ́ Bridge Academy sọ pé ó ń lọ sí Fatusi ní chọ́ọ̀chì bàbá kíkọ̀rọ̀ kan. Ọjọ́ wọn ìdè yẹn, mọ́tò wa wà ní ojú ọjà Olómi dédé aago mẹ́sàn-án gérégé ní àárọ̀ wọn ìdè. O lè fẹ́ pè mí tàbí ká fún kóhùn sí ọlọ́kan 0803319545. Àṣẹ jábọ́ sí ọlára lọ́ọ́rọ́ àánú àgbáyé gbà.
8: Lagilu FM 96.7. Ẹ̀dọ̀ kí ìròyìn.
9: A kì í káàbọ̀ padà. Ẹ̀dọ̀ kí ìròyìn náà ni o. Ìkànnì Lagilu 96.7 ní fẹ́lẹ̀lẹ̀ ń bàdàn lẹ ti ń gbọ́ wa. Ó yá nínú ìrìn àjò ìròyìn ọ̀hún, ìwé ìròyìn Nigerian Tribune kọ ìròyìn kan. Eléyìí tí ó ṣe lálàyé bí ẹni tó jẹ́ olùdíje dupò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Accord, ọ̀mọ̀wé Gbenga Ọláwépọ̀ Ashim, òun ló mọ̀ ti ké sí gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord tọ́kàn nípínlẹ̀ Ọ̀sun tó ń ti àwọn alátìlẹyìn wọn wípé kíkó wa àwọn ó yá tètè pa ẹ̀yọ́ pọ̀ kó lè hó sùsù kí wọn ó jọ ṣera wọn ní òsùsù ọwọ̀ láti rí i pé wọ́n tó jẹ́ olóòótọ́ sí ẹgbẹ́ òṣèlú náà kí wọn ó sì kó àwọn èèyàn jọ fún àṣeyọrí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nínú ètò ìdìbò gómìnà tí ń bọ̀ lọ́nà nípínlẹ̀ Ọ̀sun. Ọ̀mọ̀wé Ashim Ona ni ó sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní àsọyàn wípé kí wọn ó mọ̀ wo àṣìhù ìwà eléyìí tí àwọn èèyàn kan láàrin ẹgbẹ́ tí wọ́n ti hù kó wá jẹ́ torí eléyìn ni wọn ó sọ torí ọkọ̀ ìlọsíwájú ẹgbẹ́ òṣèlú náà bọ̀ ìgbẹ́. Ó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ eléyìí tó sọ níbi tí o ti pe oro to nso yi ko dede jade o oun so se ti gbogbo awon eyan leyin ti awon omo igbimo eleni meje yi ti won sise ni ori oro egbe oselu akoda ta awon eyan toro kan ni ipinle osun ti an wa ba soro ti an si salaye ifikun lukun eleti ko wa won ti lo re se laarin awon ti an je omo egbe oselu na ni ipinle osun ni papa lori ibi ti nkan dedu o lori oro egbe oselu accord ni ipinle osun ati oro imurasile eto edibo na oro gugu awon omo egbe o pe ki enikeni ko mo sise taku egbe ko mo se ese kan eruku ese kan oda laarin egbe debi pe e wa nu egbe e si tun mo na se sita mo sise fun egbe oselu mi ni ipinle osun o pe egbe oselu accord ni ki won o sise fun o ni ki won mo wo tenikan to ba ti je pe oun ti si wa be lo se apejuwe igbese kan eyi ti gomina ademola adeleke ti ipinle osun gbe gege bi eyi to je iwa odale eleyi ti o fi da egbe oselu accord ashim o so di mimo wi pe sugbon iwa ti gomina adeleke wi ko ni mu ki ohun o wa pe ki enikeni tabi awon omo egbe ki won o sise taku aseyori egbe oselu accord o pe aanu awon idile adeleke o se ohun o ni be lo n si mo wi pe igbese ti won gbe won o mo nu odo ti an le da orun lasi ni a ti wa gbo wi pe iru gomina adeleke bota to n ti awon idile re won si kede atileyin fun aare bola tinubu gege bi oludije dupo aare ta won ninu eto edibo odun 2027 a ti se gboru e oni sugbon enikan la fi aisun an fun ohun oni tori iru e ko won wu akoto ko won wa pe kawon eyan mo satileyin fun adeleke evadeleke le pelu iwo dalere eleyi to wu fun egbe oselu accord lapapo nile Nigeria
10: latari ifese mula isokan to nti tesiwaju rere lori eto isakoso ni ipinle oyo lo mu oki awon agbarijopo awon baale nile Ibadan Council of Traditional Baales of Ibadan Land ko gbera pa lori ise abewo atileyin si oludije labi asi egbe oselu APM dupo gomina ni bi eto edibo to nbo lona lodun 2027 inu honorable bimbo adekanbi eleyi ti gbogbo wa gbera pa ti won so bi pe oya lodo honorable bimbo adekanbi o won ni bi ipade ohun ti won joko remuremu awon ti won lo bi adorin baales e ti won fi adura alagbara bere bi pe eje koko gbadura won ni gbawo gbadura to ti gbogbo won se ami ami ni gbogbo awon ijoba ibile ti nbe ni ti butoro ile Ibadan oni won ni won so bi pe e wo awari e o honorable bimbo adekanbi a de le pa ojure bi pe ari o bi ti wu ko mo tori awon ri ati se bo re latojo to ti pe nigba ti o mo soro loruko gbogbo awon baale yi are won iyen baale oladapo wasiwu ati lola ANIMNJP to ti gba keji re eyun baale barista philip to ti akowe baale jimo e ma dere mi won ni gbogbo won kokko gbosuba kare fun gomina seyi makide lati odo baale oladapo wasiwu ati lola wipe mate oko gomina se makide lori ise idagbasoke lati gba to ti wa lori apere gege bi gomina ni ipinle oyo won ni se ka soro eto oro aje ni tabi idasile oko owo to nti ise idagbasoke loloko ojokan oni ko legbe ni ipinle oyo o telu ti eto eko eto ilera ati lati tete ma yanju awon isoro papepe e to ba njade sita ni ipinle oyo ti anibi ta wa yi won ni gomina se makide mo se bebe gan mo ni won ni ko si elegbe ru gomina be ni ipinle oyo ti ata ti ni to ti tayo gomina se makide tori pe bo mo eni ba da o ye ka wi ni won ni gomina se makide o mo se bebe ni ipinle oyo lori ise idagbasoke won ni kilo wa le si awon nigba ta won ri pe gomina se makide sise takuntakun ta won wa so pe awon oni se atileyin fun honorable bimbo adekanbi won ni ka mo ri ni paul wi won ni gbogbo atileyin to gbogbo la won o se fun won ni tori pe ninu ise to yan laayo ta ba nso nipa isiro owo won ni ewo ogbon je fegbe o tu gba awo bo wale won ni koda idere awo un ko fo ko si sonu bi ti wu ko mo won ni tori pe eni to ni imo to ni oye o na ni o fe fase le lowo to wu na o si repeti to ntesi waju ninu awon ise adagba soke eti agbele lowo won ni gbogbo to bo si se nlo to nbo la won lanfani lati mo ri won ni ati se bo gomina se makide lo mu ka won tu wa wo fin tan ri pe eni to kaju e to koju osuwon o na ni gomina se makide pe wi pe oya ise yi o gbodo duro tesi waju lori re la won se gbe ra pa o ta won ni honorable bimbo adekanbi ati leyin ti awon se fun o ke se ni koro ni gbangba ni ta won se wa sita ta won ni pe ka won wa se ati leyin ohun ki gbogbo eyan ki won le lanfani lati ri o la won se abewo si odo re won ni ko si lori fi oko bare o sori gbogbo awon bale bale tin be ni badan yi o lori gbagbe gbagbe yen lori bo ti wu kori o iwo ni awon se ati leyin ta won fun inu awon dun to nti gba keji re ti won yan wi pe eji do sa ereje yi ereje te si fe sa yi awon si ni lokan wi pe bi ogo tin je tolorun didun lo so oso won ni nigba to hun na mo soro honorable bimbo adekanbi ti won gbe roro gede si lenu na ni won fi orin si wi pe soro enu re are oni mu esi won ni gbogbo won ba pate wo wa ni kulukulu okulu tempa won ni honorable bimbo adekanbi fe soro won ni o kokko dupe lowo awon bale bale yi o wi pe won seun won ku atileyin won ku irin gan ni pe won ti e mo pe ohun tobi to bayi lowo won to ti eni ti se igba keji ohun ti won yan o ni e wo gbogbo bohun ti se ri yin inu ohun du ayo ohun kun ohun tu wa ni ifokan bale si wi pe ha nigba ti eyan bi adorin niye ti won ba dide lati bi kan to ni pe ha e wo bi n bade kan bi odo re ni awon wa ki wa ni ki la won fe ki lohun tu fe so mo ohun dupe lowo won o o dupe pupo lowo won o orise wa ri o yiyan ti o ti won yo ohun yi gege bi eni ti o duje si dupo gomina labe ase egbe oselu apm ni ipinle oyo ke se futaro ohun nikan soso o ni iwa koyawo to nti iwo omo luabi na ni ohun gbe dani o lati perepepe lati ojo to ti pe do si tin gbe awon iwa yi kiri ti o si yigi mo ohun lowo mi ohun o wa mo pe e lanfani lati ri e seun o mo dupe lowo yin o lara awon ti won lanfani lati tele awon bale ohun ta na lanfani lati wa nbe na lati ri mogaji gbolagade moshuda kere o alaga fun chairman for the Ibadan cultural festival fun 2026 yin committee nu mogaji ejilola se few abiodun won ni gbogbo won patapata na ni won darapo lati ki ko woni pelu awon bale ohun lati se kara o le e wo aku ati leyin eti an se fun yin tensi lanfani lati ri o abewo ta wa se ki se fun rara wa o fun gbogbo eyan patapata ohun ti won so ta wa na si ngbo leti la fi ni ka wa se ati leyin to gbongbon fun eyin na
9: oludije dupo gomina nipinle oyo labiasia egbe oselu allied people's movement apm ninu eto edibo apapo 2027 honorable bimbo adekanbi oni o mo ti kedun ipapoda ekan agba oje akoroyin ti o tun je ba sotan ati omotan ni oloye lekan alabi eni ti o je wi pe won jade laye ni ojo abameta saturday to si je pe saju ipapoda won awon ni abese olubadan ti ile ibadan honorable adekanbi ninu atejade kan to ngangan fun ra re buwolu ni ojo aiku sunday to si fi te awa oniroyin lowo lo ti sapejuwe ipapoda ekan agba oye leti o jade nile ohun gege bi to jade laye ohun gege bi eni ti o je wi pe o je eni ti eledumare to ma ma salesa to si fi ogbon eyi to wa ya mi jinki e papa nipa awon itan atijo eleyi ti opolopo eyan lawujo to se se ki won mo ran ti mo be on lo so di mimo wi pe ohun mo ni gbagbe ati eyi to je pe be ba ti ran ti oruko oloye lekan alabi nti ko wa sini lori oni ogbon eleyi to jinle to nti oye itan eleyi ti olohun adani waye to ma mo fi jinki oloye alabi oni eyi na lo si je ki won di eni ti won da lola nipase bi an se di asoju asa nile Ibadan ati kakiri gbogbo awon awujo ile yoruba to nti le nigeria honorable bimbo adekanbi to je oludije du ipo gomina labi ase egbe oselu apm uni o wa nawo ise ibanikedun re di odo oba nla oba ti fo ba je his royal his imperial majesty olubadan ti ile ibadan ba rashidi adewolu ladoja arusa kini ati awon omo igbimo olubadan iyun olubadan in council awon omo ibadan lokunrin ati lobirin ton ti gbogbo iran yoruba lapapo pe aku ara feraku ti enire to lo bakana ni o se lalaye ninu iroyin yi pe oloye lekan alabi lo ti je akowe eto iroyin fun awon gomina merin ototo ninu ipinle oyo tatijo nigba na bakana lo tun je adari ni eka eleyi ti o je ti corporate affairs ni le ise Odua Investment Limited. Baba ohun lo se ni laanu wipe o jade laye lojo Abameta Saturday ti an si ti sinku re ni ana ojo Aiku Sunday ni bamu pelu ti ilana esin Islam.
10: To oni ani ti se alabodu to fu olulu lewa ilu Abuja iye san wike o se hobby si awon eyan ti won gbenu ngbe kugbe kakiri pe awo bi ti e baja lori oro eto idibo to bo lona lodun 2027 lori bi won ti se mu oludije eti ajo olomire leto idibo lewa Nigeria ti won gbe oruko re jade labi ase egbe oselu PDP won ni se mo pe kini o ti ku hanhun nile latojo to ti pe eti awon eyan ti pe e je ni suru di ajo olomire leto idibo lewa Nigeria ka wo eni ti won fi oruko re sita e pe yo dije dupo are labi ase egbe oselu PDP bi ke ni sotan bi otan won ni nigba ti won gbe oruko jade iyun ti oruko awon ti o dije labi ase egbe oselu PDP wa nbe won ni Sanji Ona to ti gba keji re Babangida Umar oni ajo olomire leto idibo wa Nigeria ni won ma gbe oruko omo jade pa won ni o dije dupo labi ase egbe oselu PDP ni bi eto idibo ti o waye lodun 2027 lojo esimi Sunday eyun lana ni eni ti se akowo ipolongo fun egbe oselu ti PDP ni igun ti wike Dungodo Muhammad to fi sita loruko egbe oselu PDP wipe awon eyan kan won ti bere si ni gbe enu npe kugbe ton ti bere si ni soro loruko egbe oselu PDP wipe are eni ti fi sita ti o je oludije gaga bi are ati igba keji re labi ase egbe oselu yin si agbara yin ka ajo olomire leto idibo lewa Nigeria sa bo ti de je pe oruko ona meji ototo lo lo tarata si odo ajo olomire leto idibo lewa Nigeria ti awon ogun kan pe awon turaki tawon kan pe a oruko ti wa ati mu lo si odo ajo olomire leto idibo lewa Nigeria oruko awon na ni o si jade awon igun keji ti wike awon na pe e ma tora yin oruko ti wa na ni o gbe ni won gbe jade won ni loro ohun lo ba di gbaspos ninu egbe oselu ohun o bo ti le je pe oni gbo ti dagbo meji tele tele ri ni won pe ha e wo oruko yin o le jade oruko wa ni o jade nigbodi ojo Abameta Saturday lana ni won ri oruko Sanji Ona ti o dije dupo are ati Babangida Umaru eni ti o di gba keji re ti won jo dije ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 e to jade kasagbua loju opo ti ajo olomire leto idibo lewa Nigeria ta mo se ajo INEC o
9: igbimo kan ti an gbe kale lati sise petu sawo laarin awon ti an fife han lati dije dupo gomina labi ase egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo oni atun ti se afikun akitiyan won lati tun bere ifikun lukun pelu awon eyan toro kan ni ti butoro ipinle Oyo papa ninu egbe oselu APC pelu afojusun lati ri wi pe won yanju gbongbongbon ohun egbora eniye to suyo leyin ti won ti se eto edibo abenu ti an fi gbe oludije dupo gomina kale ni ipinle Oyo ninu egbe oselu APC papa ni imura sile fun ipolongo eto edibo ti gomina nipinle na gege bi igbimo ohun se wi o pe ise aisimi ati aika re eleyi ti awon se nipa ifikun lukun ohun petu sawo ohun ohun na lawon se pelu afojusun lati ri daju wipe opolopo gogbo awon oro eleyi ti nbe nle to fa duku abi aigbore eniye o di eyi tawon yanju saaju ko to di pe awon bere ipolongo ibo fun ti are gan ti odun 2027 eleyi ti anwo lokan yo gege bi oro ti igbimo yi so o pe awon si tin se aseyori ninu igbese eleyi ti awon gbe ohun lati pile tawon ti bere si se ifikun lukun pelu awon ti an je oludije ti an fi fe han lati du ticket dije dupo gomina labi ase egbe oselu APC atawon eyan mi ti oro kan oni o si da awon loju to ada wi pe igbese petu sawo eleyi ti awon gbe ohun yo tunbo ru egbe oselu na lagbara si ni ni imura sile fun eto idibo apapo ti o wa yo igbimo ohun ko sai wa so di mimo wi pe ohun kan ti awon musa loogun saju eto idibo eleyi ti nbo lokan ohun o na ni riri wi pe isokan alaafia ati ajosepo to giriki o waye ninu egbe oselu na oni eleyun na si ni afojusun awon ati pe ni afikun awon ri o pe oro petu sawo yi o se koko lati je ki duro egbe oselu APC ko fi ese rin le fun aseyori ninu eto idibo odun 2027 ni ipinle Oyo
10: so eni ti se gomina ti anipinle Oyo ti anibi ta wa yi gomina se makinde lojo esimi Sunday eyun lana no ma se abewo si eni to ti fi igba kan ri je are lorilede wa Nigeria baba oluoye olusegun obasojo ni ile won ni abeokuta ni ipinle Ogun lori oro eto iselu papa julo lori eto idibo to nbo lona lodun 2027 ninu atejade ti awon eyan lanfani lati bojuwori ninu atejise ti won fi sita iyen ni oju opo ibanidore ti Facebook ti gomina no se lalaye nbe yipe gomina Seyi Makinde ton ti gomina tele fun ipinle Ekiti Kayode Fayemi ati gomina tele fun ipinle Osun Olagusoye Oyinlola ni won gbera pa o lo si odo are tele lorilede Olusegun Obasanjo labi ase egbe oselu APM lati lo re ba are tele ohun ni ifukunluku papo nile won tin be ni ilu Abeokuta nipinle Ogun ta ba si gbagbe ta wa na ntele bo ti se lo a ri mo pe gomina Seyi Makinde yo si bonbon sita o leyin ti o ti wa ninu eto isakoto fun sa keji gege bi gomina ni ipinle Oyo ti won si kede re wi pe awon ti se to o lati dije dupo are labi ase egbe oselu APM ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 o na lo mu kirin ajo ohun lo si odo eni to ti fi igba kan ri je are lorilede wa Nigeria Olusegun Obasanjo won dupa pupo ninu atejade ohun o lori foro ibanidore ti Facebook wi pe awon dupa lowo are tele lorilede yi oloye Olusegun Obasanjo ti won fi aye igba awon lati jo ni ifikunluku papo lori oro eto idibo to nbo papa julo lori odo iselu lorilede wa Nigeria nibi ti awon orisirisi awon atejise to tin waye lori re sugbon won o so ni pato kini won ba re tele lorilede Nigeria Olusegun Obasanjo so nibi ipade ohun
9: eje meyi ni papapa se won pe irinsin kan ki ko ere asarele loju iwe keje iwe royin The Guardian oni iroyin yi wa nibi ti okan lara awon omo igbimo ti o nfun are orilede Nigeria ni imoran ta mo si park eleyi ti won si seto oro ipade apero orilede Nigeria lodun 2014 ajagun feyinti Tony Iam ti o ti so di mimo wi pe agbekale ile ise olopa ipinle ni orilede yi oni bi won ba se ti won to ti o si duro re ko ye o ko je pe abesa awon gomina ni ase ati idari re yo ti mo jade wa o oni se lo ye kan gbe ajo kan eleyi ti o mo se ko kari oro ile ise olopa ipinle ni ominira ara re kale lai si pe awon gomina ni won ni ase taara lori e nigba ti nsoro lori oro awuyewuye ohun oro ti awon omo orilede Nigeria ti won so nipa idasile ati isakoso awon ile ise olopa ipinle nyam oni o so di mimo wipe ki won mo fi aye gba ki awon gomina ko je pe awon ni won ni ase taara lori idasile awon ile ise olopa o oni bi an ba se be eleyi o le se akoba fun ominira iru awon olopa ipinle be ti o si tun si ilekun sile fun titi owo oselu bo isowo sise awon olopa ipinle ohun nibamu pelu oro re oni awon alase ti oro kan oni won gbodo gbe iko mi ele to je pe oni o mo topinpin bi isowo sise olopa ipinle yo se mo lo oni iru eka alase to si ye ki won o gbe kale be lo e ko je ajo ti o je ti eyi ti o mo sakoso ile ise olopa ni awon ipinle State Police Service Commission PSC oni iru eleyi to si je pe awon ti won o je asoju ninu ile ise ajo ohun won gbodo je awon eyan ti won mu lele kanka ni arin awujo ni ipinle kokan yato si pe ko wa je wipe awon ti won mu wa je omo igbimo alase ijoba ipinle oni biru e ba fi sele be o di wahala oni lai lai ninu isakoso eleyi ti a ba nse lapapo ni orilede yi oni kamo wipe iru igbese be ko gbodo waye won o gbodo fi aye gba ko je pe awon omo igbimo alase awon omo igbimo asofin abi awon omo igbimo ti eka ofin ni ipinle ni obamo dari ile ise olopa ipinle oniru e oda to bi ti wu komo nyam eni to je pe o na to ko ipa ribiribi kan ninu idite gbajoba kan lodun 1990 eleyi ti ogagun Gideon Oka ti olewaju re ngba na ko sa tesiwaju wi pe awon ti won ba mu gege bi omo igbimo ti o ma se ko kari ile ise olopa ipinle won gbodo je yi ti won fayo ninu awon ajo elesin jesin awon igbimo loba loba ati ori ade ton ti orun ileke lapapo egbe awon osise egbe amofin awon eyan lati nu awon awujo tin soju araalu ton ti awon lajo lajo mi laarin awujo e mo gbe adari abi ase re le ilese awon ti je gomina abi awon eka mi to je ti ijoba ipinle lowo ba ba iseru e adeboru bi nile yinu
10: ko je bi ta wa ri mo fun ti aro toni lori edo ki iroyin nigba to ba di lago mejila losan o na ni gudugbe yo tun mo tesi waju gege bi ise wa titi layo akinsola o na ni oruko temi e ma ya se o
9: oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi je ire atayo latun fi pade lola o digba
8: Doki Ruin Lagilu FM 96.7
10: Emi lerikan, iwo lerikan, gbogbo wa lati jo ni eri ayo. Eri wa ba wa kale oruko mi ni Adeoti Debora. Asoju ilese Kingsland Heritage. Gbogbo iwo to ngbo mi patapata. Ni lolo yi o ma ku orire o. Gbogbo eyin te nta aso ready made. Te fe ta aso ready made omode. Te fe ta ti agba. Mo ki gbogbo yin ku orire. Orisirisi be la ni o. Ke ma gbagbe. Ani children miss made, that is to say. Ani jeans ninu bell yen na. Ani ball gown, oh my god. Ani up and down. Ani sweatshirt. Ko ti e lonka. Sori to ba ti gbe bundle ti e 100 pieces lo wa nbe. Ma wa gbagbe. Sori to ba ti di odo wa. So po fera children mix. Children wears only. Both genders ni o. E yo kan je 2,300 naira. 2,300 naira. To ba ti mo up and down. Jeans. 2,300 naira. O soro gbagbo sugbon sori to ba ti di odo wa o ma dupe ni mo gbagbe a ki tokiri ka ni le ise wa aso tuntun ready made tuntun la ko wolu ni lolo yi aso ta ja lowo lowo sori I to ba tun gbe bundle keji tun wa gbo mi dada to ba tun wa ko ja lo si jeans oh my god te ma ngbe tele tele to ba ti gbe bundle jeans obirin ni isin o ma ba baggy jean boyfriend jean combat jean pencil jean berepe lo ni o je 2,800 naira o soro gbagbo 2,800 naira e ti sori re ni badan bundle kan o je 100 pieces 100 pieces o je 280,000 naira o se ma bo ko wa wo ko wa tawo o ri pe o ti sori re ni adun yi tun gba mi dada oh my god sori to ba tun gbe aso ti an pe ni members aso to je pe boutique standard oh my god from United States of America from UK from London and Asia countries wa gba mi dada bere pe lo ni 3800 awon vintage shirt awon designer shirt awon up and down awon crazy jean ni orishi top
11: polo sori to ba ti debe wari top polo up and down trouser joggers pant trouser round neck hoodies eyo kan o je 3800 naira o didi 100 pieces so ba banbe mo gbagbe o le gbe laji o wa ku die ka to o le gbe ilarin bere pe lo ni o je 380,000 naira atun ja top lower lower lower I want round neck I want long shirt fun omode gba mi dada o I want sweatshirt fun omode hoodies omode ni kan soso bere pe lo ni 2300 naira lo ni ranran sori to ba gbe 100 pieces 100 design lo ma banbe bondu e o je 230,000 naira bere pe wo lo tun kan bákan náà oku ball gown láti age 1 to age 14 o ma mú ball gown kan ní 430,000 naira that is to say o ti di 4,300 naira tún gbọ́ ìmí ladies wear assorted ladies wear top skirt joggers boyfriend jean gown packing shirt ní oníranran 1,800 naira up and down ibẹ̀ ló ma ba àwọn designer gown ibẹ̀ ló ma ba bẹ̀rẹ̀ pẹ̀ lo 1,800 naira 100 pieces yẹ o jẹ́ 180,000 naira assorted wears for ladies tó bá dẹ̀ tún wá dọ́dọ̀ wa o ma rí bàtà ọdún lóníranran ibikíbi tó bá ti ń bọ̀ wọ mọ́tò ìwò road tó bá ti dé ìwò road sọ pé ilé márùn-ún ló ń lọ sórí osege complex tó kọjú sí si ile marun nibe ni ko dari si to ba ti debe wa ti ma ri awon eyan lo ni ranran pe si number yi ni wo road 090 58 53 79 86 090 58 53 79 86 ati 090 491 1603 090 491 1603 Kingsland alara ọtọ ready made.

0: Okay. Ya bere lori 50k. Ya bere lori 50k.
1: 080 5759 5759 080 5759.
0: Hello sir. Akojumo o. Akojumo sir. O jare Akojumo. Eh oruko yin atadugbo je wa isa.
1: Ayo de baba ka de billion so la so londa.
0: Olorun dan le badan igba wole tin play cash.
1: O to bi o se meji bayi.
0: Ese bere ope nti yin.
1: Bene.
0: Se ti jeri.
1: Ara o mi o jeri o.
0: Oda.
1: Ko ti ma je ni o.
0: Ta n so pe ti je.
1: Ah, mo ti je.
0: Ki le ri? Ta wa gan ki awon eyan ki.
1: E ti ke mi na la bayi.
0: Ta lo n pariwo lodo yin gan ki lo sele
1: omo mi ni o
0: se ti holiday ti bere se won gbo pe owo ti wole ni
1: won gbo ni o won gbo ni
0: mo ri pe bi igba te yan celebrate and jubilate inu ile
1: be ni won jubilate o
0: owo ti janu owo ti janu Awon goons won ti gbon pa owo ti janu
1: won lo flush on jelly no
0: oda be go si wahala. Congratulations, 50,000 le je won ma pe yin laipe yi wa pe yin laipe bo se je niyan owo ti janu awon goons ti gbon pa owo ukata ti sele en ri bi ma yen fe gbegba ti edose ti nbo bo ba ni osowo lo adadi owo te je nko wo ni mo pejo owo do gbe owo lowo ti lo elo am 50k. Okay, another 50k. 080 3525 lo pari e 3525 lo pari.
2: Hello, the person you are calling is on another call at the moment.
0: Ah, another call. On another call. Okay. Just a draw 100,000. Just a draw 100,000. Ah, pada wa pe en to wa ni another call yen. Ngba ta ba I pari draw eleyi. Olorun o ti je ki o pada di. O da pe ni e tin pe pada. Eni eleni. Hello.
3: Ekaro.
0: Yes, sir. Akojumo.
3: Lati Ladelu.
0: Bo le se mo?
3: Mo n gbo program lowo lowo bayi. Mo ti ka si
0: e. E mo a pe yin e gbe.
3: Amo wa lori call ni. Ori e jo lo je dari call ti fun
0: yen na. E wa drop call nko de si mo n ti n ba yin so
3: bayi.
0: E like owo ju. Orugo yin adadugo te wa isa.
3: Machi Yusuf lo so lata be kuta.
0: Ilu Abeokuta agbegbe wo la be kuta.
3: Odeda
0: to si nbi gan yen ni. Okay, e ti se na ke se nu ah. Ke se igboro gbogbo le wa. Igba le ti play cash.
3: Ati January.
0: Se sa ti jeri. Oto ke ko ti ko loto. Oda, congratulations, 50,000 naira ma wole be won pe yin. Won pe yin wa bere details yin. Ami ateyin na sa. Ene eleni. Oja ko danu. Ma pe yin pada, ma pe yin pada. Mi o raaye gbe ko kankan mo ma pe be ba le fe pe npa. E mi be ba gbe e mo gbe lola. Yin le mo. Owo la pe. Ya lo 100,000 naira. 080 lo bere. 7832 lo pari re 100k.
2: The blue customer you're calling is on another call.
0: Ah. Another call. Okay. All right. Just say 100 me. Just 100 mi ka ma duro de. Ma duro de. O na ti pe pada. Hello.
4: Hello.
0: E garo.
4: E garo sa.
0: E pe pada ni.
4: Be ni sa mo ri mi so yen ga.
0: Okay, a wrong number ni mo binu.
4: Ah, ni the wrong number.
0: Ki wa ni? E sa yin le ni number ni.
4: Be ni sa.
0: E sa yin le le n te pe pada yin.
4: Emi
0: mo na ero o igba ti mo ri mi ko yin. Mistake ni.
4: Ah, ejo.
0: Ha se dada le ye bi baye soro ni mo leyin ko mo fe ba soro.
4: Ah, e ma gbe mi fe lo mi lara omo de fe
0: so. E wa gba mi lowo ma yin mo ma kle number pe daran. Ani mistake ni se.
4: Top price ka mo di don yin mo.
0: Eh, le do e ma gbo yin le do mi mo.
4: Yes sir.
0: Ani mistake mo fi pe number yin eni e ni lo
4: ah ejo ma se mistake e sa nu mi do lo
0: ah
4: nu mi ejo
0: kilo wa sele kilo fe gan be si wa
4: ah mo mo bi mo ti cash la re ni
0: ta lo so be fun yin
4: ah 100 wallahi mo ti cash la re
0: o eh ta so be fun yin gbe cash kilo ri
4: ah igba ti mo ti ri number yin e le sai de pe yan 100
0: ni gbe ke yan to se mistake pe ni su tu di wahala.
4: Ah,
0: you say you go. You say you go. How do I
4: get local? You have to go. You
0: know, Ido. Okay, okay. But we let him play cash.
4: Ah, but he's joy at the premise, no?
0: Set Jerry.
4: Ah, around.
0: It's Jerry. Okay. I think you want to one you already another call and you can issue.
4: Mo da call yen dan ni.
0: Kilo de ah.
4: Ah, o mo de.
0: Oda go si wa la, congratulations 100,000 naira leje.
4: Ah, e se mo dupe o.
0: Ah, ami. Mo ma be ni la ro Monday. Won pe yin laipe yi o. Won pe yin laipe yes sir. Okay. I want to my you. Why jago danu ni bo? Ko ti o sa lo bi gangan ti mo le pe pada. Owo to egbe ko ni kini a ba ti pe lekeji bayi o lo nu. Eni eleni. Another 100,000 naira re. Another 100,000 naira re. 081 lo bere re. 9547 9547 9547.
5: Hello.
0: Hello, Caro. Akojumo.
5: Yes.
0: Ikani lagelu lati npe o oruko yin atadugo te wa yi.
5: Ah, Alim Shukura Talabi si ni agbegbe Ajawele ni Soka.
0: Okay, ni Soka Mbado. Igba wo lati play cash?
5: Last year.
0: A ma wa lo lide jo. Mola won mo wa lolide.
5: Ben tabu te wa mo dara sa.
0: Okay, mo tin gburo won ti won.
5: Ben mo wa sle keu ni. Awa jo wa.
0: Okay, jo lo le keu. Okay. Igba wo le tin eni igba wo le tin play cash.
5: Last.
0: Se ti Jerry, e ti Jerry.
5: Rara.
0: E Jerry.
5: Dead
0: sir. E si n continue n te yan te ti o je si ti o duro sibe.
5: Wallahi.
0: Oda o.
5: Alhamdulillah.
0: Iro.
5: Alhamdulillah.
0: Ah.
5: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mo se ni bi lift ni nu
0: e. Eh. Eh. Eduo ko ye mi o. Eh ni believe nu e tele si se.
5: Lara o mu pe se ba fo mi ba ro ade ti ko je pe mi ni. So. Ba ta o de ka da bo kon te bi ki tu bi ojo e lo ni wallahi.
0: Iya. Congratulations. Congratulations. Yes. So 100,000 naira leje. 100,000 naira.
5: Alhamdulillah.
0: Amen. Alhamdulillah.
5: Jazakumullahu khairan.
0: Wa yakum. Wa yakum. Amen. Amen. Amen. Ya
5: Rabbi.
0: Amen. Won ma pe yin laipe yi won pe yin laipe won bere details yin bo won yo si da kanti yin suppose je ni congrats yes last one 200k 200,000 naira. Ba mi desoye ti wole o. 200,000 naira 0821 lo bere 8278 lo pare 8278. Ta lo ni? 8278 ah iro hello
6: hello
0: ekaro
6: ekaro
0: ekaro akojumo o
6: akojumo ni sir
0: se plumber yen ni e
6: ki se plumber adeja lo ban so lati mo call ni control center.
0: Okay, sorry, plumber ni mo fe pe.
6: Ah, baba mo gbe to ga ni le mo baba ni mo gbe dada. Mo ti get 200,000 mo cash.
0: Eyin wo?
6: Emi ade tayo.
0: Ah. Se bi plumber ko yen.
6: Ki se plumber le
0: mi. E plumber le mi fe pe nte mi o mi o ma Mr. Adedayo.
6: Ah, o ni mi se mi se mi.
0: Ah. Ara ma binu run number ni number plumber mo wa lori phone ti mo.
6: Number
0: da Dayo
6: pe. Mr. Dayo. Be ni ko tun center ni mo kola.
0: Eyin ni plumber ti won fun mi number e.
6: Eni se plumber.
0: Mr. Dayo mo wo mo mi lowo la aro igi lode. Wahala. Mr. Dayo don fi gbo lowo oja si o ti ati da owo yin ti ja owo yin ti janu owo kilege owo kaute le mi play lo oju wa ko si wahala igba o la ti play cash e
6: ati
0: ba ti je ri
6: elekefa
0: ah e lo ni highest money te jeri
6: ti
0: mo je ni 100,000 ni highest bi 50 ke 100 ke 50 kan kan be
6: mo je
0: 200,000 na lele on lo case na ni ni target yin tani kan kan o si ti je oda kuburu adan kan je keke yin ti je bi mefa eni 1 million ni target yin ah
6: ewo ni gbogbo nkan laye yin
0: oda kuburu o ori yin o ni buru o congratulations o ma pe yin bo se ma pe yin ye oda ke take bo se jani ye fun taro yin ere gbogbo di lasan ni kanis plus 105.5 FM lori eto ti ta lota nbe la tun ti gbenu si awon eyan o tun gbenu si loso yen to ba mi desoye omo toso won ti wa nile agbara o lati gbe wa debe so n gbo iroyin kan to n trend lowo bayi o gbo nipa ti enikan ti eni owo lolu ba mi ti lo won ti lo se se iwadi won ti debe won ti mo bo ni orisirisi lawon eyan n gbe kaki o ti ku ni ko ku ni iro ni kese ra ni o toko an lo wo ni ko wo ni o se video ni mo wule be ni gangan agiu si ma ja won gbe omo ra an ti o gbe ode be ti wa nbi ba mi de so yo omo toso atan gbe mo won won ti se wadi jile jile won si so gbogbo bisu se ku bi obe se be gbogbo e lo gbo laaro ilatenu won e bo se omo gba won mo won ni won pe yan o si loro tian koda bo tun fe wo Facebook won o tun fe o tun wo Facebook gbogbo n to fe wo patapata ba mi aku ojumo sa
7: ojumo alayo
0: mo ni e ti gbera ti re si se wadi
7: ibi n to sele ni pe ibi ti ile aye n lo ti o ye wa ti an ba ju eyan kan sita
0: owo baba aye baba yi lo wa bi aye n lo won o bu baba yi so baba oniroko
7: e kan fa fun baba ko
0: won kan awon baba so lasa
8: iwaju iwaju bayi laye n lo iwaju iwaju ni lojo
0: won kan fa fun baba so lasa ni
7: baba le mo e ko mo
8: ba mo bi aye n lo emi na wa ni je ka se eni kan lo je lemefa
7: iba je pa mo bi aye lo ta ba ti jukan ikan lo yo mo je won ba ti jukan si buru bayi yo mo lo bi
8: o wa so wo sodo tititi
7: yo mo lo bi o kule o to ma soro anadi ba mi ko ju o to mo
8: eja kan je kini enu eni
7: oki bi ko mo
8: asoro
7: anadi
8: ba mi ikirun ni e abi
7: orisirisi le mo ma so afi ti aba modu de be ka
0: maybe nkan ti sale gege
7: abodo ri
0: bo se jenu
7: sale koko la tusu de ni o to kura eh
0: bo se je le se gbo yen ma je nda yin lagara ba mi won gbe yin de be ni isin gbogbo nte fe mo nipa trending news yen trending story to lo lowo lori ara ilujara e to di kami kami deni kan ti gbe yin mo aladugbo to ale lo mi o tun ni o soju o ko si nbe o ko ma gba ti gege e wo baba o gbe yin de be je yan mo lo san la pade titi igba yen e bi aye lo ko se ni to ye o won ni baba o roko gan omo be e ku kale
9: Lagilu FM 96.7 ẹfọn ló lọ̀dán aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè lágelú 96.7 fm kórópe kórópe tàn yẹ bẹ kù lálá òkè tí wá ga jàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí

0: ayé
1: ojú bá rí ó yẹ kẹnu ó lè sọ
2: bá méjì náà ni yorùbá ní gbogbo tó jú bá rí kọlẹ̀ ló tún wí
1: olórin kan bá tún ní gbogbo tó jú bá rí ó yẹ kẹnu ó lè sọ
2: ó fẹ́ bá débi ìròyìn ni
1: ẹ káàárọ̀ ẹ kúlé kò sáré wà tààrà láàárọ̀ ẹ torí àsìkò ó ti
2: kó wa pápá mọ́ra
1: ó fún alẹ́ kì ẹ fáṣẹ àsìkò ẹ ti fún alẹ́ fáṣẹ ọ̀rẹ́dì iṣẹ́ tó dẹ̀ wà ńlẹ̀ pọ̀ torí mo mọ̀ pé ìrètí ẹ mọ̀
2: iṣẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ alágbàro ni ò tó
1: iṣẹ́ tó wà ńlẹ̀ pọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ mú ti arákùnrin sọ̀dí ká ọkọ̀ mú yẹn kúrò tàbá ti mú yẹn kúrò àwa tẹ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ti ọmọ olè kan ní oko ó fẹ́ súnmọ́ àbàbí tí wọ́n ti bí mi gan oko fẹ́ ń bẹ̀ ń lo ti ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ sunday sí sunday ní àbíjọ monday tó kọjá yìí àfihàn ṣe sọdíkù mọ́ rọra mi ì mọ̀ bóyá ẹ ṣì lè rí ìjọ tí ọjọ́ tí àkọ́kọ́ lọ bá sọdíkù sọ̀rọ̀ tó ń wà pé ò sáwọn èèyàn mi mọ̀ bóyá ẹ ṣì lè rí lèrí èmi lèrí ẹ bá mú fún mi ọkọ sẹni wọ kínní ṣe bí wà tracer ẹ ni bí wọ lo sẹndẹ
2: ó lè má sí lórí fóònù
1: mi rí gbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbìgbì oro yen no yen to popo na ni fun je kin kin loruko awon awon igbogbo e je kin kin loruko awon igbimo adose to ta loye pe e kule to dipe nikan e jawade taufik omo toso alagbagba debo baba pupa e pele ku se ah latana toru e ku se si ku aseyanju tori pe I need that correct impressions. People out there, they are looking up to us, the oniroyins, the investigators. Latima gbọn irupẹ kuro loju ibi ti a ba ri pe yo fe se kurukuru. Idi niyan ti awa o fi sun ta wo lori e. Ngba ta n gbọ pe eyin obirin o disguise o. Won lo wo so okunrin o. O wo so okunrin o. O lo wo loluki se ko wa wo lasan o record e o gbogbo orisirisirisirisi iya sodi kan ina gbo mo ri ten sori jejeje o lo disguise o se lo wo so okunrin o lo ya ololu anyway orisirisi na lo wa nta lori e igba ta ti e tun fi ji laaro yi a tun ti ba mi won lo ti ku ah o ti ku ke won lo ti ku mo lo da Dawa pupa won ma lo ti ku. Won ti sise e gbo so ti ku ni. Ebi aya na la n gbo pe won ti se tutu. Won ti tule. Won ti be
2: awon alale.
1: Won ti be awon alale. Pe oro si ti ku mu. Koda iya re so fun wa pe emi gangan mo fa ori hun. Emi mo fa fun ra. Emi gangan mo fa ori. Iya wa si la gangan. La won fa ori fun ra won. Ngba ta wa jilaro e ta gbo ko tutu ku wa ni se ko tu ko ba ko hun eyin na ro e ka ro e kule royin ton lo re ni gboro lowo lowo bayi sensational news bayi ni oro ti wasila ti an lowo lolu abi abo ejo sa kuku gbe sa lori eto Adesuye Omotosho mo ki n pe kaaro baba oniroko
2: mo ti jaye
1: e kara ale
2: ale aku mi o e kaaro aku gbogbo bi te tin gbo patapata aku amojuba ara wa
1: aku amojuba mo ki loruko baba olodasile baba kabiyesi oba adebayo akode
2: mo ri tadon
1: ati gbogbo igbumo alase nle se lagelu eti alagba tun de olawo ko sodi ni mo fin kin asoju oba lodo ti ani to jo mbode onu bo wu asalada bo wu asalake
2: content ti esa awu follow ajante mi
1: elesa
2: Olatunbosun alayande
1: is alayande ti badan o
2: ara wa alayande ta be kuta wa
1: ah egba wa
2: egba wa o
1: e kule kabo pele sodik ah sadiku ah iwore bene sir loju e wale dododododo yin Allahu akbar eyin ni o eyin okoto anu partners eyin ni o eyin le je ko se se o eyin ni o eh sori eh ori eyin le je ko se se o ni jona re lohun awon ti won wa lori tan wo lori Facebook eyin no kanu abiyamo sodik de ki awon eyan mo pe o wa pelu mi bayi pe iwo se iwo ni o bebe
0: beni sir
1: iwo ni o ni accident
0: beni sir
1: bobo accident yen ise le njo yen
0: ni daji sile mo bo ni mo fe phone ni moto yen o wa ko aso mi
1: oke ko nse ibi to fe phone si lo nbo se ibi to n gbe lo tin bo abi
0: ni arapa ni tin ka
1: ni bo lo tin bo to fe phone
0: mje jini da jini mo gbo lati n gaaju ma fe phone mo ki lo no brush ki she one or two things
1: across the road let man brush
0: no be cross kun abi mark ni abi gokun si ah ni okan ni mo to mo cross si mo to mo se funa ton no you go see biti awon meji bi awon meji se bo bayi
1: awon meji
0: trailer meji trailer ni on on ti wa take ara won si bi tun be
1: funa mo ba take ara won ni
0: for take ara won
1: sagbada lo wo ni
0: aso long sleeve ni mo wo
1: bo wa lo o se di pe trailer nkan e
0: won si mo je sumeyin fun mi te mi sumeyin si be lo mu owo si
1: oluwa o
0: ko to se re ni sa
1: o wa ko aso e
0: o wa ko aso mi
1: o
0: wa nwo mi lo
1: o nwo e lo de pariwo pariwo ko gbo
0: be ni sa
1: ko de seni ti o so fun
0: ko seni ti o
1: so ni ko je daji ni e
0: be ni
1: odun wo ni e
0: january 11 2025
1: ma be ni o so be january 11 2025
0: be ni sa
1: calculated 2025 to January 11 this year or the 1 year ma 1 year and 8 months oluwa o January 11
0: ben sir
1: age won yen gba yen
0: gba yen wa ni bi 27 o ba yen mo se clock 28
1: was the clock 28
0: ben guy. Sir
1: yeah. So that's tender age o tin wa trailer
0: ben
1: won ni won na se gba oko to fe
0: ben
1: ti o fe ma fi ke men e lo trailer
0: ben sir
1: oluwa e wo bo se wa yirin ajo aye sodik pada ese yen lo wa fi nwole abi
0: ben
1: ese yen lo nwo lo gbara yoku si wa loki tori nkan kan kan lara bayi
0: ibi bayi na
1: ibi no ara trailer ni ya ma do ko ko se bon nkan le o ko mo kan le
0: o be nwo mi lo ran ni apa
1: apa bi ban se se wa se nwo wa lori Facebook sha
0: no no yo mi le kan
1: join lagelu fm 967 join the wagon una ni o lo wa ni bi apa bayi una ni o wa ni bi ka bayi ah ntaro olohun ni fi ntaro ba ntaro je ojo yen won omo yi fe gbe ko gbenu se ni o ko gbe eru jade ko menu se ni kini isele ese yen wa nwo ese yen lo ah hospital mo wa ri toju
0: la do hospital won nda ba ti ya esri awon le sin kan do ri ba ti mo do hospital won gbe mi lo je bi jo keta mo to laju
1: bi jo keta lo to laju won ni te ba ya esri ko wa si eyan mi kan kan around to le fi san le ya esri
0: rasi toju mi tun laju won ni ko mo gbe mi lo badun ati mo de ba mi lo ya esri ati mo ya esri awon do ba mi esri ko so fun mi pe aso operation yan mo no wa pe ko kan pe ibo ni bo se kan to so won wa pe ko bayi ni ke se solution ke mo mo so fun wa o kan ni ko ibo ni pe kan lo mo toju e
1: ile le wan tin toju ibo lati gba yen
0: ako ni bala lo hospital ada hospital yen toju wa to toju wa o ni pe ka mo lo le ko mo mo toju yen le malawo an lidan do kan to jo kai me ko si ato na ni to ni ka fa solution pe bi a kan so question pe pa wo ni ko ya wo mo ba time pe ka so question lo ma
1: no ma de solution so pressure to wa ni won fe se yen le won le lati igba yen
0: ben
1: ese yen won baje se ese yen won baje se
0: happy
1: si olo ha igba ti agbe kini yen wa si waju yen igba yen mo send the video bi ti Sodiq ti nbebe fun iran lowo pe ke dakun e dede iran lowo mo send e si Dr. Adekanbi ngba na Dr. Adekanbi wo gbogbo ina le gbo lori program gba ta pe kini submission Dr. Adekanbi lori e gbogbo ina le gbo ngba yen oluwa o won ni ti won ba ma se multilayer surgery wo ma cost several millions bulati wa fe ri won ni the only solution ti o what in to what optional in the pay ki won se amputation kan ge so di ki a pe ani mo mo ni big man ni won ge ese yi
0: be ni sir
1: o dan kino wi
0: mo dan yo sir mi ko ba nkan to ma se non ni ti o wa mi lo nkan ma se to ri nira nira yen po
1: nira yen po eluwa nira yen po igba ti mo ngbo igbe e lara mi o gba mo ngba ta kokko gbese kini eyin eyan dide inu mi dun pe a tin sunmo a si sunmo tori doctor ni yo cost wa ni like 850,000 naira ko pe 1 million mo la ri amun gba ta sa gbogbo pa ngba pa pin ah an ti won le afford ati gbe legbe wa o amo bi won ba gbo won gbon etinu ni tori pe ko si gain tan fe gain be publicity la won le fi wo fe fi wa mo ni dide publicity to de le help won ni ru nkan bayi la mo pe nse faraalu e kan kan odide o oni toro oni kobo 1500 akoda ari 200 ari 200 ma se ri bi 5000 oni 10000 lo to ugbon gba ta sa gbogbo ejo gbogbo nta ri o wo 500000 ah ngba do tun wa do secretary mo tun wo bi omo yi se nse mo lati dide tori abiamo bi eni pe mi ni nkan yen se ni mo lati dide mo pe Dr. Adekanbi pe doctor dakun mo owo ta tun fi je omo yi n de rora gidi gbogbo nta rire ko to nkan o ki la fe se si gbogbo nta rire ko to nkan baba doctor ni bi ani lati o ma ba se machine ni ma call the consultant n ta ba le se ta le yo sira won lo to n gba ti eto ojo keji idaje ojo keji Dr. Adekanbi pe mi pe eni won ma gbe Sadiq bo biire mo pe Sadiq re o Sadiq na ba
0: press
1: na ba le ba gbera ya Sadiq e pele e ku oro omo oju ti na to wa ti se ye mu si aso mo ge ti e ni kini lo so yin dagba ah baba pupa eh wo ya Sadiq ni ti dona mo re e tin wo lati ta
2: no no chiki baba pupa
1: baba pupa Nigeria Limited ya Sadiq le ba igba te wa de be
3: so wa ta debe won tun ni a ma san 10,000 naira fun form kan so wa wa pe yin e wa ni ka lo gbe fun doctor
1: won
3: le ni ku si wa la ka wole pa e ti se wo na ti bere ise lori e okay lati bere ise lori e no ti bere ise lori e ba se wo le ba na ti won ti ba tu ese yin won ti won ti e fe mo nu doctor yin wa pe
1: ka to de doctor lo pe mi won la need eje meta ngba mo wa pe n te wa ni yin mo boye je nbe lara eje o wa lara yin won fun ni o emi na nbo ngba ka won re leyin la lo won gba won se won a emi ati ya Sadiq ni kan na le aleje la meji yoku won ni won lo joko reception won si ri mugbe won ri gbegbegbe gbe de lara wa ko to di pe ma jade nbe ni won so pe won ti gbe Sodiq wo theater mo ya salon tori nfe duro ah ko all gbogbo n to ku story lo ku
0: kere sa
1: oluwa ti se wa ndawon eyan le ri eh Sodiq
0: sa
1: bo yo dide duro so mo bo o ti le mo bo se lo kini nda gbe nda eh se wa lori Facebook o na lo lo wole ha lan iya pele Sodiq re eyan mo dupe o Sodiq re olohun ti gba koso won ti ge ese amputation what next Dr. Adekanbi ni mo gbianju ati pe won ti ge ese Sodiq o inira to wa ngba ti won ti ge ati sin kin yato
0: ah
1: eh nda ba muru kini Dr. Adekanbi ti wa lori la Dr. Adekanbi ka kan sare mu oro ti Sodiq kuro ko to di pe a wa bo si agba mi eh hello doctor hello sir ah e ma se nwa gbogbogba e ma se nwa gbogbogba e se nwa gbogbogba oro Sodiq ti e ba wa se amputation fun ni o wa lodo wa nbi bayi asi gbogbo aye lo nsadura fun yin adura yin o gba yo gba ju be se ro lo won ti se amen le embo what next now kini to ku aku bayi
4: nkan to ku bayi ni wi pe pe a se to ba ti lo bi osu meji si meta ti be ti san dada o ni nkan ta pe ni prostasis to ma le ti
1: toro so si abi kin le pe eyin ko le je mi
4: ta je e wa shotu awon object kan to je pe o ma da bi ese o to ma ma wo yo da a le fi ma kele ko ni wulu e ka koko mi la ni lati ma lo crutches so n lo ba e ma di pe opa lo fi rin ba crutches di o ma fi tele so to ba ti ti e ba ti so to ba ti lo prosthesis yen a ma rin bo se ye ko rin
1: ami
4: ko lati se ko n lo ibi kankan mo
1: ami ah e ma se gan e ku gbalalu o olohun a se ore adepele fun yin olohun a san yin lesan ore e ni se lasan o mo dupe pupo lowo yin o mo dupe se eh okay ese o si ni
0: kan
1: fi den so be o o mi so o mi po si le wa moto to baba yanju gbogbo e tan
4: be ni o le wa moto
1: ah oluwa se olohun a je ko se se be olohun a fi ro wa lorun eh olohun a fi ro ra wa lorun e seun pupo o e seun doctor o adura o ma ba yin o thank you so much inu mi to tin dubo o si le pada si gbe aye ti tele with this from the doctor pe ti mo gbo yi o tun je kokan mi bale pe igbo tun se nbo fun e Sodiq wa je yan to wa je laye o ni reason to lo n se fi aye le eh fun this second chance wa je yan to wa je laye 28
0: yes
1: o se bere aye ni you will not be a wasted generation by God's grace yes Sodiq na wa nigba tan ni ke mo gbe tan ge lo le le ma gbe le njan mo le
3: mo gbe le lo mo ni ki mo be fi se won ni awon le bo igba kan la won mo danu pelu dozmin ni hospital bo ni isin pe gbugbo aye ti gbege so pe ma tun sign gan kan to gbe le mi lowo mo ni awon ti ma gbe wo lo won ni awon gbe fun yin na ni mo se gbe le mi lowo ni won gbe fun mi lale ejo Friday won ni ki n gbe si waju ajo sun pelu ese yen ni
1: ejo sun pelese
3: ajo sun ni inu bi ti tan ta joko si na la gbe si lori ise awon ni emi mi sagboro gbada ni pe awon o le gbe sodo mu
1: e ma so n te fi se e ti yanju e sa e ti yanju e won le gbe po wuwo
3: ah kin to gbere le gan mo sa n gbere le mewa ni
1: o wuwo to yan
3: ora mo n gbere le mewa ni
1: kabiyesi
3: mo ni abajo to fi n pariwo nkan to wo nu are na ni ngba ti o ti sise mo
1: nu are ti wa fuye
3: ati dupe lodo olohun o mo ya to lo
1: ko ni ku sibi kan
3: ami ami o
1: ko ni ku sibi wa je yan to wa je laye eh eyan wa kin wa ni ka se bayi what next ma lo what next o eyan eyan e ja gba ipe bi meji pere a wa bere oja lo ewo e to gbogbo oja to ba ye ke ti lo tele alege ni to gbogbo e e ja gba ipe bi meji ipere o mo wo pe we need to we need to inject or leasing a new life for Sadiq. Hello 0 0
4: Hello, sir.
1: Hello, sir.
4: Daddy, a car, sir.
1: A car.
4: And it is like here, and it must be on
1: me. I mean,
4: along to me, who are you? I mean, I
1: don't
4: know the
1: Hello.
5: Abẹ́ntó bá ti jópin. For Nancy, ọmọkùnrin yìí kò ṣiṣẹ́ kankan tó ń ṣe for now.
1: Kò sí.
5: Káwọn ọmọ Nàìjíríà nǹkan tí ò tiẹ̀ ní mú ronú.
1: Wàhálà ẹ̀
5: ẹ̀ jíjẹ ni mímu ni títí tí Ọlọ́run ní ìṣe dọ́tọ̀ dá oṣù mẹ́ta fún wa ń sè pé ó sì máa jókòó oṣù mẹ́ta náà ká tó mọ solution. Nǹkan kan ṣáà la máa jẹ.

0: iwo si eyin ti goke odo kafara o to ja
1: boko la ba de le ja o ja fi e ni soro
0: 09123708675 okay ni ko ti wa nbe lo un
2: alaafia fun eto
0: alaafia fun mo ba gbadumo
2: un ko so pele mama se o
0: ami
2: e ni ti eto se o
0: ami
2: ara yo ni se nko
0: ami sir
2: so ri ko si n to bu ninu ki o ko sin sin ki a o ba sin sin ma je ri ti iyepe ba ti da po mo gari ogbon ni lati fi yanju o se wa ri ma yi okoku normally won fe ki awo se ti ton kin e wa wo awon se tan wo yen awa ko la le fun olodun lo men tun se
0: emi allah ni ami nda o
2: olodun men tun fun o olodun de osoro gbe ni ja e wa wo ka pe okunrin gba fun yawo e pe ko ma lo church ni o le je bi ona abayo won ni lojo waju
0: but yawo lo church bi o tun yawo sin fagidi lo church e
2: ti mo so ni pe ko ye ko je ko pada o ti so ni so loyawo o kin sagbere ki de rin ni kurin se bo fe sin lo ni bi ton lo ni ko faye gba tori nti yo obirin tu pada na ni pe bon ku pada na
0: e ku la kai o ti ni
2: ko ma sense to nti na ni
0: e ku la kai
2: ni wa ni daru alaafia fun reto
0: alaafia fun ton pe ah mi de fe da ipinu pada en jagbe kan ugbon iseju aya laarin iseju aya na ni hello hello ko mi gbọn kan e ma binu mo se ngbọn yin ni
3: hello
0: hello sir
3: come with aladi lati olugbe
0: yeah welcome sir
3: oro yen o ni bi to ni ba tokorin yo ba le keru yen lo si le baba eni yen o le parke ti bi kan ku to e pe bi yara mi lo kan won lo ko parke bi ti kan ku ku be o pari ba yen lo ja ko
0: e se mo ku la kaye eh nu ero ti won en ti awon so mi ni ejo e ma binu mi fe se abo niroko abo niroko le won la gbodo gbaju meji lo e dari any other responses ti atejise te ba fe se e dari e sori number department ni 08034834622 awolowo akwele pele ko asemara akwara fera kuti Saint Janet tori mo emi mo pe close gan ile aye bo se rinu kaluku nde bu so ti e o so ni o gbogbo ye oluwa e pele ya
4: ah awon e ma binu mo se le loro die tori lata no e I am not myself but nkan ti mo pe e si ohun na ni ba se ma eni waye tori je tori mu Olorun fun ni emi gigun loraye wa ki n soro esin anybody nkan to ba won e to mo se ma se sugbon nini owo make sure pe iwo na ni owo ti baba ati ya re o ba la iran akoko ti toshi iwo ni ran keji iran keta la won mo ta nbi le yen ton ba ti ran meta ata meteta yin o ba ni toshi owo emi ati eta je ran keji wa o awon omo to bi le temi na bi le ki won le ri nkan de ba ile aye nlo ni o bo se nlo la nto o oba solomon ni eyan ma nlo apada ta lo mo pe boyo ma pada wa
0: no guaranteed
4: no guaranteed so latara nkan to wa mo se yen phone e to yin bo ti so pe ko ni to ba ti ni phone android tabi iphone isoro re ti bia opolo lokan kuko sile ko kuro ninu ironu ohun waste data idanu awon opportunities po ninu group olumide awolowo madisiro pe boya won gba e sori isoro ti opolopo to n gbo mi to ni ohun ni pe gbogbo time to ye ki ti mo tin pe enikan lati May 2nd 2025 lo ti chat mi ti mo ti send message si o wan send message si mi na lo pe Mr. Awolowo e jo mo fe wa ri yin mo fe join kini yen lati last year lati November 16 to ba je 100 coin lo nri lo so osu won ma bere halving 100 coin yen ma pin si 50 halving yen ni pe 3,020,000 coin ti won ni amama share eyan 30 million mama share 3 million coin lo so osu o ma di 1.5 million ijoba olohun business yen o tin di afagbara wo gbogbo agbara to ba wa ni lasiko yi ohun ni ko fi ipa ati okun ara re lati fi se nkan to ni se nbe akoko business yi ofe ni sugbon ofe ko ni mo bo sori radio to tin gbo mi kiri ofe ko ni mo re ponu sinu moto ti mo nfin rin kiri ibomi ma sun hotel ibi ti mi ba ni le si
0: be ibi ta ba ti ibi ta ba nse sina la
4: be lati be ni so o mi o nse ijoba ijoba gan osise ofe fun e to ba fun e ni 1 naira lowo otun a fowo si gba pada so nkan temi gbe dani o ti ye ti ijoba ba mo npe won gbodo peru wa atawon to tun mo ju mi lo to wa ni to online business bi pe bawo la se le pin to ma kon ara to ma kon bi so olumide awolowo mo n try lati rewrite the story nitori awon leaders to n ko ba wa ti won je ki wo na ma ro pe gbogbo nkan scam ni ohun le mi se n duro sori wa ri pe mo ma n so pe nkan ti mo gbe dani phone ni anything app kan wa nsin to je pe ohun na bi WhatsApp lo se ri Benny, app yen iwo to ba ti le send message loni ma send free app yen si e make sure pe link yen si e make sure pe o send the o lo username and code te mi fi register ma fun e lofe ti e ni pe ki wo na send e sawon eyan contact e ka won na bo se send e yen wa ma gba commission star wa si ma di olowo nbe nitori pe ba se soro yi were were

0: o ti n le $30 ti mo ti make nbe mi sin
1: se da no tan so yi
0: be ni ma duro de ki iroyin pe o ya tin gbowo igba yen ni wo se ma wa sare wa ise yen wa ti tirin fun e lo send lagelu si mi lori WhatsApp lo send lagelu si mi lori WhatsApp ma pe mi lori WhatsApp yen jo ma send the link app yen si e sugbon lati darapo mo group mi 15,000 shi ni tori awon to nbe mi to ba ti sun o ti sun na ni 0 sa
2: mo ni wa send lagelu number
0: 08033596070 08033596070 ma pe last time sugbon kin to pe yen lowo kan e ma binu oga mi John tori olohun to ba ti ri pe message e ko wole mo ti block e ri niyan o mo kan ja e ni
1: o ti block mama John ni ri
0: mo ti block won ri be ni sir 08033596070 thank you God bless you
2: you're welcome okay wole wa njoku mo fe kimi ati Frebo ka do sign off ni je ki won le wa ka fi la awo ati Frebo la ni wole kun o ba ba wa fe atebun wole abami e badura fun wa e tun bere
3: gbogbo oju ati eti to lori ofe ati mo gbo mi ami ni ko se nibi to wa yen o mo wi lorunko Jesu owo to nba odun jeme lowo owo to nba osu jeme lowo owo to nba ose jeme lowo enikan ni kini tumo e itumo e ni wipe nje o je mo pe o le lo didi odun kan ko ma achieve nkankan owo kan lo ba odun jeme lowo niyan o le lo didi odun kan ko fi saisan o le lo didi osu kan ko mo mo bo se lo o le sise ni le ise kan ko mo mo bo se pare irin ajo yen owo to nba odun to nba osu to nba igba jeme lowo gbogbo bi lo de to ti gbo ileri sugbon awon kan o je ki ileri wa si muse gbo mi sama mo wi lorunko Jesu owo na pare o ina oluwa kolu owo tin ba ogo je mo mo logo to bi yen lowo gbogbo alagbara bi obi mo si tan lawon oni ji o jere omo laye mo wi loruko Jesu iru owo be ina oluwa kolu egbo sa sera sera un lo bi Isaki nigba to nje Isaki jina sera o si laye mo amen Sarah nani. Nigba ti Rekeli on lo bi Jacob on lo bi Joseph. Nigba ti Joseph the prime minister. Rekel ti kuti gbogbo amọ si Rachel. Mo wi loruko Jesu gbogbo wa to ni ko bi mo ko mo jere e. Awon ka bi mo asiko to ye kere ere omo jina won a de pa won danu. Awon ka bi mo asiko to ye kere omo jina won a de so mo dota won. Awon ka bi mo asiko to ye kere omo jina omo yen ogwe ade pin won wa so pe ogo de mi pin ni mo wi loruko Jesu gbogbo agbara to ni ko bi mo ko mo jere omo laye mo wi loruko Jesu ina kolu ina oluwa kolu lora anu gba egbo sa darapo mo mi ati eni akanse ise woli lowo tan se ni Tuesday lowo bayi oluwa ko si mi be ni lola ninu program wa ni felele jen sare ju were fun lati ibi ki gbiyanju lati de challenge to ba de challenge wari awon eyan beri lowo won pe iyana felele lo nlo idi odo iyana felele wari awon lokada nbe so fun awon lokada pe Rainbow Junction lodo abami wuli pe ibe lo nlo Rainbow Junction lodo abami wuli won a gbe ede be darapo mo mi lola enikan ni saye wa lati ri woli be ni aye wa lati ri woli olori ofe lati ri mi leyin isin to ba ti debe won o ma ri awon kan won de ma so won ma direct e so aye wa wa ri mi won on won leyin isin a ma jo gbadua a ma jo sise woli aye e de ma yi pada gbogbo iwo to wa ninu idi aisan gbogbo eyin te isan lowo gbogbo iru

0: 0 5 4 5 4 0 5 0 5 9 59 0 7 0 39 54 0 5 5 9.
1: Yes, sir.
0: O ba de pe ti te ile fin bo 0 7 0 3 9 5 4 0 5 5 9. Oya ki number te ko le yin je Oluwa ma sa parado
1: ami Jesu
0: ese
2: Ade ori lati mo ba ile karun awon joye ba soro pa late pa tetile jayo ri yin KS Motels Sadankata won full security for property and your life with full air conditioner for all rooms mini rooms standard room executive room with suite back on ni ti ade won lu wa fun gbogbo en to ba fe se nawo to ti gba odun eyan na ta so 500 people to ti executive hall conference hall te le lo fun training seminar lecture and other activities KS Motel you can enjoy yourself family couple and your friends what are awon toke okun KS Motel ni won lodge si bawo le se nfe si onje ti le ya bi toke okun pelu ote elerodo to mo kan ni bale lalafia ni KS bar ati awon kan panu lorisirisi ti mu eke ni se soko soko tere to yaya tak leta konle ohun awon osise wa fi da customer lohun aye gboko si nbe pelu security to ga yata are gbogbo lu ibadan o ni KS Motel fi kale si ni total garden ibadan telephone 07073992996 tabi 08032513884 KS Motel is the place that you can enjoy your life.
0: Eh. E frebo tun jo meji e.
3: Be ni.
0: O ko so oja osinu ti ma fi mo po lo janu.
3: Eh okay, awo n paro.
0: O sa lo ni.
3: Awo n paro fun yan.
0: Ba pe o ni gbe.
3: Ani e ma n so fa won yan pe oja ta wa gbe dani. Ki se oja to kuta. E wo fu apere bi yan ba de shop yan laro kututu.
0: Eh.
3: E ba ko ja be laro shop yan ku fofon. E tu de be lo so. Ba kan na ni. E de be lo lowo re na. Ba kan na ni. Kini e tun mo si?
4: Aje obugba je mi.
3: Oja won o ya nu. Sugbo oja ile. Te ba ngbo
4: hot cake
3: goda o koja o gbona feli emi ma so wa pe ile ise multi stream tm limited awon o se mo wa lati gberu ile yan lori awon wa gba bukaka lori yan ko wa so yan di olori rato loro seri emi ma so fa won ewo ja ba fu anfani en te ngbo mi fu gba kokko boya won o gboruko mi oruko mi ni Joel Onyema awon omo mi si frebo seri e duke osu kejo lati wo yi
0: ben
3: oku bi osu marun to pe to ko ri to ka se nle seri e jo nitori to olon won ni orun to ku loke
4: o ta so gbe
3: e wo mo ma so fa won pe e jo nitori olon en te si wa laye te si mi e ma ti irora yin pe o emi baba mo ma n soro kon nipa ara mi mo ma n sadura ngba ko pe ko olon je kin ti e ri balu to ti baje ti ma le do legbe re ki ya photo
0: oh mo se bo ni wa
3: no ko ma te do legbe ko mo le pe a ko le ko wa la ko le pe emi na ti ya photo pelu balu
4: ri o sugbon ti wa wo
3: sugbon wa di pe asiko yi o di pe tin ba lo si ipile kan bo si ipile mi balu ma wo
4: olon
3: ni mo tu wa nbo njo ni tun bo lati abuja de alakia governor ko lo se governor lo de ajo wa balu ko de alakia ni won mo wa wo pe e frebo no lo kada njo kini anno kini e fa kini e fa kini e fa yon be e wo e in 30 mi e ma ti irora yin pin ta ba nka won to e kun o se dada lori mi o si lara won tori mi o kawe ko mi o le mi o ni connection kankan sugbo wo olon nipa ile ise yi pe ara ti olon lo won fun emi atawon yoku to ngbo mi bayi atawon to ti da po won o le ma jere si se de akoko ni pe jinja ti ile ise igbe dani emi ma so fa won pe mo ma ndu ko lodo olon pe idi yo ti mo ni njo kini ana olon mi se sababi fun mi ni e be ni tairo de mi yekila pile ni
0: ah
3: olugbe mi de ile ise yi ten ko wa fi ogun jinja en han mi mo wa ra mo wa lu ase olon o gba lati ara problem yen wa so mi di oloro nbi ti mo tu wa nlo jinja ti mo wa ri se de mi na ba be sin so fa won yan ase alatara be de mi na fi di millionaire wa de en to ndoko ti oga wa de so yo motosho loni esi mo ke ati joko ti oga wa ki se lo fe o ofe ko lo ba de ben sugbon emi wa so nkan ewo en to ba fe se orire en to ba fe se dada iyan meji le mi pe ni bi seminar ta se lola iyan meji ko en ya koko ni pe en ti eni ani le la kota bo mi te be bo nu e tabi en to pe fe ni tori ojinja o se fu prevention ben o de se fu en to ti ni aisan na lara ti o sin ti o le wo now ayin tara nu ewo e ma wo le jama so opo ani kenya wa e ma so pe en te ti logo orisi tele tear run about and you want to ginger will fry and lay on my jerry so I got along with as long.
1: Or say, Rule,
3: or say what? Or you'll say you're to look ginger well. Ben said, a million dollars of great new like we look along. I'm actually 700 office of one, okay. I do near Gomokola or near better. And in time, better ginger, I will go along, long by the lola.
1: What's the band?
3: Pelu go long. Mo ti pemke. Aro la pe yo ko wa lara.
1: Oda.
3: Now, eh nta fe di Olorun na. Ona ta wa ngba se le mi fe ko awun e wo. E ma complain pe ijoba o se dara. E wo. Tolorun ba ti fun ni emi. Ona abayo ti wa. Won ni en ti o ba mo mi tegbe ti la. Yo ma sare ori re ni o wa. Sugba bi nkan se le Nigeria. Awon kon kole o. Awon kon ra moto.
1: E je ka mo eyan o le.
3: Number ta pe mi si lola. Office o wa ni legbe OM. Ni waju ile epo AP loke Ado. Te ba bi mo lati mo lete bi gbata lo soke bola te ba le koja ojo kero di wa si waju die e ti le o epi la port eyan bola mi le pon e ko fona sori keji e ti signboard tun ko jinjas even ke ma bo agomokola aro na bere seminar number te pe mi sire 080 24 65 22 15 080 24 65 22 15 Ola Tuesday la se seminar to ba dojo Friday o se yi e te ba nji laaro te ba le se ntimo ni ke se lola te ba ji laaro ni Friday
1: ori nkan gba Friday
3: alert le fi ji
1: ojo Wednesday ni
3: tokotanu ni KS motel
1: laarin
3: 12 o'clock
1: okay ni okotanu ere wa si gbagede okotanu
3: awon to n gbere jinja lo wa awon ari njodo ati ni la keke e wo o wa o ti de yo ti de Ben,
1: e le pe number okotanu lati inquire
3: 070
1: 070 81 67 67 44 33 11 to 0 070 071 81 67 44 33 Tuesday Tuesday

0: Eku de asiko yi ni gbogbo bi ti afefe kanni ba nfe de kaakiri orilede Nigeria a ni fi aisan a ni fi lo igba alafi ara wa ko si ni di fi afi akunle fagbere oruko temi eto ti mo mu wa fun yin leni ile ise M1 Naturalist Care to wa ni temi dire bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gbani abi be ko eyan se afarabale oniduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oruda ile ise ma gbe won wa
1: ti won ba lo rayo wa nitori po lowo lowo ti won ba tan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi digun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to ko se ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton cleanse ani ko semun agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode taba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton cleanse atege se mara nabi korosin veniton cleanser kiki debogi ti o lo tinu la fi se o ti wa ka kiri letaja ogun da ke jado le Nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 00340515330 00340515330 ile se emi one naturalist care lo se veniton cleanser
0: ohun laye tun lo e ka pada latoju oja yawa oju ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko
2: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin joy adekunle adejare oludasile ati oludari ile ise M1 Naturalist Care Limited
0: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
2: mo lawon yen gbe bo na wa o na se ma ni ategbo osise
0: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe
2: mo oju tu e fun awon kan ni mo mo se le lo ile ise mi won naturalist care limited aje okan ninu won
0: lara awon o nimo nipa ba se lo ewi ategbo
2: o san ju wura ti fataka lo e awon baba ti wa oruko ti won ni oruko to da ni baba temi ni dokita orisegun adekunle en to ni ile ise emi ola naturalist care limited
0: won e jogun ba ni won yato sawon ti mo gbe ile
2: akanti mo tun ja akose mo se ti iwosan igbalode so mo wa
0: gbe mejeje papo
2: o wa se
0: olofa ti ti emi won to fi yato sita won yoko to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe se natural care la wa ni abi o da ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan ka to je pe imo ewi ategbo gan o ti e ka pa re
2: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le mi ti mo le so nipa
0: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa je amu le yoko kan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile se mi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
2: se ri orisirisi nkan ni a ntoju ni le se wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
0: isan ati egungun ta ba si ni ka wo to gbara wa ero
2: ninu eto teni e ma ma pe mi ni iya sopanu
0: iya tumo si pe gbogbo en ti esi atapa won ti isan ati egungun o se dada
2: a fe yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
0: egungun ati sara
2: awon isoro wo lo n ba isara wa ja bawo ni mejeji se
0: lo se wonu ara won
2: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
0: ti sara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
2: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
0: kaakiri gbogbo part of our body
2: kaakiri gbogbo ara wa o na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
0: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se deede
2: mo se wari ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
0: egungun
2: to ba ti se ti isan ti o sise daada o ma affect awon egungun wa
0: awon egungun no ni se to ye ko se
2: bo se ye ko se se ko ni gbe awon nkan agbemi ro ateje se
0: ate ko se ni
2: gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba re ti wa ri be a ri pe ibi kon ma ma ku
0: ti o lo mo nfa teyan ni ese ti ku apa ti ku
2: ibi kon
0: ku e yo ibi kon ku ibi lo ye ko de
2: e ma ri ese lomi o ma tick o ma da bi pe skin yen o tun bo ni ko ju ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to e ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokko bi pin
0: a ma wa nbi ese
2: bi needle a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku ti pidi to je pe bi bata gan jabo lese
0: ko ni mo
2: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon un to yato si pe bo se ni fini yen egugun na bere si ni san egugun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi a ni lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yen a ti hook
0: ko ni se bo se ye ko se mo
2: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni me wa so pe mama re awon nitori pe nkan to nse won bo te ba egugun lo na lo ba
0: isan lo
2: eyin awon yo ba so pe adiye on tese ku iro ni o
0: owe yo je meyan
2: ko je meyan
0: atara ojo mi niyan
2: so je ba ti ri awon irora inu rikerike yen ni awon joint wa ton awon yan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa daddy sister ko tete boju to ara e phone number mi 08030415533 elomi wa to je wipe wa tori pe o subu ni a so pe igba to ti subu lori okada lodun ko bayi
0: won le ti to
2: igba to wa ya bere si ni ran ohun elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wipe igugu yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re ko won ti gogogo bi en to ba subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu isan tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isore gugun ti e
0: pe lo lead si bi egun
2: fun bi apere ni to ni aisan ro parose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe en kan ma le kokoko wo en ma le to pe ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewu won dada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
0: nkan ti o
2: se so at that point self medication ko sese tori pe won agbodo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogogo
0: gangan ni bo ni nkan de duro lara re ke yen mama fo mo ri bi fo wo nu ri ro
2: ara riro to mama ko je fara re to mama wo ese elomi bi to tin wo ese lo ti ma fati eje ti ma sa lo sinu
0: okan
2: ibala ba wa de elomi infection lo fa pain se ti ani eyin ko won ro ohun ni gbogbo ara ro ohun gbogbo ara nta ohun a de pe ina o rin kaakiri ni gbogbo ara won se wa ri n to ba ti sele ti isan eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni
0: ah
2: ta question na ni
0: to tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokin ejeji bai ojo lo tan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agba ara won aba won aisan mi na ona wo won to ba won o sese ti won fi dodo yin
2: won so pe ka ma fo to ndu wa
0: bonu aso
2: won tun so wi pe tino ba tan laso
0: eje o tan le kan na
2: to ni opolopo lo te ko ti nowo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa eje oju si wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
0: oje nle ibadan oje o pe meji nle ibadan
2: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
0: owo perete na
2: e ba ti pe number mi 08030 340 54 0 51 533 533 lati bere bere yi ke nipa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se shan ategugu ni ko la ntoju ni le se wa orisirisi ko la ntoju okuri ti o le se eyo dada ni suru orisirisi
0: oniru eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba n so nipa pe eyan fi ewi ategbo se toju ti won e ton yato tori won ton fi mo ti odi oni won ton fi kun legbe ki la yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni badan tabi ke mo pe ero bani soro ti won fi le ewo a tun mo pade won to tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbodo ruko temi aisan ko ni fi ago are mi ati ko ni be se bujoko
3: ero ma wa o eda giri ma bo o ti le se mi wa n to kale sojele koni le ogbo o kale jo gbo e so fadan koro fo be pele se mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olorun lo kuku diri e wa fakuko ti wa gbogbo ogun to n jade ni le se mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igba lode lori ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa leti wi pe anfani nbe fun gbogbo adote eniyan kokon 50 ti won ba kokon de lojumo atara sasa bọ̀ ní Ajoke Plaza ní dojuko finish station tó wà ní Temidire Oje Ibadan. Hello hello wa 08034051533. Ẹmi wa lo so wi pe a ni faisan sodu o.
4: Ẹfọn ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú, pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbídè, lágelú 96.7 FM, kórópe kórópe tàn yẹ bẹ kù lálá, òkè tí wá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: ti di awon temi la di aloko ta fa le won lowo ki
1: won se lori e
0: to kaluku lo ni agba agbara lati sise lori e
2: not sise wa di common to jo to be
0: a je to common to je
2: oto
0: oto be e ka so nti le to ko ka kiri agbaye nibi ti e tin gbo wa kete kete fun toni ikoni lagilu fm okay to gajoki ile funfun balao felele ni badan ibe on la wa tin kan si yin o ten tete si wa kete kete ka kiri gumerin agbaye gudugbe royin la pe awon isele to je kayefi ti bi atireta adale aye la tu papo ta gbe wade fun toni oko ojo kan awon awe royin ojojumo le wa Nigeria won te fada ara siwaju ti wa o me wa nsele nju agbo letile ara etile gan gbo won pa mora ni o aburo aye oni kan eniko kan wa o
2: mba mi
0: o da be jagunle soju agba mi gudugbe e ti wa mo pe omi toro e nla ko mo fi to en lenu la ko to ri pe aleku e sa arin bugun e saju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro lo ko mi e je a pe gban ka ma ba pe gban jini jini bi eni ojuramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o osi ni nje be kuni tale wa
2: to eja tun mo se be ka tun mo kirawa ka san ni bo bi te tin lanfani ati mo gbo wa losan toni ti se ojo aje akoko ninu osu kejo odun 2026 lase lo ba mi dumari alaje lowo ni ani lapo ani ba won ni lorun lase olohun abide mi loko temi akande loko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba ko ti a mo se lojo ale se ri gudugbe royin eleyi ta tun se be gbe kayin mo le losan toni a se le lati mo deruba yin o bi ko se wi pe lati je ka fi oro loro ka fi se arikogbon tori beyan ba tin foro are ni se arikogbon a je pe o ti botinu eyin awon agbalagba won a si bo won ni ka pe ka to gbon arogbon ni o keyan goku ina loku die ka to e ka bo sori gudugbe royin
0: o da je bere se fin lawon akuri e to wa de fun toni be se n gbo wa e lori ofe ati wa live and direct lori Facebook lagelu 96.7 fm okay
2: to gaju awon oke yoku lo
0: to e je ki mi o leku e ki n lo tara tara se ipinle yobe
2: o sele me
0: tori pe tile atoko bayi oni ati gbejo iwa abaji opin bi kan o le ise olopa ipinle Benue ni won ti mu awon afurasi merin le ti won lowo ninu ole jija ikolu ni ati awon wa odaran mi ni budu ototo ti won si gbe awon dukia ti won ji gbe pada lowo won ki lo ko awon towo te ibogan lowo ti te won ni ipinle Yobe nigba ta ba doju agba mi gudugbe royin fun toni ibe lati jayin to Daily Post oloko o
2: oda omi na tun re o ninu iwe royin Vanguard ni ayin nibe ni mo ka mo nibi to tin sala yoro wi pe afurasi enikan ele to je pe ko won mo ko nkan lu mo baje lo re mo ta ayon condemn phone to ti baje baje ti o olorun
0: omo ko je ladugo yin
2: ayon condemn ayon condemn ayon
0: ko gan wa so pe baje baje ni ti o lo sata
2: ani eni ti irin ba ti ba fi rin si lese ti n fi rin rin ti o ba sun taratara to ba logun won le yorin ese re won ni ina ni eni ohun n lo ti pada gbe mi mi o o ti je alaisi leyin ti eni n gbianju lati ge waya na lagbara high tension cable ne ipinle Jigawa won ni eleran ti tu
0: eja lo si ipinle Abia lohun iroyin tun be nwaju temi tun pe esin mi robori be
2: ilo
0: safo me wi pe ile ise olopa ni ipinle Abia ni won pe awon orin ori omo niyan kankan o ninu koko obe e ti an gbe jade ko ninu yara enikan to je baba ta mo si geri geri ile ti won gbamu ni ipinle Abia won ko se n to jo eya eyera tabi ke yago fun awon ayederu iroyin tin jade inu awon radio ta yan ti ku sinu faster fosto gba oni won Daily Post onoko o
2: Daily Post na tun lele yo to ni emo luku tu pe ben pebe iyawo wa loyun tan onako ko gba oko mo o ko bo ki ko saanu eni tayo eni afe saba onimo tun sa lo tese nkan ni pa ko yi ko lo mo saanu eni o won ni awon banditi ina ni won ti se be won ni won yan adari tuntun o lagbon ipinle sanfara won ni won wa wo susun pe in te mo se re o lati asiko ilo gbogbo eni ti o ba ti fe ki won wa so na lu abule re ti won fe mo sun kan mo jilayo kan mo korin musun layo mo jilayo mo fogo foluwa won ni lawon abule to fi di abule won ni won mo san owo toto egberun lona gba naira 200,000 naira arms levy ni pe baba ba ti san e mo riti wa labule yin o
0: o de je lo tara tara o si ipinle mi ni Nigeria nibi ti ikolu kogba alagbara tun ti waye ti won pe ko din ni awon agbeban to je bi 60 suspected bandits leta ti re en to je aba asale won na to ko re je di abasu aiki le ti won pe won ti gbemi e lasiko ti amogun le wa Nigeria koju oro si awon to je agbebo ohun ni ijoba abile Bakori ni ipinle Katsina le ti won wi pe se ri igbese ohun ta awon ogun le wa Nigeria se ohun na lo lakaki ti won si se aseyori lori e won pe ke wa se anikan won ni DSS an figilante na kun alowo ni bi ikolu alagbara to je pe itajele alagbara to po lo o wa ye nbe
2: ora iwe royin Daily Post na lo tun ko gudugbe royin eleyi o won ni gudugbe mo ja ni ipinle Borno ma won agbesumo mi Boko Haram lo nigba ti ani awon osise ile ise omo ologun ti mo beri fun teje ko ti oyo won ni won gbe sumo won bomba to bomba won ni won si wonu won won jade o pelu bi an ti ni koda lara awon eyan ti won je oluran lowo fun awon agbe sumo mi ohun ele ti an jo npa ti an jo npin won ni won fi kele ofin mu lara won na ipinle Borno inisele ohun ti sele o
0: o da o eje kemi na o tun lo si ipinle Ekiti papa julo ni Adu Ekiti iroyin lo sha fo mo oro di mo pe osise BDC yen Benin Electricity Distribution Company o na ni na ma ti gbe o lasiko ile ti nse atunse si na manamana ni ori opo na kan to wa ni adojuko ile eko gbogbo nse ijoba apapo ile to wa ni Adu Ekiti yen Federal Polytechnic Satellite Campus Adu Ekiti lopin ose yi o ni iselesele nta je la nwa Eledumare mo je ka pade in ti o je wa won pe ku ti o pa ako in be ni ponpolo tan e ti o pa agbe in be lorun ebe iku ti o ba po mu en ko won ni inu odu na lo wa tori pe ko si bo mi re si le ma we to bo pe boya odu na ni o tun gbe lo Eledumare ko ni je ki ise wa ko doju ijo ko ijo ija ko wa Daily Post onloko o
2: oda iwe royin the punch na lo tun ko gurugbe royin eleyi o mo bi tan tin salaye oro pe egbe nu kini kan ko le sa mo lo nlo ni o obirin kan re ele ti ni omo bibi ipinle Delta ni won ni ile ise olopa won mo ti nire ni efase ti bi kele ofin gbe lasiko yi esun kini ka si lorun won ni o n gbe awon omo debin ile ti won eyo loju ara won ni o se n pale won mo lo si orilede Ivory Coast nibi ti tin lo re fi won se owo nabi won ni owo ti te lasiko ta wa yi to si n bileri oro bi pe se ika ti e o je se ti e be o
0: o da eje atun lo taratara sinu we royin punch ibe ni mo ti mo mi ikoyin o won pe ajo eleyi ti o n pese owo ya eto eko fun awon akeko nle wa Nigeria ta mo si Nigerian Education Loan Fund NEFUND o na ni won ti taari owo kan to je obitibiti owo ta o to wo na je bilionu meta le ni odunrun o le mesan 303.9 billion naira yen fun awon akeko ti awon je bi 1.63 million naira iya akeko to je million kan o le meta le ni 60 ni Nigeria bi to je ti ile eko ijoba apapo le wa Nigeria yen Federal Government student won pe won gba owo ilo kasaba ani to nti awon ile eko lorisisi ile to je polytechnic ni iye to je ile eko oluko ni gbugbu won o ni won ti be si re ni bayi pe amo dupe o amo lore
2: polytechnic
0: mm
2: o ti ye mm polytechnic eh olorun sa ni won ja ku gba tu
0: gbugbu ni se ni won pe
2: eh yan yan kan ti o ri pe njo ni polytechnic polytechnic
0: olorun yan kan nu yọ́nà tí ọmọ kan tó wá ṣe it bí ọ wá ṣe sí west one kí ọ wá ṣe gan
2: ni bí
0: kí ọ wá ṣe sí west
2: mi
0: ìfẹ́ tó pè mọ́
2: sọ́ọ̀sì rò pé ọlọ́sùkú boya won ba se ni
0: abi olo suko gba oko ja
2: boya o n gbele kawe ni
0: boya ba gbele kawe gan
2: n titi
0: so ni kan ni o se se wa ti gbo won se
2: iwe ro yi di bo engineer yin ko lo bo sanu oje ebe ni ko ri bayi tele yo si dalagbara olohun won ni awon osise le ise omo ologun kan re o to nti awon osise le ise olopa eleyi ti won ni won subu loju ja o pelu bi en ti ni awon banditi won se ikolu si awon agbon bi kan ni ipile sanfara ti o si pale awon olugbe ile ti en be lagbon be won pale won mo lo
0: ja se be kare ipolowo oja papapa ngba ta ba de leka ipolowo oja wa edo ki royin to nkile to ale fun toni on tesiwaju e seun te n gbo wa

0: e kaabo ji e kaabo oja wa idalu ni iselu
1: be ni o
0: akisa to ba wa se tepo won ra itan gba mi igba bere le
1: ni daduro
0: yo lo nti erun bi o
1: lo bi se yaro
0: e je te waju o lori gurugbero e foto ni awon bele nja ori e la fun yin le kan ko to di pe a lo polowo oja wa e je bere si ku abara bo sekere ko poto fun e sile e je lo tara tara o sinu we royin daily post foto ni ibe ni mo ti muroyin to nbe nwaju temi e to nsa fo mo oro di mimo bi pe ile ise olopa ipinle yobe oni won ti mu awon afurasi merin ototo ti won lowo ninu esun ijini esun le jija idiya jeni ati awon iwa munafiki to je wa odaran mi le ti won si gba awon nkan ti won ji pala lowo won to je bi dukia ninu atejadi eyi ti ile ise olopa fita lati pase agbenuso won iye SP Dungos Abdul Karim nibe lo ti fide oro mule pe esun o le jija won fi kan won mu wa si ile ise olopa kan le ton pe ni A division to wa ni Damatru be oni won pe ngba ti won ja le yi won tun da batani ogbe sara awon ti won ja lo le pe iwadi ti won si saaju fi han wi pe enikan to je afurasi eni odun 15 35 years o ji eran gbe goti eranu ewure
1: obiran
0: o ji gbe ni oja kan to pe ni Sunday market to wa ni Damatru bakan na inu isele mi to tun sele oni le ise olopa ti fidi oro mule bi pe won tun fi erun an o lori iwa odaran kan eye to waye mi bi ti won pe won ti ja ole awon nkan kole ile eto re je million meji abo naira 2.5 million naira ton si fi oro hun to e kakan ton ti nse iwadi odaran tabi ton ti ngbogun ti awon esun to ni se pelu odaran ni ipinle ohun commissioner olopa iyen ni ipinle na iyen ni ekun yobe Usman Kamfani Jibrin in lo ti pase pe ki won se iwadi lori esun mejeji ohun papa julo awon to ba je bi e ki won le ba jo lamba nwaju ofin daily post loko o di gudugbe royin foto ni
1: oda gudugbe royin mi na tun le leyi o won ni ojo gbogbo ini ti o le ojo kan bayi insin ni tolohun ati pe egberun ati lawi ko le samo olohun lowo o won ni afurasi enikan ti ma ba nkan isanfani fun gbogbo olu je si o si lo re ta bi ayon condemn phone to ti baje baje computer to baje baje e mo ko bo awa ra nbi o
0: oko to baje
1: baje e oko no sa nwe
0: e ti yanu
1: ah won ni lara awon afurasi aji nkan ohun na ni amo ti ni ina mo ti gbe mi e so le nigbati o ngbianju lati ge waya ile to gbe ina lagbara i-tension cable eleyi ti o jige o ni agbegbe oju opopona ringim lo si sintilmawa ni ipinle ejigawa won ni isere la bi ohun lo sele o leyin bi ose die eleyi ti ni awon afurasi abankan je laarin ilu ohun pe irufe won kan won lo si agbegbe ohun o koda nigba ti won fe gbianju lati lo re mo ge waya na nbe ni awon ose leto abo ti nbe nbe won ni melo lara yin won ni won wonu awon ose leto abo won wo jade ni security guard ki won to wa lo re ji awon amo cable ti won gbe lara transformer eleyi ti nbe ni ilewe government unity school eleyi ti nbe ni ringim to si je gbe lati bi ose melo le seyin nisin ilewe ohun won ni won ri natan ngba ti won mo ge amo cable ohun won ni eleyi to tobi meter 12 eni kini ohun je pe owo nla ni won taru e bi won se ge lohun o nigba ti o wa mo fidi isele na mule eni ti se alukoro fun ile ise olopa ni ipinle Jigawa SP Shizu Adam na lo fi atejede lede o ibi to tin sala yoro wi pe afurasi aji waya naka ohun na lo je pe ina mo ti se be egbe mi lae enu re won ni loju ogan ele ta won eyan si kan fi pe ara kan mo ni imbele ti o ni emi la mo yi won ni ni ba pe ile ise olopa na na ba se wow won ni gbati awon o debe lorun ojo npe ele fe ge waya na ni o to da bi ati gbati won dana si la ati gbati ina koja lare eyan won ni opolopo oju ogbe ina ni nbe lara re to fe fi han wi pe ina lo gbe mi eni yi won wa sala yoro pe koda awon nkan eleyi ti ojo npe o fe lo bi so ati awon nkan mi to je mo lati fi ge waya na won ni won ba ni egbe re ni bi ti sele la bi na lo ti sele o ile ise olopa latenu agbenuso won na ti wa sala yoro wi pe iwadi awon lo fi han pe eni ohun gbianju lati ge waya na ni kina ko to gbe mi eso le o gbogbo eyin te ba lerongba te sa like e mo ba nkan ri pe Nigeria na lo ni na boya ke ke gbeje o ke se awe gbeje mowo
0: o da be je kemi o mele ko yin papapa iroyin lo nsafo me di mimo pe ile ise olopa ipinle Abia ini ana ti pe awon oba irun ori omo ni kankan o ninu kokoro gudu ogun kan ti won ba ni inu ile geri geri kan onigbajamo baba ti won mu ni ipinle ohun ipinle Abia seri onigbajamo yi to je geri geri lo ko re nje emeka won gba mu lose to koja o awon ise olopa lo mu to won ti kokoro guru kan to je togun ti won gba ni ile re ewe nigba ti ile ise olopo mo safome won ku seri koko bile yi eleyi ti won ya awon ere awon aworan si lara to si je pe awon nkan mi to je ogun abenu gongo nbe nbe won ba ninu yara onigbajamo geri geri baba lasiko ti won se ayewo si ile re won sayewo be fini fini ani sugbon won ba irun ori omo ni han kan nibe gege bi iroyin ofege kan bo se ngbe kaakiri agbenuso le se olopa ipinle Abia Abia State Police Command ye PPR won ye DSP Murin Chinanka o fidi oro mule ngbati n fesi si okan ojo kan abere tawon yan bere lowo e oni e moja tan ra wa je gbe tan gbe igbe ku gbe ni o nta won ri in la so koko bile ti won ya aworan eyan si lara ṣugbọn tawon nkan ogun abenu gongo ti o mbembe la won ba lara nile re ki se pe won ba ori eyan tabi irun ori eyan gan nibe pin pin agbenuso le se olopa fidi oro mule bi pe se ri iroyin kan eleyi to ni se pelu ma dumoru ma emi omo niyan o na ni won fi o ni won jabo ti won si fi kan afurasi emeka enikan eleyi ti o ti so pe emeka ti ndumoru memi ohun ilo fa ti le se olopa fi bese nu se tan se wadi lori esun na pe iru edawo ni emeka ki lo gbe mi ti fi nderu ba enikan pe won gbe mi e DSP Chinanka o fidi oro mule pe lasiko ti won se abewo si ile onigbajamo yi ti won se ayewo be won pe won ba koko kan to ya koko bile ninu yara re to nta won kankan atawon nkankan o ni won ba nbe sugbon o ti won pe sugbon o ko si irun omo niyan kankan o inu nkan tan gba pada lowo afurasi ohun gege bi agbenuso le se lopa se fidi oro mule wi pe afurasi yi jewo wi pe se ri looto awon ere ile eto ye pe won ti won mo won ba ni ile ohun sugbon o je titi awon alale ti ta won ni o saadile ohun ni to hun se n bo gege bi elesin ibile pe ki se nkan kan ti ko ye kojo mo re tabi to ju orin ri pe gba won ti ba n gbegbe ku gbe kaakiri kan simi robo re bi o elesin ibile lohun ohun lo se mo pe awon ere ti won tun ri hun n bo won ni gege bi elesin ibile o
1: ori Nigeria si leleyi e sorile de elesin kan
0: abi
1: n to ba wu ka lu titi obasa ati pa telomi la mo se ti e ka wa na
0: mo se ati lo lana a lo so si jo si mi sunday
1: ro wa ni si ojojumo e marun ni
0: awon na gbadura
1: o asi alawa ki ba lo mo salasi oda pin iwe royin daily post ni ayin won ni oro mo to ko so o won ni oro won o si di gurugbe losan toni nigbati won fi oro lede wi pe afurasi awon odaran ni banditi ti won sise labe okan lara awon imolafi banditi ele tin ja orilede Nigeria logun ado alero ina ni omo ti ni won ti yan ogagun mi ele ti omo lewaju awon ti won je omo leyin re lo re se ikolu si opolopo agbegbe ni orilede Nigeria won ni imo yan sipo ohun lo waye o leyin ti yan ni okan lara awon adari won tele iyen kachala Ilya My Russia won ni ti o ti ba iku ojiji pade lowo awon osele to abo nigba ti won ni opolopo awon eyan ele ti yan gbe ni awon agbegbe kan ni ipile Samfara ina ni won ti pandan fun lati ma da owo mo da ki awon bandit ohun kan le rowo kojo o lati fi ra nkan jagun se mo wi pe won ni owo ni keke irere ibuku na owo ni keke re won ni oro na ni enikan ti se onwoye ati oluyanana en tin sele lagbon eto abo zagazola makama in lo fi lede ninu abo wadi na lo sala yoro wi pe won ti yan adari mi fun awon agbesumo mi bandit ohun o eleyi ti won ni igbesi ohun na si gbe latari bi ti ni awon osele to abo ni agbon ila iwo orun ariwa le yi northwest won ni won ti yan won le mo won wo pe eyin se ti yin ni awa na pada se ja pe oye kan na pada sara won jo tori pe ngba tan mo logun de ko wa awon ni ti fon dagbe sugbon lasiko won gbianju ati sara won jo o makama te waju ninu oro re pe bo si le je pe ninu gbogbo wadi awon o ti mo pato ko eni ti yan gege bi adari tuntun leyin tan ti gbe mi kachala amo sa o won ni awon bandit ohun ina ti wa pa ndandan fun gbogbo awon abule ele ti an be ni agbegbe ijoba bile safe wi pe eyin ori kan egberun lona gba naira 200,000 naira ina ni won mo san o makama te waju ni oro re wi pe owo won si wo pe ngba tawon ba fi ko jo pe wa kere tan awon ori owo to to bi million 25 naira 25 million naira ele ti an ni awon egbe ohun won be lo fi ra nkan jagun ni lati je kan na wa kikele bi ibon won isala yoro wi pe ni joni tan awon ologun kan lu won won ni won gbe mi kachala wa tawon yan mi to je pe kachala ohun ina ni pada lo si ku e si abule kizara ele ti be ni to si ijoba bile safe ni ipinle sanbara
0: o da eja tun lo taratara iyen si ipinle kastina ibi ogbo lati kadi ale ti le atoko lati gbejo iwa abaje opin sibi kan o iroyin tun be nwaju temi lo safo me pe ko din ni awon agbebon ti o tobi 80 ni 60 suspected bandits eyi ta ti ri enikan to je baba asale won ede abasu aiki e ti won fide oro mule bi pe won ti gbemi e lasiko ti awon eleto abo ti won koju oro sawon agbebon yi ni ijoba abile bakori ni ipinle kastina latari pe awon alase sisapejuwe ikolu ohun gege bi eto ye pe won mo mo ti pe yamo re le won seto re ko to di pe won gbegbe se ohun ni agbegbe ohun iroyin to nbe waju mi to jade latenu sagazola makama ile to njabo lori eto abo na in lo wi pe se ri ise ti awon olopa se yi awon eleto abo se jare o na lo je pe iko otele mi ye dss o na lo je pe awon vigilantation lo fun won to nti awon ode ibile tan na ti gbeko nipa eto abo ti won lo ri koju oro ti awon to je agbebon ta wi ti won si sina boya won makama lo jabo royin wi pe se ri ise yi ilo e pe won foju sun awon agbebon ile ti won di amara gbagbagba ti won le ni igba kan be ni won pe di abasu aiki ohun lo le waju won ile ti won fide oro mule pe won to pase re won lo lowo ninu okan ojo kan ikolu to ti n waye ni tibo ati oro ipinle kastina ati ipinle sanfara fun ojo pipe gege bi alaye ti makama se won pe awon agbebon yi won di baraka oya lu won won yalu abule kan tan pe ni guga ni ijoba abile bakori ile ti won pe ero kan won o na ni lati ri wi pe won tun kolu awon to je ode ibile e ti nbembe ti won da bubu awon eyan ti won lo soko won ti won si nbo laje ko nkaluku le gbin ki won si kore layo ati alaafia won ni boro won se de ti gbo awon eleto abo oni ko telemiya dss to n ti awon ode ibile awon vigilante ni pinle kasina won jo sowopo won da iyojoju kan o susususu won kolu awon to je agbebon tan wi yi won pe awon to to bi 80 ni yi in lo je awon afurasi agbebon ti won mu bale debi ikolu
1: e je ase be ka mo lo soju oja iku kale

0: Eka bo pada lati oju oja.
1: Adupe.
0: Gudugbe royin o na le n teti gbo ikanni lagili 96.7 FM. Gbogbo yin te me lagbon Facebook we mo seun. A nbo lagbon do yin ni kokpe kokpe. Iwe royin di punch ni ayin ina lo tun ko. Eh gudugbe royin eleyi o nigba ti an ni okete boru ma obi kan eleyi ti ma fi awon eyan lo re si owo nabi ni orilede Ivory Coast lowo o nigba ti ile ise olopa agbon ti ipinle Delta won foro dede o wi pe obi kan eni odun 25 years old woman ti an ni won tan bi igba ti eyan fi ede tan ka baba lo si orilede Ivory Coast won ni won ma ti gbalẹ o lowo awon eyan eleyi ti an tan lo be nigba ti an ni won fi kele ofin gbe obirin mi na ti se ni odun 26 years old woman won ni ohun ti e o wa lara awon eyan ti an lowo o ninu mi ma tan awon obin o soro olomoge lo si orilede Ivory Coast wi pe se ri be ba ti debe awon oko yin ni si owo ibe na le si mo si si oro aje yin ke to boju o bojuri e ma fi owo gidi ran sele sawon obi yin koda e le ma foko ran sele gan won na ba oka olohun mo si won adura ti awon tin se lori oke lati ejo yi ase bi ti adura o gbagba ni won ni won ba se gogo won tele han lo si orilede ohun eni oro ba di ran mo jogi mo won lo lagbon be o nigba ti o mo ti waju ni oro eni ti sarukoro fun ile solopa ni ipinle ohun SP Bright Edafi loni afurasi ohun eni npo ko re ni ese beti isioro won ni ina ni won fi kele ofin gbe lati ipase awon ose eleto abo ise ile solopa eleti an je Efurum area command leyin ti awon eyan kan won ni won ti fesun kan o wi pe gbogbo gba ina ni mo so wi pe awon wa awon atori se ti an marun se daada bo ba ti mo se gan to ba ti wo ma bo ni orilede Ivory Coast o bo ba ti kosen bi osu melo to ti mo se isin ni o mo pa omi lengbe owo sapo to si mo fowo ranse si an mo lebi re nle o won ni awon omo bin eleyi ti won ti ju bi ogun odun lo soke ina ni won ko lo pe eyin se daada won ni wa kun odun won ni iya kan be ni orilede Ivory Coast eleyi ti e mo pe ni Madam Purity ina ni won kan mo le lo lo won ba ko won sibi ti won ti mo fi won se owo na bi o won ni amasa oni gbengbe yin ngba ti ile ise olopa bere ise iwadi alagbara won ni na ni won ri wi pe won ba gba omo birin ohun le ti won si fi kele ofin gbe eni ti won ni aje wa baje ohun o simo lori o eni ti wa salu eni ti se commissioner ile ise olopa ni ipinle Delta Yemi Oyeniyi ina lo wa korinre ki awon ose leto abo wi pe e mo seun tori pe atawon ati awon ajo ile ti ngbogun ti imo fi ni so weru iye National Agency for the Prohibition of Trafficking in Person iye NATIP won ni pelu ise tawon jo nse lati bi igba pipe seyin won ni mo nsu eso re gidi o amasa won ni awon eyan mi ele ti an be nibi ti obirin ohun to ti lo re fi won se owo nabi gbogbo igbese na la won si ngbe lati gba awon yoku na pada lasiko ta wa yi o
2: o da be je kimi na o tun mu mi koyin papapa iroyin lo nsa fo me di mimo wipe osise ile ise apinaka ti Benin kan le ta mo si Benin Electricity Distribution Company o na le na ti gbe o lasiko ton ton ina se lori opo na kan to wa la dojuko ile eko gbogbo nse poli

0: to je ti ijoba apapo to wa Lado Ekiti ye Federal Polytechnic Satellite Campus lopin ose to koja yi mo pe isele lo je ekeji ti o waye labigbe na lati bi 2012 nigbati mo pe okan lara awon ose ile ise apinaka PSCN igba na turuko re je Samuel Isaac ti ina gbe lasiko ti nbe lenu ise aboroyin to nto wa lowo efidi e mule bi pe isele yi isele ladojuko Federal Polytechnic Satellite Campus nibi ti o se BEDC to nbe lenu ise ti nlo ba won tun ina se o la je ki no tan fa won olugbe labigbe ohun leyin ti won ti tan na fun won enikan ti awon ti isele soju won ni won pe okunrin kan eleyi ti ohun nbe lenu ise nti e yen to je osele ise na inlogun ri opolo nibi to ti tun ina se lojiji ina lo ba dake lo gbari ti won ri pe ore wa si enikan ti o je ose fun ile ise to nba ise BDC ona ni won gbigbe se lati ri pe won ran lowo lati so kale ko to ri pe ajo to ri sisele pajawuri na pajulo ile ise a ile ise panapana ipinle Ekiti to si ri sisele pajawuri Ekiti State Fire and Emergency Service won won be se nu ise ti won ran lowo lati so kale lati ri opo na to wa won si gbe digbadigba o di ile iwosan fun itoju ile iwosan na ni won ti para kede bipo ti dagbere faye lasiko to n gba itoju lowo ki Eledumare ki mo je akusoko won kan je on taje la nwa Eledua mo je ka pare nti o je wa o
1: ami boni
0: de ka gba ipe kan tan ni meji lodo yin ti en gbo wa kaakiri agbaye loso oni number te fi pe wa te fi dasi oni +234 814 491006
1: tabi
0: hello eka son o eka son
2: hello eka son ku eto
1: yes
0: awa niyan o
2: lagba olo e ni si oyin ka lagba olo
0: ami
2: ipo ta o si ni ka yin e ti mo se ai ni mo se mo ko ni je ti lagba olo
1: ami ami ateyin na
2: o ko temi ni card ti gbo e mo si popo gbogbo mo gbere
1: popo
0: okay
2: e so yi tẹri èyí tí mo fẹ́ dá síbẹ̀ ni pé ẹ ti èyí tó gẹmọ ọlọ́run máa ṣàánú wa mo rọ̀ wá ẹ dákun ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ra ṣe o ọlọ́run ní já fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ o ẹ dákun gbogbo ọmọ nàìjíríà kí wọ́n dákun wọ́n máa ká máa ṣọ́ra fún torí àsìkò tá a wà yìí àsìkò tó gbẹgẹ́ tó léwu ni ẹ dákun a ní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ o káàbù ló ń sọ ọdún ẹ mọ̀ sí pòpò gbogbo ọmọ
0: gẹ́ 675 lati Nigeria nu 0912370 8675 le fi pe wa te fi ba wa da si e seun te ngbo wa kakiri agbaye hello ta lo nbe loju opo e da si gudugbe ba se reti pe iroyin kan be ni ayi hello
1: je amuye ka mo pale ara mo
3: hello
0: e ka san o
3: e ka san o
0: oruko yin bo le tin pe wa
3: orire yin lagbara olohun
0: ami ateyin na
3: olulu radio ola ida temi lati ilu ojo
0: okay
3: nke ni fe so nipa ti awon agbesumo ni eni eri paye ti wa gba won that mean control local government to go na won won ma so isakole e paye ti gba won gan olorun o sa lo wa nigeria o
1: mami
3: olorun o fi so so wa o ola ida temi lati ilu ojo
0: e se gan te pe wa ti e ba wa da si ani lori ofe ati gba ipin kankan mo beyin na ba woju ago yin
1: ti lo
0: e ri pe ago kan oku bi iseju aya ile ti o fi roko go bayi temi tayo ye ladun aboro lo ko mi eja pegbon ka won ba pegbon jinijini bi eni ojoramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani faka kan je ko si ni jebe ko ni tale wa baba se ni de bayi sina alayo adisade ajala inlopon sokan lori eto yin eto wa ki la ri gbo
1: e seun gan ni ti e tun ba wa afife gbo losan toni abidemi nloko temi o akande loko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a ma se lojo ale seun oni yo san wa si dada

0: hey yan lo nbe mi ja
1: sa sora
0: mari ba ge ma gbe ma gowo be ni ko kan mi o se jare bosun for the first time olo ojo da fo lata na do mi
1: so mo
0: o tani ke yan lo nba mi ja
1: o mo tan ba ni won lu
0: emi ti mi o mo ba se ja
1: won lu yan la lu de
0: eh
1: alubami
0: seyi ni olu mi
1: emi o ni da si
0: eleyi abele
1: oju gbe te ba jo du
0: abeleyi
1: to di
0: leyin kokan koko pariwo gbe gbe mi o de ri kokan mi ma gbo nje ma je
1: eh
0: o de ma ta din ti o je nko je niyan ma ko wo nu ba gie kokan mi emi ah ko si ja na na do temi mo
1: eh aso ja ti e na ti ya
0: ija ba wo ki la ri nu ja yen
1: ko si
0: to e pe won le mo hawo fu wa nbe emi na mo ja
1: kan tu kan tin gbo lori ija ba
0: e lo ni an gba
1: ah eh dollar ni
0: so ti ri bayi
1: won fi ah se wo o ri ni
0: emi o ri
1: ija ti dollar lodo awon kan
0: emi o mo
1: ah
0: en ba le ti yo sele ni fun mi bayi ti o ti kokan se paran paran
1: iru wa tanto Joshua abajo bo nu ring ni si o le daru ja lo fe
0: ah ke se ru be yen owo olowo ni yen
1: ki lo de ti o si wa bere si so o nfi ohun to ro o fi ki se bo e gbe tele yen
0: tori yen
1: ngba ta so ta lala to ni Joshua
0: yen yen ki se oni ija yin odi eh ti baba re ti bi o bayi bi o se ri ni ti ya re ke se ru
1: to bayi pa Anthony Joshua lo ba pade re to pe to bi ori re to dabi eh epo epan
0: o
1: pe Olorun Olorun ni jori gbogbo o dabi
0: ma ni ori wa gbogbo wa atori awon baba wa atawon ti ya wa ko ri dabi epo epa ogbeni ogbeni ogbeni tewo
1: ko te
0: emi o so be fun ah emi o pade re mi o ni so be fun Olorun ma je riru e mani baba mi
1: ah
0: ebo mo mi
1: ah
0: mani ba
1: o tun bi kun legba
0: ah ewo ni
1: ah beke
0: ewo
1: tori
0: gugu mani
1: gugu awon oga re lo ku
0: kili
1: emi ki
0: ewo ni kini
1: tun di olawu
0: ewo ni kini ewo ni kini
1: ikun le lo ti gba laye
0: o ye ti eri tun
1: de
0: o mo gwo we
1: ko gboro fa wa we
0: ewo ni kini eyan ni tun de
1: o lo ti gba laye
0: sori tun de
1: o je pe mo jina si
0: ewo ni ewo lejo oku ewo ti lejo oku wo ni
1: emi wa ri gba ti o tewo to gba kini abi ti won te ta lati dun ikun le ni mo won ri
0: ah o ti ri kure o ti se ni e
1: lodo se wa ki ola
0: iwo
1: ikun le na ni
0: be ni sori mo je ki je ki
1: omo okunrin omo obirin badan ni
0: mi fe jewo fun e ikun le ni
1: ikun le ni
0: be ni ba ti bi tun de olawo yi bo ba ti yo ologun ba ti oni tun de won gbadun eh
1: won gbadun
0: so be yan so be yan jeje ni
1: ko like wala ko like wala si ainde oye ba n korin e
0: ma ni ewo ti e ni gan ewo ti e ni gan iwo ti e iwo ju ta gbagba bayi lo si lo si lo si won ye yen ewo ti e wa ni gan ewo ti e wa ni gan so internet matters bon oga wa ewo ni
1: tunde olawo ba si ni to ba ni egbelemukun owo lowo
0: ah
1: o le ju koro lu
0: ki gbo number yen so te bi nkan ni gan ti ma so pe baba wa hello hello le pe
1: o te ri bere npa baba wa
0: e bi laye de hello hello bari ala lo fi ala lo fi kiri yen ke mi
1: wallahi sori
0: lai se pe boye ni kankan lo ko mi pe bere se mo se le aye to wa nda o
1: bi to ye ko
0: o ba ti pe ko
1: o wa egbe oselu kan ti o register si
0: eh won so lu eleze o
1: ke won se se nu yen o
0: o ma se awon eleze
1: bi toro lo mi mo wa o pe kini we man leader
0: ke
1: ba be lo ri eh awon candidate
0: ayo gba mi fun gogo ru eleleyin
1: ti won sese de ti won sese de ti won ti won ti se campaign lowo ti won ti iru re si waju o as I have I seen bere la fa ni gba owo
0: jade kini kan to kule fe gba
1: ko ye
0: kini kan to wule fe gan
1: be eyan ba fe
0: lo na do temi
1: governor sey Makinde
0: eh eh
1: to ba je pe tele tele oro bi 50 million ni
0: o wa letele
1: ti yan ro eyan mu olo gomina o so di lopo meta
0: kini tumo ki gba ki di gbogbo ru aya je ke kini to ti ni tumo so ri genduro ni odo awon to de kankan mi ye
1: okay
0: tin ba ti n duro lodo awon to de kankan mi ye atawon eyan rere mi na ti won tun yi mi ka mara ma lo yen werewe so ri bi to fe gbe mi lo ye agbara mi o ka lowo e tin ba ti ri today ti ba ti tin ba ti pe baba mi e lo le pe a ri yin pe ni sise e mo sun dada o ori mo ju lorun jo ori mo tun ri pe e tun wa lo like gbogbo bi o sa se da na le tun tele ka
1: le mi a mo fi ojoju
0: e mo sun dada o
1: adura mo ma se fun yin lojojo
0: se wa gbo baba mi bo ni ki oni o se ri o ewo ni yeah ele le ni tori iru awa o wule mo mo
1: ko owo si apo iru awon oga ba on ti mo
0: pe to mo ti reti na pe
1: abi ni han ba nbo le ba
0: se yo wa lori ri
1: le ba di mo won gbagi oga mi won ti mo pe ko wa love
0: a pon le lo da
1: wallahi
0: kin wa ni
1: nitori oni fine bara iru ile ti wo ko nse
0: emi o se fine bara
1: silekun ajo le to je
0: pe emi o se fine bara
1: ajo ti won da gan en tin sise o le da won ko yi kan to ba bere pe ejo ga e de
0: ki wa se ojojumo le bi won bere
1: tan ba na 500 naira si ogba owo ajo yen pe bo ni yen
0: ki wa se ojojumo le bi won bere ya ta fun awo obirin ki yin ti iyan na to ti je pe ayo to ti mi yen duro si
1: emi kan awo obirin iwo nikan won si ri awa obirin ki
0: se emi ti wa ti won se bi gbogbo won ko
1: be ni o ji
0: awa obirin ki se ni dada gbogbo le
1: olohun ibo laye o pada to ba se yi o si le to mo sa
0: aye ete eleyi ta wa wa o ti to emi o le mo fe ran dandan soro ti o da si inu aye
1: awa
0: ele ma wo re ma wo re ma ra ba iya wa e ka bo che wa dada e pele sa e pele ma awa obirin ki yin o ewo ni ehe won de ki wa dada won gbogbo awon eyan yin gbogbo nkan alafia lagbaja kan alafia alafia de gbogbo wa wa
1: ah mo ji se yin fun
0: bawo wa ni bayi gbogbo bo e ba se ro pe o jo pon wa le na ni ka jo
1: pon le le tun bi si e wo e ka bo ire to ki la ri gbo fun ton san yi
0: okay now
1: ikan ni lagelure 96.7 okay to gajoke laafin ti oba adebayo akande alagbala okin ta wa kale si felele nile ibadan oluwa sina alayo ogo ede o fo ma le so fa loruko temi ala ni re
0: yes go
1: ekun oko abeke eto ohun tun ti de o de sogbon ti mo
0: oye
1: lase lowo olohun olodumare eni ti
0: olohun o se
1: o ni okun emi wa to je ko se se fun wa lati wa ni habita wa yi to oni o tun da
0: ni
1: o tun dun ode oni ode ni
0: ode ni
1: olohun oni se ni ode kan ti an pe ode ana da fa wa lase lowo olohun
0: be
1: wa
0: o ma dun
1: yo ma da
0: ami o
1: eh inu o ma dun na
0: ami
1: o si ni baje
0: ami o
1: nigba kokan e kaabo sori eto yi fun tose yi gbogbo olojo bi ninu osu yi ninu ose yi gbogbo yin papata nla ki eyin ti
0: osu tawa na lele
1: osu ware
0: osu ta gan lele ewo la ya jija be
1: oro tele
0: olorun olorun ma ba sanu wo omokunrin mo ni ki o mo opolopo eyin okunrin ki ni nkan to mo nsele to fi je pe igba bi ba wa gan lasu aran yin ti pe
1: eyin e se bi to ba kan tin iba yi pe ti ojo temi ati esu po lojo kan na ra eni se awon eyan opolopo eyin obirin yi gbagbo pe awa gan mo gbagbe ojo bi wa
0: eh emi ti gba o ntemi o ah tori mi o mo nte wa di laya to wa le toto be
1: wi ko ra mo ranti
0: ki lo de yi o ki ranti ojo ayo tan bi oluwe
1: ajaju
0: to pe kan na ni lo didi odun
1: lori oro asanwo osuku asanwo mi
0: olohun bo gbe ru yi
1: gas tan o
0: iyan dere ma tan ni
1: o ni so fe eyan o le ranti
0: o ti esu mi
1: abi oye
0: oye mi
1: so nkan to nfa niyan
0: eh ko wa si wala
1: ma binu
0: abinu mo
1: bẹẹni
0: kẹjọ ọdún
1: òní ọjọ
0: bíi tàwa èmi àti ọkọ mi àlàní
1: lo bo si
0: yes ke
1: o ba wa se ni ojo ayo
0: ami
1: o eran ti a lo e ti le mo mu wa bayi gugu awon orisirisi e ti le mo fi le ba ka ti mo de mo le e mo je moto na mo de moto na
0: ah moto na da
1: agbala
0: moto na da moto na moto na da
1: ni lori e mo bo sun pele
0: pẹlẹ bọ sun pe ya kata yen san le mo gan
1: kata yen ni
0: agba o n ba fa
1: gan o si ba run
0: mo ja tatutu ko run o kan run bayi o kan fo mi
1: se ni
0: to mo ti o le sise yen o rodogini tabata jo si to je tutu gore mi atoko temi o olorun je ki o re awa to ro de o abi o jare o je pe mi na nki lapana odo temi wi pe ka bo sori eto wa ile itawa pe ni ki la ri gbo ikani la gelu 97.7 FM oke gajoke o na ni ikani ti radio ami unjejejeje eleyi te tin gbo wa adupe lowo olorun oba loruko olorun oba oga agba loruko oba adebayo muritala akade mfr loruko awon ti won je loga loga ni kan ibi ta wa ya ti titi layo akisola o nlo lootu eto wa emi fola shade ajala mo nki pe e kabo sori eto ohun le kan si emi labeke ti mo je olori laafin okan mi alani eyen gboju wo wa loju opo ibanidore facebook wa eyen koja lo sibe be wa si ri wa nbe e ma ba wa nbe eyen like eyen fi iroyin sowo si wa eyen tun mu e fi sowo si awon eyan yin gbogbo eleyi to nbe ni oju opo ti alatagba ti kan ni facebook ti yin kawon na le lanfare ati ma je anfani ati awon ohun gbogbo eleyi ta gbe wa sori eto ti ojo se gbogbo wa lanfani koni baje fe nikokan wa o aki gbogbo awon lojo bi tori pe oni lojo keta ninu osu kejo odun 2026 pe gbogbo eyin te n sojo bi loni eyin te ti bere lati ojo kini titi doni gbogbo lojo bi ni osu yi ajo wa na ni ajo rupo na ni olorun ba jo da wa sinu osu yi na ni awa yin na ni ajo ma se odun ohun papo ko si ni baje fe nikokan wa olorun o sodun ayo fun wa o lagbara lowo olorun a ri nkan re a ri dimu ninu odun tutun ile ita tun ko si yi lagbara olorun iledumare mo ki o bo sun alayan de ohun ma nwa nbe ni to ma dele daada ko ni baje fe nikokan wa se ri eto ki la ri gbo toni gege bi ise olorun to ti ma nti wa leyin ati gege bi ise ti yin ti eyin duro te ba njinja wa oni itun ma dun gan lagbara lowo olorun oba e je ka koja lo soju oja ta ba si lo taja gbogbo n to wa nbe awo mu se je a wa pada wa gan saarin eto ile ita pe ni ki la ri gbo fun toni amo riri yin be ti se feran wa

0: pe ko le ri nkan ya mi ko te ra awon nkan ta le je o sa mo ba dugbo se ri emi o ba tun fun eyin e nsin bo se de
1: mi de se tun wa ronu
0: sa dugbo le ti wa fe ma wa yen nsin
1: e ja ja wa nkan kan ka sa ti e kokko je nkan kan lale na
0: to wa de ma sa ma se nkan kan kan se ke ati yin ati ile ti e ba le fi dano ni won ba o je ke mi ma rerin loju e
1: Ah,
0: to
1: ka. Do ba ti so wo lowo Oluwa e ba nkan la ni o jare.

0: mo ni ki sare ti e sare se nkan kekere ti mo ra gbe wa tori loni ati edupe lowo olodun loni keyan ma so nti o da
1: agbo orin tutun
0: se o mo ojo yen bi ojo yen se ro to asa joko na ni anre ti olodun titi gba to jo lo monitor abe egbo eyin eyan mi gbogbo emi nlo sile o wo iwo yeleja sare fun mi leja bi oni 3000 kan be yen kini le mi le ra o eja sardin ori yon ko fi gogara like e sugbon eja to da na ni
1: sawa lo tun ra
0: be ni mo sare gba ni mo ni ya sare fun mi lo ni 3000 kan mo sare ra rodo kekere peto to lu e ba ri bi ewo ni gbure nkan kan okuku fe ran ka sare ro mo le ni ale yi pe ka fi yen gbe na lale
1: o si da
0: ko de si repete lowo mi ti mo fi sare sa gba gbogbo e mo ran mo wa so fe le jamu ni ko ma ori to ma si dele lale ma fi owo si
1: ojo yen ni o je ko ra iso
0: e koko sare si owo se mi bayi ki n le si owo so mo olomo kan lo mo je ka re ogun ti o le fe gbagba ga mama so pe nikan fe gbagba lori awon emi o ki fe ran pe ki ma
1: eje lolo ra ti ma sowo
0: 3000 ni
1: 3000
0: beni
1: lo fe gba lowo mi pada
0: pe ko kan se sinu account fun mi pelu 1000 yen ko je 4000 ko kemi na ti e fi le ri nkan gborun le ko lu e fi ri ran ro kan
1: oro e fin mu so o tun ta 3000 na to wa je soro lati san
0: rara
1: abeke
0: ko je soro
1: oro e ti o ti ni nkan mi ninu oro re o ni nkan mi
0: ti e sare ba mi sare ba mi sowo yen na
1: kemi sowo se
0: to do mi leja
1: wa ma gbo na ka se so pe inu mi
0: o pon mi le
1: a pe inu mi yo lati san
0: mi ki se gbe o kan so pe
1: o le ri owo yen san le nina mi o le fun e ka so pe owo yen po nle gan mi ni fi mo se wa bi mo se ro mo ro yi loni o mi o mo ti o sele laarin iseju die si bi ta wa yi akoko niyan elekeji ni pe ti owo yen ba wa nle ti mo ni egbelegbe billion naira abi o yo ni fun o ni sisi ti yo
0: kini mo se o
1: ti owo ti mo ni ba je akaimoye loni mi o ni fi 3000 to bere yen le
0: kilo de
1: o daju ikani e
0: kini mo se
1: o se ri pe o da n pe o ma mo nhuwa ika yen ni
0: kini mo se
1: ajeni fe ni
0: se mi na
1: to fe jonu
0: ajeni fe ni se iwo ko ni
1: se
0: ko kan ta re ko ni gbogbo awa ta wa nu leyi kina nje tan fe
1: dakun eja oh my god eja sawa 3000 naira
0: eja lokwe sawa
1: lora lo de
0: ana na ma ni ko mo ko ma ko ma ko ma ze ni gbogbo awon ko mi
1: so lo le dowo yen san
0: se mo sese ma
1: mi wa ni fun e je ki ye eleja yen ko gbe lo court be ni
0: se mo sese ma nge alaran lala wa le
1: lo dokelo sisin o ti ga alaran lala kala bi ko pe o ti wo koda maru ayin gan ti fe mo lo ko to mo so fun ya onipa nla npe ko bo ko sare bo ko ile pa nla kan o abi o se ma so ko ni e je ka sare se ajapa mo ti ni aja popo leyin kule abi
0: jo kilo
1: se mi to ku dan jensin ni e
0: kilo fe fayo ninu gbogbo ile to nso ibayi tori ko ye mi se bukata e ko ni awa ta wa nu leyin
1: ba te de je bukata mi
0: eh
1: so iwo o ti e ni kankan to ti e ko se rara
0: sebi to ba wa nle ma se ko to ba wa nle se mi o ni se ni
1: o wa nle si
0: mo ni to ba wa nle ni mo so fe pe wa nle
1: abeke si awon bank apps e mo fe wo balance to wa me te
0: so wo loja
1: emi a si temi ma
0: bi o wa loja na ma wo balance mi o ready se wo loja
1: wo e wo balance wo loja
0: ko ye mi ni o kan tori ko ye mi ati mi to ja mi ta ma ngba mbo to je pe won ma ba fi moto gbe wa ni to ye pe iya jiwola na demo pe
1: o
0: boju awon eni
1: oja yen ma wa
0: ti won
1: lu owo oja yen lo ma wa lori account
0: e to je pe gbogbo awon eyan wa ta don ta oja yi ti won ko gbogbo
1: won le to won ma san siri
0: fun iya jiwola pe
1: won san fun
0: e se le kan na
1: company
0: ko ye mi
1: abi
0: wallahi ko ye mi
1: o ri wahala n bi nisin
0: olohun ni je kemi ri wahala o
1: nisin o si awon bank app yen bayi mo fe won to wa lori e
0: tori kini o so we sonu ni
1: bosun mo nbo ja lo
0: olohun ma je ko lu we lo
2: kill lari gbọn leto lori lagelu 96.7 FM e ma ba wa ka lo
3: lagelu FM.

0: Mo tun bere ko le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe sini mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
2: So good together. Lagilu FM 96.7.
3: Ki lari gbo leto lori Lagilu 96.7 FM. E ma ba wa ka lo.
4: Yoro teyan ti so ti
5: Abeke ma wule rojo.
4: Oya si.
5: Hello, wa si. Si bank app yen bye bye. Abi kin fofo yen mole. Mo kanu mejeji.
4: Nkan mi ti wa nbe niyan o.
5: Nto wu ko wa nbe.
4: Olorun ni je ka de.
5: Abi ke mo fe mo ye to wa lori awon apps eye.
4: Ah ah. Akoko ejo.
5: Bank meta lo nlo.
4: Ejo sa. Se owo yin sonu ni.
5: Oh no. Iro to npa pe ko sowo. To fi je pe o reja 3000 wa sinu lei. So ti mi ba ti san fun eleni o lowo yen.
4: Nkan ti mo wa fe bere ni wi pe se te ba ti wa ri owo kankan ninu account mi bayi
5: bene
4: o ti je pe iya jibola na
5: ma tun wo history owo yen se bi won ma fi details san wole ma wo history awon owo to wole si account e laarin ose kan o ya si
4: olo ma wa je ka soko fe beyen
5: lese kese
4: kan de beyen o
5: abeke
4: ko nse bayi ni
5: mi woju ere o
4: a bere lati le oke
5: ma woju e leni
4: tori pe kini o tori pe kini o tori pe nkan ta fe je
5: Abeke ma woju e o
4: ti nkan ta fe je ti mo de
5: salaye bank app yi
4: o ti da
5: oh tori pe mi o mo
4: e ma chi emi o mo se
5: ko si wala se bi mi o ni fi phone ele ni
4: nitori kini
5: oh my god
4: gbogbo nkan ti o ni sumo kankan kaka ke yen na salaye
5: ke ejo kini abeke nbo na
4: ko si nkan lowo temi
5: na 0912370867
4: o se wa ti wa di ejo
5: 091 23
4: get me some money kids on the table on your bread yo
5: 8675
4: plus
5: 234 8142491006 plus 234 8142491006
4: mi ba titi se
5: ni abeke nbo e ka so
6: abeke ologbon ewe e ku se alani
5: e se
6: e ni baje ni gbagbe mo oni akoso tun awo lowo idowo ogbo eketo mo ni
5: brother mi
6: o pe latade to kunu gbele mana brother ema ere di binuju e ba won niyan abeke be kidi sale po bo se sana e lera bo se ma bo se aladun e lera ki ba ni fe ra oko e na sana wa na sana ka sama si gbogbo e le fe ra gbogbo sana eh ala ni te ba wo dada bo ya bi do din taja gan e le mo bo yo nlo ni be gan o
5: ah ko le jo nlo ni shop yen mo
6: ah o le bo la no bi dogbon ni kon
5: won fi so shop ni
6: won ba bo na ni ye
4: olorun je ke mi ro gbo
5: won fi so be ni
4: olorun fi eyan kan so shop olorun je ke mi
6: ro ala ni e fun fo re o na ti mo pe ti ka
5: o se re
4: ka wo ni
6: e na e mo
4: e jo so wo ti e so nu ni o wa so e so
5: o se re ni awo lowo hello
4: ah
6: hello
5: e ka san
4: kilode
7: mo ni alapa lo nsoro
5: ẹ ṣe
7: bọ́dá là ní ń tọ́ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yìn lẹ dálẹ̀ o
5: èmi ni mo dá kíni sílẹ̀ lọ́nà wo lọ́nà wo
8: ilé tó bá máa wá sílé ó máa ra nǹkan wá sílé tẹ́ ẹ bá ní ìjì owó ó máa fi sílẹ̀ tọ́lá ti wá ní tó ń fi sílẹ̀ yẹn ẹ̀yin ò fẹ́ ṣe mọ́
5: bẹ́ẹ̀ ni ẹ wà ń bẹ
8: owó tẹ ẹ yá tẹ ẹ sọ padà 300 yẹn tó ti
5: ẹbí bóyá kò gba nkan tó jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́wọ́ mi kẹ́ ẹ máa ṣàtójúbọ̀ lé onílé hello ẹ káàsán
4: kí ló wá sọ pé kí gbogbo àwọn èèyàn máa ṣàtójúbọ̀ lọ́wọ́ mi torí wọn ló
6: parí
5: hello
6: ọkọ ìyàwó ẹ máa gbé ètò ọpọlọ yóò ní dáàbò
5: àmíjàre kí ló orúkọ yín
6: orúkọ mi ni kò fóṣì látòlúdé ìbàdàn
5: ok
6: ọgá ọkọ ìyàwó sẹ́rí ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ni gbogbo ọ̀kan láyè lóòótọ́ àwa ló lórí ilé gbogbo responsibility obìnrin dẹ̀ ni ọrùn wa ló wà ká máa wá torí pé wọ́n sí àṣìṣe wa láwọn ọ̀nà kọ̀ọ̀kan ká máa wá torí ẹ̀ ká máa yọrí bọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan you are the cause of this ẹ̀yin lẹ́fà
9: because awon aye kan wa to n ba yin di tele to se pe to ba na 10,000 instead ke se wa ke compensate boya ke gba 7,000 naira yo igogo time gba ele yin o kin lowo lowo ti o de ye ko ri be ohun na awon obirin na lawo ohun na ni family na seven so de go ni o
4: aye yin o ni ba je foro te so pe ohun na ni family
9: ah ohun na ni family na se mo bu ka ba family lo mama to mama delay na lori ni but won gba ti bu ka ta nu le ba wa yo seyin to wa ja siko to ba se ba ke fi polowo lowo ni take any responsibility mo le to ya ko ri da ni ko ya ko ri da na ile atona ogun wa ni daru ko fun si ni lato lunde
4: se ki wa so fe ye se jare ko fun si aye yo ni baje
5: gbogbo ele ti ko fun si so yen okunrin o le ma so ru oro yen
4: gbogbo okunrin to ba je pe nigba to ba ti rowo lowo yawo
5: e ka san
4: oni awon ma da
5: gbogbo je po didi odun bi mewa olowo na ni oruko yin lati go sa oni je ke soro
4: e ka so jare
10: aiwa great e ni baje o
4: ami o jare
10: o ko mi ni sai da ka okan lati tagba ke awon yan bada Mr. Dani
5: no gbo yin o
10: eyin na le le yi be se ma se le kokan yin o ma ku ti e ka
5: emi
10: e duro na kilo de te fi ma n debi ti aya ti todo ti
5: e gboru oro buku ta ta kankan fi ti fi sapejuwe emi
4: oro ise dede ara mi
10: je be bere je mo pe owo obirin owo ti won ni owo ti wa ni to mo pe ti wa yato si ti temi
5: ko si wahala
10: to ba ri gba 5 naira lowo e iwo na da pada fun lakoko
5: se ko ojo wo gan ni pada wa gbowo lowo mi ta loni o shop e iwo lo ma ma so we fun ra e
4: se ma fun e se lo ma fun mi pada
10: iyawo
4: owo e ko atakara to ma fun mi pada
5: eja 3000 abege tun fe gbowo e lo si bank app e so un pe ko si bank app we
4: abi baba mi se ko
5: soro la kan kan so akta kan ma lo won be ran kan loran yan won be ran kan loran yan ko wa ma lo abi ru oro wo ni e lo e ka so
4: emi o
11: pe oluwa ro ti mi oluwa kon te na ri se apata ibadan alani onile onilowo alejo di eru ni nigba to pe pe ti yawo ba ti se to ti gbianju agbara re igba ni wo pawo ko to ni se mo
5: ohun
11: lo wa pe ki yawo na wa ro pe o da de pe okunrin yi alai ni kan se ni o idi ni yan ti yawo
4: se se yan
11: ke ke bi ni yan lo wa iwe wa lo ba la ẹgbẹ́ tó bìí bá ti wá ń ṣe kọkùnrin wá máa wò
5: ó máa wà tó kí ló wà
4: tayẹni owó wo ló kọ fún mi.
11: pé kò dá abẹ́ àlà ní
5: ìṣàtúnṣe tí ẹ̀yẹ ló dá
11: ọdọ̀sán
5: ẹjọ́ máa gbọ́ kò fó sì wá máa lọ o ọ̀rọ̀ gbogbo yóò bá mi lára mu rárá a ní kó sí bank app hello.
4: ṣé ti ti àbí tèmi.
10: ẹ káàsán.
5: o jàre orúkọ yín láti bo.
10: Orúkọ mi ni kò gbọ́ rí pé láti ọjọ́
5: ẹ ṣe
10: mímọ́ àṣà fún ipò iṣẹ́ rí ilé ayé wa bẹ̀rẹ̀ sí tóbìnrin bá ti ń ṣe tóyìn náà ṣe ẹ nọmba tù ṣé lóbìnrin àwọn obìnrin ló gbọ́n jù ìyá wa ni wọn kò sí nǹkan kan lè ṣe lẹ́yìn wọn.
5: náà nǹkan kúkú gbẹ̀mí wa.
4: èmi kò àwọn ò lè gbẹ̀mí torí kò pa wa náà. Kò pé wa o.
10: Tọ́gbìnrin ó fi kọ́ lábẹ́ rẹ̀ kòsíkòsí náà ni. Tí ó fi kọ́lé kòsíkòsí náà ni. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ ṣe tó bá tọ́ kẹ́ ẹ ṣe fún ọ. Ẹ fi ń fi ọ̀bẹ ẹ̀yìn ẹ ti fi ń jẹ mọ́ ní ṣù.
5: Kílẹ̀ ẹ̀yin náà wí.
10: Irú ọ̀mù ń sọ ni mo pè sọ́dọ̀ ẹ̀yin méjèèjì ni. Ẹ̀fin gbọ́rọ̀ kọ́ wọ́. Òun náà wá ṣe tí èyí pé kò sí ìrẹ́kàn.
5: Ẹ̀yin náà mọ̀ pé owó ń bẹ nínú àkáǹtì ẹ̀.
4: Ọwọ́ wo lo fún mi?
10: Kódà ó ti ń kọ́lé.
5: Ọ̀tán.
4: Àmì
5: o. Òkìkan mo ti mú ohun tí mo fẹ́ mú.
4: Àmì o. Nǹkan dáadáa
5: náà. Mo ti mú ohun tí mo fẹ́ mú. Ẹ jẹ́ kí n wo ohun táwọn èèyàn sọ lórí Facebook.
4: Nǹkan dáadáa náà ń rò lórúwa rẹ̀.
5: Biflex Akinyemi.
4: Nǹkan dáadáa náà ń rò.
5: Láti Germany. Wọ́n ń kí wa wọ́n ní o ti pẹ́ tí àwọn ti láǹfààní àti gbọ́ wa ẹ̀ ṣe ẹ̀ káàbọ̀.
4: Aṣọ
5: ẹbí ń kọ́ for the birthday. me and my wife too. We say okay, we celebrate birthday on the same day. But about asoro last week before. Kesha Midex. One kiwa kaaro latodo ti won lohun. Oni that's how men used to do when they see money with their wives. If a woman complains, they will start nagging. Why can't you pay back what you owe your woman? Ekueto lati Atlanta, Georgia. Abimbola Olugbenjo lati NU ni felele nbade se. The flex akemi wa ni afisuru. Women are like that. Only God can save us men. We are born to serve women till God comes. Allah ti se lo ma mo what to do.
4: Oh.
5: Okay. Emi na ronu lori what to do. Olayemi Olasco. Eshe.
4: Ogbeni ise ni.
5: Ogunsola Michael. Woni good afternoon Mr. Alani and Mrs. Abeke. May the Almighty God be with you. Amen. Auntie Abeke waitin happen self.
4: Emi
5: omo. You won't kill this man upon all his efforts to elevate this family. At least for you to support him. For you is very difficult.
4: Se bo lo lo support
5: ta rejawa. Ta rejawa
4: ta ni ko sanwo.
5: And some women like you will be poisoning the children's mind that their father do not take care of them. And I always tell you, Mr. Alani, if this woman is telling you I love you, you are my heart, God will bless you. Orori ahan lasan ni o. Kagbo ka tonbe lenu. Lenu ero buruku. Okay. Lenu oro buruku nbe ni salekun.
4: Olorun je ka wa riro.
5: All caring is fake and I service. Bi won iso ti won ni e. Se ye odofin awon na ki wa ka bo. Ami not Ogunran ti Lukman e se Olaniyi Adeyeye e seun. Oye diran Jumi. Only good money from this side. That's how men used to do when they see money with their wives. If woman complains, okay, I want to tune to around Atlanta, Georgia, Tewani. Aminot, Adisa, Jelly Lat, Eshemo, Lati Akpata, Uluashe Yade, Emi Owogbemi, Mr. Billion, 001, Eshemo, Abdul Ghaffar, Okpeyemi, Eshe Lati, Shein, Rafiu Tawa, Kajito, Abiyodun, Wanki Wa Kabo, Wani, Okolon yon ni joba olon yon ma mou yi tesi wajibo. Da la ni, oko bange ti yon oyo, wuma e hate ni.
4: Kote e shoko bange no?
5: Elo ni owo ishe ti o berin she. Te ni, koma ako owo ishe wa.
4: She
5: mo
4: berin
5: wo she lo we ni.
4: 3,000
5: lè, 3,000 lè,
4: se bo o gba.
5: Man, kanten si o. Won so yen so kwe.
4: Kwe
5: ko boss o le, ko ba wuma e ja.
4: Mi le
5: wa. Iya beji la to so bo.
4: Mi le bo shole
5: o. Ok. Adetola Balogun. Alani, why can't you trust your wife? You should have taken this matter lightly. Abeke is trying her best. Don't open her account for anything. Emma Gbonti daddy nanzo.
4: Oh, eshe daddy.
5: Opa jobi olu asegun.
4: Eshe daddy.
5: Boda alani, eshe suru kwe lu anti Abeke otori pe ouna kukugbi anju gege bi obenri.
4: Eshe jari
5: ba. Ogwa wakun riton sore. Pata obenri wan. Fumilayo, Oladimeji. Eshe un.
4: Lekan,
5: eleshin. Soro ni wan son. Kati kati.
4: Aminu.
5: Adisaje li lat. Latak bata. Balkis Adanla Yusuf Adeola Muhinat Asimiyu Akande Olusola Oyediran Jumi ti Lekan election tun ti opolopo awon eyan ti won tun ti te awon kan mi si wa je ki n tun gbo n tawon eyan o wi
4: emi o se wa mo
5: kenin kankan e ba ti so so ku so bayi te ri aida abeke ki lo de ti o le si bank app e mi gbo yoba abeke nu o
4: Sorrow,
5: no, Len, so if I any see like Bata, where to a bully. So again, my sorrow, bye. So, yeah, woman near Belemu, Kuo. O de na 3,000 o to ra sande wale o la fit kin se transfer ko to da na e
4: egbele wo lori lowo mi bayi
12: 500,000 ko 1 million fe fun school awon me o 3,000 lo wa ko lara
5: eyin wa nbe ngba to nkowo school e e ma satojubo se gbo e ma ta satojubo ati mubo
4: eh o si da tojubo
5: ati mubo ni prognose so won ti won poko e
4: kinazo
5: emi nan pe lo le yen
4: mi ti egbon
5: no problem
4: mi ti egbon yen
5: no problem tan ba ti bu mi tan iwo sa gbọnlekun gbọn yara eko
4: to ma so lo banka pu mi to so
5: pe fonu I ma fọ ni
4: o giraffe
5: ti mi ba ti fọ mo le giraffe
4: o giraffe ni
5: giraffe is allowed is allowed
13: hello
5: e ka san giraffe is allowed e ka san sir
4: hello jale
5: an gbo yin oruko yin lati bo
13: oruko mi sa san lati bo
5: lati ruwa
4: sir
13: pe ko foko ba le o
4: yes sir
5: Hello Motele.
4: Baba mi e wo se le tojo ko si legbe.
5: Se baba re si wa laye ni.
4: Se le tojo ko si legbe.
13: Oni.
4: Eh, to.
13: Akiri kon be.
4: Okay.
13: O fo mo break on ni won kan bi lasu ki o.
4: Kokuku sin ti o se se lodo ele ni mare.
5: Oh.
4: Won de ti o se se lodo ele ni mare.
5: Won de ti so pe ko salabo si eyo kan leru wa. O n lati je pon gbeyin wa wo nbe ni.
4: O ko mi
5: ma yen o se won o se omo iruwa ara iruwa na gbodo je
4: won
5: o sabo si leruwa
4: afun ni ma wo be ni oko temi yo ni ala ni yo
5: am kila am wiki ni won wi
4: ah won pogo soro pe awon lase
5: e ka san
4: ke yan ma ni mi lara o ke yan
5: o jare oruko yin lati bo ami e soro bi okunrin
4: e jo sa ki loruko yi bo le tin pe
13: Engineer
4: YK, lati ilu eruwa. Lati ilu eruwa, Engineer YK.
13: Ni tala ni, e fe ni Fatima ni e lisin lede.
5: Mo fe ran fa mi o le sin ni le sin elede. Gbogbo yin patapata, won fa oko yin yo nu omo eruwa loni.
4: Eh
5: I se olooto kankan.
4: Yoruba re wa. Koko wo agbe kale.
5: Emi fe ran fa mi o le sin elede.
4: Ah, ede Yoruba ida. Sa.
5: Ma fo
4: o ti gba o ti e ti gba sugbon mi o wa mo nta ba lo ta ba bo teyan kan fi so pe o fe wo bank app mi ki n fi ki n si gbogbo n to wa nbe fo hun
5: erin gbogbo won pa mi yes
4: emi mo koja yara mi o o n kaluku ati iba si fi bread je omi o abi kan fo mi je bread lale yi o emi ni mo be o
5: ko si wahala o ti yo yi o
4: gbo aba e lo fe joba yi o se o mo
5: e ka san
4: elu e ka san
13: immediate e dance ni pa dance
4: nsi so gba mo ni ko mu fo mi fun mi
5: te court leyin
4: with immediate effect ko mu fo mi fun mi
13: immediate effect e ja pada tori to lo fe wa ninu asset yawo
5: e ki mi o le wa ati yawo mi ateru e se mi ko mo ni Kente.
13: O
5: ya bi nkan kan pa mo fura wa ko si app temi na ko wo ntin be nbe.
4: Awon eyan gidi wa lona be yen laye nbi.
5: Emi n paro pe ko sowo lowo.
4: Ba le ruwa yen awon eyan wa nbe.
13: Ah.
4: Kai.
5: E se.
4: Ma pa
5: o
4: bi
5: ni e so ra o. Ti ni bi e ti n pade nkan na. Eyin na le ma wa joko si sub e.
4: Iwo laye.
5: Ki ma pa fun yin o.
4: Mo ni ke koko ma pa mi o.
5: Ko si wahala. Mo ti koko yin le. Mo ba ki oju yin. Ma pa fun wa. Hello.
14: E ka
5: so.
4: E le tin pe wa ki loruko yin ja.
5: E mo luku tu pe be.
14: Baba la ni e gaga ya le se fun. Ki le wa bi ko ba ta be.
5: Okay.
14: Ile gwa nbe. Ki le so lo wa yin se wa ka
4: je. Egbo e da won lohun o.
14: Ni ke jeru ni e ba ti ari ko bere lowo lowo e wa nile dan kan kan se o ti e ma se gan na bi pe ke o sa gbodo gbenu si lodo mi na ni ki o wa o ku da ri o wa wo yin ni e gbodo ko wa la toja ke wa ma kan le o so ko ni gbogbo to fe se tele ba to si fi owo e to ti fi owo e le po fe se nkan bayi ish
5: e ti se
4: Won ti soro to ke wa won seun.
5: Ah ah. Ozuala, Babatunde Yusuf won ni abeke.
4: Awon yen gan ma ri ran ri yen
5: o. E o ti sanwo isana ti e gba lodo iya sake o.
4: E se
5: je be won lati ku ola.
4: Iya mi eni dawo.
5: Ye lo si da pata. O lore rin kankan ri laye. Ki se ore re ni ran ni ti owo isana.
4: Are ni iya baba mi are ni are yo nke park kan mo
5: ki se eyan daada ni boda you
4: so basiko ojo ide wa tun are awon sana yen folu em problem
5: ara awon boyfriend dia re
4: iwo lu wa mo
5: ni so bu
4: asiko tutu bayi
5: ah
4: lighter
5: ayo e gbe mi o gboru e ri
4: mo gbagbe o Olorun ma je ka gba gba lori eni eleni o.
5: Ah.
4: Iboru wo re sire bi isana lo tin bere ise. Mo dupe. Olorun ti e sowo. Olorun ja ta loni ki ti e sanwo sana yen. Mi ti e fi so ka.
5: Oluwa segun ayo ba mi. Lati Bakatari ni Badan. Okay, e se adupe won ki wa ni. Ogoloko awon eyan o da eje ngbele nigbati
4: hello
5: mo wo ori Facebook yen hello
4: hello e kabo
15: okore okuni joba o jo bele ni kin sere o
5: ki loruko yin sir lati bullet pe wa
15: oruko temi ni oji omo west lati United States of Illinois tokede
5: e kabo
4: se
15: yen to bi mu yin deve ma fi ma wo back and back up o yawo yen definitely every ma re je gidi gan ni o
4: to ko ye kokorin gidi si e so be rara
15: e mo e to wa la kan
4: abi
15: ma mo be je ma di mai la to we
4: abi o o wa jo loja
15: e fa kan tele funa
4: ta jo wa ra gbogbo e papo le kan na
5: so o buru fun mi lati mo ipo ti apo asun yawo mi wa
4: okorin loku soro
15: okay te ba bi lo we to ba fi won yin o wa lati nu e ni ko le pepe la gidi
4: e se baba mi
15: o ni purpose be
4: madaru kan kokan niyan
15: o ye ke wa sosowo oro te so yen ke sosowo si ke wa
4: ke wa gborun ewo
5: emi
4: e se jare oji
15: o ku de ka to ku ye ko
4: le
15: o jo bi re ki jere o
4: emi o fe ni ra o
15: je wa west
4: ni emi o fe ni ra o je mo le du ile lorun ki so pe ya mu phone e wa o ya si bank app e o ya mo fe wo balance to wa lori phone se mo ma nse ni
5: ko si wahala
4: abi ru style wo niyan
5: ko si wahala
4: emi ni mo fa bayi o ti mo ni ka po egusipo o
5: ko ti e si wahala o ye ka ma po egusipo nule hello e ka san
4: go se gbogbo gba na
5: mi an niru e ka ma po egusipo
4: egusida o onje re ni
5: oruko yin lati bo eyin le ba pe kadi labala yi yes ma oruko yin lati bo
16: oruko mi ni
5: ma ese
16: godala ni ni le dale
5: nde ina ma so ni igba tawon okunrin bi yin gan ti e ti soro
16: iyan gba 320 ẹja 300
4: ẹ kan wo mi
16: ẹ tẹtẹ fun lọwọ láì ṣe pé ẹja padà tọ ẹjọ lọmọ ni o ẹyin náà ti máa ti àbẹ̀kẹ pé ibi tówó òun wà lé fún ọgbà kéèyàn máa sí ti
5: o ẹyin gan mọ pé
4: mi ò gbá kéèyàn máa sí ti mi
5: ejò ká sórí owó ẹ
4: mi ò gbá kéèyàn máa yàn mí jẹ
16: ẹ
4: lè yàn wọn jẹ kò lè wọ
16: ẹ bá ń gbà lọ mà lẹkún mọ gbà ẹgbẹrẹ 300 wọn ọba ń jà ń pátá
4: àbí
16: wọn fi fún yín o ti wá ń di lemọ lemọ yìí
4: náà ti
16: wá
4: fẹ́ sọ
5: diṣẹ́ o ń di lemọ lemọ mo sọ diṣẹ́ mo ń wo bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe nígbà tẹ pé mo fẹ́ sọ diṣẹ́
4: ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ni ká ilá bá ń sọ̀rọ̀
5: kò sí wàhálà ẹ ṣe
4: àbí o
5: kí ló kù tẹ́ ń gbé
4: kí lẹ̀ ń gbé kò lè jẹ èyí tí nǹkan ò lè yé
16: ẹ
4: fi wọ́n lẹ̀
5: ẹ
4: yẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n mọ́
5: yàwó yín yàwó òwò méje ọkùnrin mẹ́ta ló wà ìyàwó rẹ̀ méje
4: sọ̀rọ̀
5: lẹ́ ń sọ yìí
4: ìyá mi ọlọ́run
5: ṣe tẹ́ ẹ mọ́ sọ́nù àwọn ìpàdé yín nu
4: ọ̀rọ̀ gidi náà ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ yìí
5: ọkùnrin mẹ́ta ló wà ìyàwó rẹ̀ méje
4: mọ̀
5: tanra yín jẹ bí ó ṣe mọ nìyí lónìí lórí kí la rí gbọ́ fóònù ìtẹ́ bá ti gbọ́ pò fóònù àbẹ̀kẹ́ mo fọ yẹn
4: ọgbẹ́ni wàhálà mi tó da
5: bí ó ṣe mọ rèé o lórí kí la rí gbọ́ títí ọ̀la tẹ́yẹ̀ tún pàdé wa ní dédé aago kan bẹ́ẹ̀ bá gbádùn ẹ̀ lónìí ọ̀la náà ni kẹjá jọ fi ìpàdé sí àwọn tá a jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ bọ̀ sún aláyànde oní ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa fún tòní rọ fiat cousin balikis tirimi siyu ọlọ́run ọlọ́run wà adékúnlé àti àdúrà gbèmí daramọ́lá wọ́n wà pẹ̀lú olúwaṣínà aláyọ̀ ògo èdè ọ̀fọ̀máàlè sọ fa lórúkọ tèmi rè
4: o fọláṣadé àjàlá lórúkọ tèmi á fàyọ̀ pàdé o.
17: Kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ lórí Lagelu 96.7 FM ẹ máa bá wa ká lọ.
18: Lagelu FM 96.7.
19: Bẹ̀ta ti ń dán láńdé sáìdì sí ti ọ̀fọ̀bọ̀dé Ìbàdàn. Torí rẹpẹtẹ, torí rẹpẹtẹ. With una babe, una chiquito, uno de puma, chi chi chiquito duro. Nidikwa, hidikwa, hidikwa be hugo, the mama of all languages. Talk am for Yoruba, talk am for Hausa, talk am for Igbo. Chai! Igo de waka come una domot. Anytime we 2:30 o'clock of afternoon, waka go jam 3 o'clock of afternoon. Monday waka go jam Thursday. Tori repete with the chi chi chiquito. 3-1 baby. Yummy Tori now. On top Lagelu 96.7 FM.
20: Continue.
19: File, make una no touch that dial. Let me to go
20: No.

0: eti yin melo gbogbo eyan pile oyo white stone souvenir lo ran mi sin lori gbogbo eyan to ti lukan wo lu ibadan te ni kan re se te si nilo souvenir lo se se to je original pambele te le lo ninu le te le fi seven pa won ni nawo gbogbo lojo ayeye won bi ariya gbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo po jagidi yapa high quality stone mix blender garage n be lori stone mix blender wa stone mix yam panda
1: aso su diyan leyo soka
0: back to school items souvenir bags high quality stainless pot ti doctor recommend pe ka ma lo niru asiko yi present iron awo gba lo de lori sirisi abomo for serving dish rechargeable fans gbogbo irinse to wulo fe yin ketra solar fan won we lo ni kitchen ati ninu ile o si wo yin ka ba yin set up kitchen yin atun le ba yin se ti gbogbo color o si jora on kulele for the original souvenir pe ran le ma lo si white stone souvenir ide ape odudua building directly opposite nnpc filling station ide ape ibadan bu raja lopo o le pe 08069134989 08069134989 white stone souvenirs debi oraja
2: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
3: Ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbe si aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi ni yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka aromalegun laku egbe abi kon mokunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dopin lodo baba ibaruba oba isan ara iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
4: Flash FM Media Academy. Nibe lawon eniyan ti fi gba bu mi eko eto iroyin sori. Astamba gidigba. Soke tente ninu igbon safefe pelu ikose mose ati iwo omo iluabi. Awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
5: Eyin temi ba woni o se wa.
6: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se nse fun wa awon na se fun ra wa
7: oruko temi ni Sarah Adedokun inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe
8: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla won mi lo
4: Mo mi ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je nke fun o kuku mo ninu nirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won a ko ebu o se le di ogbontarigi agbohun safefe o ya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lu ibadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
8: 0807112 4000 0807112 4000
4: Splash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo iluabi ninu ise igbohun safefe

e kuro le o asiko ise lataro oba oke yo fere sise ko wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni la gilu 96.7 fm ile fun bala o felele nile ibadan abi demi akande lo ni royin saju egbo koko to wa ni royin na ijoba apapo le ti bere sini mo se agbiyewo se awon agbon ibi ti ekun mi baje loju ona mo sose bini si sagamu obirin akoko nile yi lo ti ro awon iya lomo lati gbe igbesi aye to nitumo ki won si mo je ohun to sara lori papa julo lako eleyi ti won ba ntomo lowo alakoso fun oro ile okire ni orilede Egypt lo ti se ipade alagbara papo pelu awon asojuko ile America iko egbe agbabolu agboje lobirin ti orilede Nigeria iyen Super Falcons oni to ti te pele mo igbaradi won lati lo ri kojo iko egbe agbabolu orilede Egypt ninu ifigagbaga ile ti o waye ni kopepe iroyan re lekun re

ni bayi ninu iroyin ile okiri eni ti se alakoso foro ile okiri ni ile Egypti Badr Abdulati una lo ti se ipade papo pelu awon iko asoju orilede America iyen Steve Witkoff to nti awon asoju ile okiri lawon orilede mi nilu Cairo lati tepele mo akitiyan imo pa gidina lasigbo to nti fanfa ile tin waye lagbo hun ninu oro re eni ti se alakoso foro ile okiri hun ona lo se ipade papo lototo ni ori ero ibanisoro pelu awon eyan na ninu iforo wiro to se pelu Witkoff Abdulati nlo tepele mo oro re wipe ilana oselu to nti igbore niye ona ni a ina ni ojutu kan gbogi eleyi ti won le lo lati je ki eto abo ko tun bo fese mule lagun hun won ti wa kisi gbogbo awon eyan toro kan lati jo jiroro ki won si fori oko sodun lori awon ilana ti won gbodo lo lati mo je ki la sigbo ko mo bele lagun hun mo lakotan ninu iroyin re idaraya iko egbe agbọbọlu agboje lobirin ti le yi Super Falcons ona ni won ti setan lati bere igbaradi won pada loni ninu imura sile lati lo re koju iko egbe agbọbọlu torilede Egypti ile ti se ifigagbaga won to kanyin ninu isori si ninu idije ile adulawo fawon obirin todun 2026 ile tin le lowo ni orilede Morocco igbaradi won na ni won ti fotele wipe yo mo bere loni ni papa isere Asfar Training Center ile tin be ni Luraba nigba ti akoni mo gba won Justin Madugu tire ti si wa wipe yo mo ko won sodi ko to di pe won lo ri mo figagbaga lojo ru Wednesday iko egbe agbọbọlu ohun eleyi to ti gba idije ife eye ile adulawo le mesan ototo ona ni won ti setan lati lo re koju iko egbe agbọbọlu Egypti leyin ti won fi iyaje iko egbe agbọbọlu orilede Zambia pelu ami ayo kan sodo ni papa isere Almadina ni ojo Abameta Saturday iroyin agbaye ohun ko ni ju bayi lo nirole toni ama ka to mo lo egbo koko to wa ninu re lekan si obirin akoko nile yi lo ti ro awon iya lomo lati gbe igbesi aye to nitumo ki won je ohun tin sara lore papa julo lasiko eleyi ti won ba nfomo loyan lowo ijoba apapo ile yi na ni won ti bere sinimo se agbeyewo si awon agbon bi ti ekun omi se iparara fun loju ona mososo ebini lo si sagamu ninu iroyin ere idaraya lati ka fun yin wipe iko egbe agbọbọlu agboje lobirin ti le yi Super Falcons ona ni won ti bere igbaradi lati lo ri koju iko egbe agbọbọlu orilede Egypti fún àwọn ìròyìn yìí àti ìròyìn míì sọ wáwájú ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ìtàkùn àgbáyé wa pẹ̀lú www.lagiluefm.com ẹ lè bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ lójú ìtàkùn x wa pẹ̀lú Lagilu FM 967 ẹ tún lè bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ lójú òpó Facebook pẹ̀lú Lagilu FM 96.7 Túnde Ọláwo olóòtú ròyìn yìí pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Chinwe Churchill àbí Demi Akande l'oniroyin e se won te n gbo wa e mo ji kuro nbe e to so obumo pelu Kayode Adeosun ni mo ba le suri agbagbe e ku kale

0: O gbi u ri o.
1: Okuro.
0: Bẹ́ẹ̀ni ma.
1: Okoro nu ẹ wa ni.
0: Kò rí bẹ́ẹ̀ ma.
1: O ni okuro.
0: Okoro nu ẹ wa yẹn kì í ṣe ògbúrò. Ẹ mọ bá wa bọ̀. Ekuo ni yan pe yen ekuo ta nkan ti ma pe ni ekuo kede kin se ekuo bo ekuo ni ekuro ekuro oya to si ogburo
2: ekokoro nu ewa bi
0: ekuro
2: hello
3: hello
0: hello ma
3: aliami aliami mo ni aliami ni soro lati se
0: se eni to ba wa soro e to eni odun melo sa
3: metala
0: odun metala
3: Ben.
2: Class wo le wa?
3: Premi ile bo si JSS 1 lodun yi.
2: Eje bo si JSS 1 lodun yi.
3: Ben.
2: Se wa gbede se bu mo.
3: Ben da.
2: E ma gba ohun ebi nbere yin o. Sugbon mo fa gogo mo boya bu mo se le ka bidi.
3: Ben da.
2: E le ka bidi dada.
3: Ben.
2: Ewe ba ma bidi se le kayi aja bi bata didoje ejo eye fifila gigele se le ka de pari
3: ben
2: oye ka babo nbere
3: aja bi bata didoje ejo eye fifila I biye
0: ẹni pe
3: iyausa igi ejo
0: ejo ẹni e gan te pe o
2: ejo iro iro je won mo ka lo ba o ti di meta
3: ejo era gbe je ntuka
0: a ko saye ire
2: o da
0: ero po loju loju opo
2: yi ani yàrá kẹfà paralysis lẹwà.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Ọjọ́ tọ́ze lẹ́ẹ̀ṣe common entrance.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Ọjọ́ kẹfà.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
2: Junior wa ẹ̀kì bẹ́kẹ̀ ó parí ní ọ̀la. Yóò bá wọn parí rẹ̀. Question rẹ̀ là á lò lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀. Àbí ká tún lò lọ́la gan. Ẹ̀yin ọmọ school ẹ̀. Mo ń gbọ́ yín o. Ó ti lọ, ó ti lọ. So bu mo le ngbo lagelu fm le tin gbo inta mo la mo inta ba ti ma mo nu gbo yen lo mo pe okun bayi ko ye orun adie onibi te so mo anti tope mo kin yo an wole won lan jade awon oga wa nu je ngba pe hello
4: Hello, e kaasan o.
2: E mo kaasan.
4: Abileko Adepoju latolodo ni.
2: Latolodo?
4: Eh ni o e ko.
2: Ah, eyin ni mo bi njo ni pe ka so nkan mewa to bere pelu o.
4: Ah, eh bẹni e ti so.
2: Eyin ko iyawo tan ni.
0: Iyawo tan ni.
2: Iyawo tan ni.
4: Emi na sorry ṣugbọn ke se jejo.
0: Mam ibere keji wa nle.
4: Ah, e je fun mi ntemi ni. Mo mu bere karun.
0: Ibere karun won ni kini yato to wa laarin ore ati ire ke de fun wa ni owe yoruba kokan tabi gbolo yoruba kokan to lo ti kokan awon oro yi wa ninu e
4: ire ni kokoro ti ma jade ni inu le ihole o si ma ni season ke se pe gbogbo igba
0: ore nko
4: ore ekute ni jo re
0: Ekute ni je ore.
4: Hmm.
0: Ba
4: eku.
0: Eku. Ofun abi.
4: Ba ke so ofun.
0: Elekute.
4: Eku.
2: Abumbere. Ah, ya igan beru e. Won Olorun, won je abumbere wa o. Abumbere emi o wa o. E je nse bayi lori ti cashier. O ti kuseju marun bayi ati fe yi sugbon e gbo daada boya n gbo wa fun igba akoko e de fe ta star 3

0: 7 change the bell star 347 star 1004 star 2# te ba ti send there yo bi pe melo le fe ta e mu e de ba fe ta 500 le yo kan e sai lo ta bye ma fun yin laye star 347 star 1004 star 2# awa bi pe melo le fe ta 500 le yo kan te ba ta meta yo gbe si po te lero you need play 3 and get 10 tickets se ba ti wa ta ehn awa bi pe bo le ti sanwo USSD le ba fi sanwo ni abi bank transfer yo tun bi USSD le ba fi sanwo ni abi bank transfer to ba tutu wa gbe yen wa ehn account number to tele yen gangan o de ka sowo si e je fun ile seju o ti ku seju meta ti die bayi e so nbe ndu o deyin o ya ta ba ti yi number o le se number yin le tun je 25000 le fi se fa je bayi abon mere as go to law en yo titi ta video de awon to lo ta yo awon bere ta ti down ya down re
1: a bere pe kini iyato to wa laarin oburo ati ogburo ta ba soro nipa oburo oburo yen eso kan ni o fe dabi atare omo iya kan na lo won ati atare ba se mo pe atare ma ni oko iyen tan ma pe ni poro gbogbo awon ta ba da epamo epasise mo bi o se ma bi epa se ma wa ninu ile epa yen be la atare se ma wa yen atare but aba so nipa oguro nti e oburo nti e oburo yen eyo kan ni ohun oni oko nti e ko ni oko eyo kan soso ni o wa ninu omo ninu ile ti e bi atare se ni oko bi meji bi meta yen oburo nti e ko ni oko eyo kan pere ta ba ti la bayi eyo kan soso na ni a ma mu ninu e awa ni kan fun wa ni oro kan tabi gbolohun yoruba kan ti o wa ninu e o lo ma fi so yi pe atare o re ni tun die se o fi oburo sesin oburo ibare ni tun die se o ma suwon ju atare lo awa so be kini awa dabiri pe kini iya to wa laarin oburo ati oguro ta ba nsoro nipa oguro nti e oguro yen ni eye ta ba so be ka wa mu wa ninu eye yen o fe jo bi eyele a tun le fi we adaba won fe fi ara pera won amo yato sira won o ni ma fi so pe kiki ologuro ko jo teye keye ninu igbo amo awon yen ma n gbe sira won pe boya oburo o na ni oguro
0: oburo ke ohun yato
1: o yato because oburo oguro yen to ba n ke ma se bi eye ni nla ni ini o nke amo te ba ma ri o je eye kekere amo to ba n gbo ohun e jinijini ti ma ba a se bi eye ni nla lo n soro pe kiki a ro pe eye ni nla ni lo nke a pe kiki ologuro ko jo eye ti eye keye ninu igbo amo ti oburo nti e eso ni o dabi atare amo yato si atare bi yen se je niyan a wa so bi a tun bere mi pe kini yato to wa laarin ire ati ore ire yen kokoro ni ore nti e ohun abe mi ni na ma so pe e mu e ki eranko bi ore ko o ma ni ipepe lara o de abi a tun le pe ni egun o lo ma fi n da bobo ara re boya n gba mi ti won ba fe mu abi ti ba fe pa ati bere bere yen ri abi teran ko mi ba fe mu abi to ba fe se ni suta ipepe ara re yen lo ma fi n da bobo ara re ta ba so pe ka so oro yoruba kan tabi gbolohun yoruba kan ti awon oro yi wa ninu e a so pe e mu e ki eran ko bi ore ko amo ni ti rent e na ma so pe a ki n gbe eran erin sori ka tun ma fi ese wa isa ire se mo pe ta gbe sori gan to wa lori gan ju nkan ta tun ma fese
0: won nile
1: be ni bo se ri niyan
0: e je se bayi ki n to ki awon eyan to fun wa lebon en yo awon tin fun wa lebon lori eto yi mo fe lu won logo enu belenja en to je ka se number won re o pari pelu 5103 lo n je won o gbe a tin pe won o 25,000 naira 5103 ah beni yo ti jeri bayi kini adun tun won pe bayo five one zero three zero eight one lo fi bere wa pari pelu 5103 eh e do je cash enu

0: wẹyan bada tabegbe e ja ma nra wa leti pe gbogun to luwa daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lora wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo e yara o oju lo bara ide pataki re ti ajo charity health foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lọwọlọwọ ni charity health eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale kun munira dani 1000 naira pere lowo card ofe se layewo oju o reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo to fa ma bi oro ku sin nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to nipe ni ja oju lati sagbe kale charity PR eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai sin ira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo saye oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
1: 0701012255
0: oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
2: idile onilera pipe ojo ola to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo iwaju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
3: nitori na seto loni fun ola to dara julo sibe awon oyun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye eni sinu ewu le sele labi ofin itoju ilera to daju wa lodo awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se oni isun eje pupo bi isalenu dudun to lagbara iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
2: ilera re eto re ojo waju re ntan ikede wa lati owo albarka health spring foundation toju ara re.

0: Loruko Oluwa ati loruko Professor Oluwalo Baba Adamimogo ni mo ki gbogbo eyin ololugbo ololufo e ise iranse Adamimogo yi pe a ma ku amojuba ti ipade adua alagbara nla yen sure mercy of David anu Davidi to daju ti o bere ni ose yi Friday osu kejo lose yi gangan ni o bere saju mo e je ki kokko fun ni ero ibanisoro yi ti e ma pe lati le ma mo bi o ti se nlo ati bi o ti se mo ni program sure mercy yi
1: 070-367-9342 070-367-39432 tabi 081-329-4290 081-329-4290
0: Borode omo Olodumare baba orisun ayo loko temi je ose yi na ni o bere o baba e gbadura fun wa
2: e je gbadura oruko Jesu ni oruko Jesu ni agbara ije Jesu ibi o tin gbo mi kakiri agbaye mo so tele lo pade anu ibi ti aye re ti subu tele anu gbe odede ibi o tin dajagun adaja loruko baba tomo temi mimo arugo ojo gbe o nija olori ogun to ni emi mimo biwo ogo ni folo loke orin ni osu kejo to se osu suo mercy lo ri anu to so won gba ogo ni folo loke orin Jesu oluwa gba ni abi akoso bo ti kori oruko mi ni woli ati ajinrere sam olu alo ti gbogbo eyin odo mo si Adamimogo so eja lo sinu oro Olorun na ki a to ma soro lori bi awon eto ati alakale re bi o ti ri eja lo sinu bibeli eja lo sinu iwe Isaiah 55 verse 3 eja gbon to Oluwa wi
3: e tetilele
2: e wa si odo mi e gbo
3: okan yin yo si
2: be ba gbagbo ti e wa si odo Olorun bibeli wi pe okan yin yo ye ka se waju yes
3: emi o si ba yin da ma jemu e ni be
2: ko ani mo fe ba yin da ma jemu anu ti ko ni ipekun yes
3: anu dafidi
2: ti o daju ibi ti e se oro yi gangan to ti jade niyan Oluwa wi pe e wa si odo mi ti e ba gbo ti e de gbagbo ti e wa sibe Oluwa wi pe oun yo ba yin da ma jemu anu dafidi ki ti o daju ikan meta loro mo oro yi akoko oni gbolohun anu ikeji oni ti o daju iketa oni dafidi now ti a ba wa ni ka soro lori meteta iketa eni pe ikini anu ikeji ti o daju ti a se fun enikan ti o wa extend sori omo re now iru awon wo lo nilo anu ninu aye ko si eni ti o nilo anu ko si nta le fi anu we anu o lagbara debi wipe oni se pelu idile re koni se pelu esin koni se pelu asa bibeli wipe emi yo sanu fun eni ti emi yo sanu fun now iru awon wo ni o le ra anu gba ati iru awon wo lo le ra anu gba egbo ko se eni tin judge eniyan fun anu iru ibi to ba gboju si gan ni anu kin tin jade ibi ti eniyan ba fokan si ibe gan ni anu ibe lo ti ma nwa oluwa wa wipe eyin ti aye yin ba wa npo ngbe fun anu e wa si odo mi ma fi anu dafidi ti o daju afi bayin da ma jemu iru eyin wo le nilo fun anu loni number 1 o ti gbawe o ti gbadua o ti kakiri o dabi pe ko sona abayo anu lo sonu ninu aye re nje mo bi pe to ba logo ti o ba si anu nbe wa ma sise lasan o ni ogbon to gbe ti o ba si anu nbe wa fail amoran ton ba le fun o to ba ni ero lati mo fun ni lamoran ti o ba si anu nbe olufe wa ma gbe aye amoran re yin awon eyan ma yolu sugbon ko ni mu eso rere kankan ko ni mu jade fun o iru eyin wo le nilo anu 1 eyin ti reti yin ti pin lori ati ni omo David pe oluwa saanu fun mi gege bi iro inu re pe ko oluwa ko saanu fun now number 2 ana ti wa ninu ibanuje ni opolopo ojo ati opolopo dubeli pe oluwa se ni inu sugbon da lo si silo o gbadua si oluwa aba aye re da ma jemu anu eni ti oni tele o pada ni mefa eni ta nfoju agan mu tele mi o mo bi ti wo na ti de tireti re ti pin oni lo pe ko iwo na ko kan to jesu yi ko to wo ko ri pe rere ni oluwa e je ka lo sinu bibeli yen ka lo sinu Isaiah 48 verse 17 and 18.
3: Yes. Bayi ni Oluwa wi.
2: Bayi ni Oluwa wi.
3: Olurapada re.
2: Olurapada re.
3: Eni mimo Israeli.
2: Eni mimo Israeli.
3: Emi ni Oluwa Olorun re.
2: Emi ni Oluwa Olorun re.
3: Yo ko fun ere.
2: Emi ti mo ko e fun ere.
3: Yes. Eni ti o to ni ona ti iwo iba ma lo.
2: Eni ti o to ni ona ti iwo iba ma lo.
3: Iba se pe iwo fi eti si ofin mi.
2: To ba fi eti si ofin mi.
3: Ona ni alaafia re ibada bi odo.
2: Igba ye ni alaafia re ibada bi odo.
3: Ati ododo re.
2: Ati ododo re.
3: Igbi omi
2: okun. Igbi egbo eyin eniyan kaakiri gbogbo Nigeria. Nibi ti e ti gbo mi tabi loke okun. Oluwa pa ni asese pe ki a wa si odo ohun lati wa gbadua. Pataki julo eyin onise owo, eyin onisowo, eyin te je businessman businesswoman. Eyin ti eje oludasile ile ise ti ara yin ati eyin onisowo pe ki e wa ki e fi ona yin le olorun lowo kini di oluwa pe opolopo yin sise ko si ere lori ise yen opolopo yin sise awon elomiran ni won ku ajo ere ise yin e shamni adua gbogbo eni to mu ko ma sise lai lere emi yen gbinna loni e gbo opolopo yin sise be tin sise to ere o jade nbe en damu sugbon idamu yin yen ko yo oluwa ran mi si yin bi woli re sa je ka jo pade ko gbagbo ninu ohun yi elomiran sise onise elomiran carpenter lo ye ko se sugbon o wa ni bi mechanic o sise o sugbon ko ni ere nbe tori pe ise onise lo nse awon kan wa o ye kan sise ijoba sugbon ohun ti awon le kiri ni political appointment be ibi ti ona won iba ti la laye ohun gangan ni pe kan sise ijoba elomiran nje mo pe omi lasan ni bata ti iba je niyan nbe ko fi le olorun lowo eyin to je wi pe onise owo ni yin onisowo ni yin eyin ke je bi tailor mechanic ni oni tabi to ja sise owo kan eyin onisowo kaakiri to je pe o nsise yen gbese lo fin di o nsise yen o mo tin gbowo lo lowo re elomiran nibi ti ogun okuku kamode nje mo wi pe ko mo to gbowo lowo ohun wa wo pe mi o raso olowo nla mi o jeunju sibe o mo nkan to n gbere ise re ta lo nla ni adua yi agbara to n gbere ise mo olowo ti kin je ko la kojo agbara yen gbina soda mo reti enu program yi se ri awon kan wa laye ti ogun o le se fun o ni awon gangan to o gbo iru isoro ti won ni sugbon ti won ko eti ikun si wo ri pe mo so fun awon eniyan ni ilu jesu mo ni egbo o awon ti ogun o le se fun mo laye awon lawon to ti ru ara won pin wipe ewo ko si nkan kan to le sele mo mo ti gba gbogbo adua mo ti gbawe nkan ti mo de sise lo lori kori be iru awon yen o ma soro ki ogun ki o to le se fun won ibi to ba ti wa to ba ti n gbo message ninu church ti ki se ko soro aye re fun pastor yen tabi woli yen to n so bi pe iwo la n ba soro ni akoko yen olorun o ran si o sugbon nigba tori pe eyin eniyan e ma n yi ohun yen kuro nibe o mu ki opolopo pe ninu isoro o mu ki opolopo pe ninu ogun aran mi si oloni na ni to ba nbo ni ojo friday ose yi to nbo ni ojo friday ose yi ni adami mogo jesus city mu irin ise owo re mu dani wa sibe irin ise owo re mu dani wa sibe in to nta to symbolize oja re tabi company re mu wa sibe bo ti wu ka ko to aran mi pe ka anoint gbogbo irin ise yin ni ojo friday ose yi a anoint ese gbogbo awon eniyan to je pe ibi to ba lo si tele ija kule lo n ba pade mo gbagbe o le wo moto ko mo pada fese rin iyen ni pe wa ko n gbe moto wonu office ese na lo fi wonu ibi be a se anointing ta ma anoint ese re ni ojo friday idi niyan to fi gbudo tete debe ni ojo friday o le debe ni ale thursday ose yi o de le debe laaro friday o le debe losan friday friday saturday and sunday ago mefa idaji ku iseju meedogun ni program ma bere laaro friday titi di bi ago mejila ni osan ni ti abala koko leyin re ma bere one on one counseling leyin re a tun ma gbe program lati ago merin ti ago mefa ni irole tabi si ago meje to ba tun di eyin re mo tun bere ti ri awon eniyan fun counseling yen to ba tun a di ago mewa ni asale a wa tun bere isoji alagbara iso oru ibewo nla ibe lati ma gbadua lori irin ise owo re so to ba ti de laaro friday ose yi gbianju ni ale friday yi gangan ko gbianju ko wa nbe ati ni ale saturday yi gangan ko gbianju ko wa nbe a wa se sunday service nibe mara ta ba tin pari boya bi ago mokanla laaro sunday oni kaluko ti tun pada sile now gbogbo ojo friday lo wa ku ni moto wa ma nwa nibi ta n gbe moto si so ko awon address moto yi ko sile nibi ti moto wa to ma wa number 1 plot A obafemi awolowo we ni testing grand bus stop ni agidigbe ikeja ni ilu Eko moto bossi church wa ati awon moto nlanla kan ma wa nbe plot A Obafemi Awolowo with testing grand boss of ni agidigbe ikeja bossi ma wa nbe iwo to ba lowo moto gbe bibe yen number 2 ni iyana paja ni Eko ni under bridge yen moto ma wa nbe ati wa nbe lati bi 5:30 ni moto ti ma wa nbe so ninu moto kankan o ni ye eyan ti a ma nfun ni ore ofe slot fun canceling nibe bakan na ni Ikorodu ni ilu Eko Ikorodu garage yen bossi wa to mo gbe awon eyan o ma wa nbe na bakan na ni ilu Abeokuta bossi ma wa ni ona oke moso leyin conference hotel to wa ni arin meji civil defense and lions club ni CAC Adami Mogo ti o wa nbe gbianju lati le de ibi be yen ni ilu Ado Ekiti mo to ma wa ni bi church wa CAC Adami Mogo to wa ni opposite NNPC mega station yen mo to wa nbe bakan na church wa to wa ni ilu Akure ni Shagari village ni after Old Orange FM eyo ni bi be yen moto na o ma wa nbe loruko Jesu Oluwa yo dara fun o ibi ti pade adua itin waye o na ni Adami Mogo Jesus City to wa ni Ibeju Lekki Epe Expressway Ibeju Lekki Epe Expressway ni Ilami Jako to de Alaro City ibe gangangan ni Adami Mogo Jesus City wa gbagbo ko mu igbagbo re dani lati wa pade Olorun ni ose yi gangangan pe sori ero ibani soro yi lati le de Adami Mogo Jesus City boya address yen ko yi oto tabo ni awon kankan to fe bere nibe
1: 0703673432 0703673432 tabi 081-329-4290 081-329-4290
2: tabi ma lo sori Facebook wa bayi Professor Sam Olu Alo ni ori Facebook ni ori YouTube Professor Sam Olu Alo JP lori YouTube Jesus City TV lori YouTube Jesus City TV lori Facebook at Jesus City TV lori TikTok tabi ko wo lori gbogbo awon apps wa gbogbo loruko Jesu Oluwa yo dara fun yin e o de ri anu lagba mo ni e o ri anu gba lo gbianju yoju sinu ipade adura yi o tin lebo ati se Friday kan Saturday Sunday so wa ri ti eleyi mo mi se e ri ogoro awon olorin emi to ma wa nbe gbogbo ibi to tin ba jakule pade ibi to tin ba inira pade loni emi mi mo jade si ti mo pase owo ko gbe oguro sinu aye owo yen gbinna so ibi ti ise re ti subu arugo ojo gbe

kakiri agbaye bakan na lele darapo mo wa lori awon ero ayelukara bi ajere wa lori Facebook, Instagram, Twitter pelu oruko Prophet Apuchi Gabriel Olayinka eyin ju eledumare e je ki ma fi toyin leti pe e tun le pe woli fun isoji nibi kibi lori lede agbaye won je yin ni o be mi olorun ba ti dari won to bari be egbero bara eni soro Prophet Apuchi Gabriel Olayinka sowo 080 6590 6401 080 6590 6401 e tun le kan si won lori email pelu bi e o se te Olayinka Gabriel

So mo ki gbogbo wa wi pe e ka lele o nebi gbogbo te to tin gbo mi lale yi moriba ki n to wole ogudugba logun akawo moriba ki n to kankun moriba ki n to gbode o iba koda aye o iba seda afika e tun wa ba nse lale yi tori nkan mi ko n o le da se ni o ada se ni homa iba kan ogbodo won ma mojuba folohun oba akan o po mojuba fiyan a je pe ni o ko olotu eto yi eto yin eto wa eto lawujo eyin agbalagba o le mi fi nki kaabo sori eto yin o to adupa fun olohun oba DJ Spider oju ni ti o pelu ase ti olohun amoju ero ti wa nu lale yi mo ki gbogbo awon loga wa ninu ile se ti wa to je pe awon na ni won duro ti wa ta fi ri ise ti fi ntuba ti fi ntuse oju ni ti yin o lo ko awon ta jo ntuko eto yin japo o wa lo mi ade o bakan na ni mo ki Ismail o ma kere ajo wa yara agbo nsa fefe ni o to fi dori baba mi Peter Agbola ni lo fi diti oluwa nbe lelesu eda ko ejo eja mi ra wa lere ibo l'Olorun oba mi osi bi Olorun oba mi osi o sugbon bi ti won ba ti nse t'Olorun Olorun a ma duro ti won po ni be ju bi ti won oba ti mo Olorun lo to le kan si ogudugba logun akan o lo ko mi araye meje nwa na nira inira oda eyin lo ni wa na nira pelu ase Olorun amasa o e ma fo mo la keji nu nira o iwo to nje ninu wa baje tinu re ndun tayo re nkun ma je o sugbon jo ti ekun re ba de o wo mi loju ti o ni ri emi ma bi gbogbo en ti ba nwa baje tabe ti npo mo la keji le kun jaye emi ma fi re rin mi aya fi toro olohun oba ni se mo luku ona wo l'Olorun oro l'Olorun oba wa ni gbase ko si ngbo je pe nti won ti so fun ani wi pe oro l'Olorun ni ko ni lo laise lenu igba ta si daye yi ati roro l'Olorun tin se enikan o ni gbin alubosa ku efo nto o ba gbin na lo ka ati re nto je wi pe o nse aburu to si je pe o na kesan aburu lori omo atomo omo a si re ntin se daada to si je pe nresan daada lori omo atomo omo e ke lo tun wa ku sugbon mo ran temi fun oni pe ma se o ika oda ma se o ika osun ko si eda ohun ti o po mo la keji le kun jaye ti o ni pada wa sunkun igba ti o sunkun si lenikan omo basiko eku n to n ba to la yo to ma ba se daro lai ni mo pe kini lai ni mo wi pe esan ni nke eku kale

0: pelu o fun to fi da o kere nu eye o ti dagba ju nu eye
1: e seun tori awon kan na ton wa ti an fe pe sori
0: eto like lati ti olo sogo ni
1: godan e seun ta ba ni puro ta ba ni seke won e fi gun bori won si ma fi bori olona ti won gba ni eno temi ko le ti gboyan lale yi o tori n ta so ni pe awuju agba only to n ta si mo wa lale yi lawuju agba ni oye olohun sugbon ti an ba tin pele ewo ewo ni o bi n ti baba mi kan so lai pe hello
2: guruba kan o
1: ara ye ma jeun wa na ni ra o
2: ni ra oda
1: e ma seun
2: ti an ba ti ni oda ko lo ko meji ko da na ni o ma je
1: o ko yin ti je o
2: oloye re kan ni ore re oloye otun arulogun
1: Baba o.
2: Ah, emi na ni o.
1: E se oju eni ti yin o.
2: E pe eto ko ni baje o.
1: Gba nka ba logo nko o.
2: Baba nbe laafin re o.
1: E dupe Olorun.
2: Eni to ni bo ni to lolu to to to lo dasi to lo boju re ko nti o ye oko.
1: E raye lo de bi o. E raye lo de bi o.
2: Ba gun won e fi gun bori o.
1: E be ni.
2: Ba ti ni oda ka jina si ni o.
1: E se mo dupe, e se mo dupe. Bakan na ni ku rojo musulukun bi kini ohun matan ma ni magaji ile eleko araji mo kore oju oni ti magaji ile eleko nde arere e se adupe mo kiyin pupo ju comrade Tawfik Amsat Ololade awon na won wo wa bi a se nwo wa ina ni won tun gbo wa oju oni ti yin adupe pupo ju so ibi temi o ti ma fi leyi ti oda jani nkan won wole jani yo wole DJ Spider jani yo wole ka ma dun won hello
3: eto
1: eto ni o
3: ka re lo so ti gugu e mo si popo gugu mo gan
1: e ti pe lekan aya to e ja ma fi leyi na dagbere in ta se ina to mo ki baba mi edakun le dagun duro baba ajesa ti an ti fi badan se bugbe ko ni baje ajesa ilesa o ni baje ibadan na o si ni baje barista daniel aramidi ni uk eku aduro ti ogudugba loogun akanwo baba lanu eseun ayo ni samison store ni apana ese adupe magaji ismail ajibola santo 1000 magaji ile itajo akako ni foko bakan na iya ajoke alagbo ni yana olode ile local government eseun o alaji shadow akilapa bali akilapa nti ile toko aku mora baba owuye awa na wa nbe pelu ase tolorun oba alaji isa olowo aye baba mi ti o ni baje alaji gani dabilo mukin yo oju oni ti pelu ase ti olorun oba bakan na alaji rawufu sanje ologun fe baba loja ti challenge nbadanu alaji adebise olowo di koko loje eseun alaji rashidi yola ogunse ese adupe to fi dare alaji ike eleran ni bodija oja nbadan ya mi oloye jeti raimi asiwaju gbogbo oloja ni ipinle oyo eseun o to fi dori alaji ramani eleyin good mo kiyin pupo oju oni ti pelu ase ti olorun oba e ma wa je ka gbagbe to ba ti di ni ola e tun pade mi lori eto wa eto yin eto akone ti gba wa se alejo wo ni a jo pade ra wa lo fa ti lola elomi ko o ogbori elefan sa fila fila eti ru awon eyan loju nipa baba yi ola legbo lori eto yin eto wa eto akone igba wa se eyin na ku je ri ogudugba te ni ani ba won ira ti olomanu e pe mi sori 08032159 08032159 se ko ni foku furi sogi aja kan o si ni jin ko jin mo lo ngbo lese ogudugba loogun akan o lo ko ti mi ara ye ma je n wa na nira o inira oda orun ayo lasun okokan laji ani ba won di mo ayibiri o da ro o

0: aju e office wa oyipada a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi gini baba isan ni wa ya wa ma gba ni moran lati ka wa ni le ra pipe ni kini nda wa laamu nu agbara re yala isan lo nde wo ni ati bere ati rin o ti disoro fun wo boya wo te wa leri bed ati nero dide ati ko fo mu nkan ko to dide gbogbo eyi ke yi o ti nda laamu lagbara yala ati bere mu nkan ti dinara fun wo ati nero ati buso keni si buso keji o ti dinara fun wo boya wo te rin won ku won ku o nte guluba guluba bi ba to te ti jabo lese ti iwo ti e ni mo paja paja lowo paja pa lese e wa se ayewo boya ofa lo ti e wole si wo lara ti wo mo orisirisi ofa lo wa a ni ofa asakatu a si ni ofa ade a si ni ofa baba a si ni ofa oje
1: ofa aruka na de wa ton ma gbe ni kaakiri
0: ti ofa baba abofa asakatu to ba wole si yen loju asiri ti mo ri gba ni lome lodo awon ilu ya ya mi ni lome agbole won won pe ni koju omole iya ya mi da so o ti le ni 140 years fun e ni ko ba da bere asiri itoju oju ni mo ri gba lodo ya ya mi e wo wa ti pogoju odun o ti po mo ogun odun o ti logo boya wo ti ri awon kunde kunde ninu eyin ju re ta ipo ti ti akoba fun legbe ati rin e kawe ti dinara abi ati rin e wako lale o ti dinara fun wo boya bi kurukuru ni won ri bi bi won ma ri bi oye
1: nigba mi kokore ayokele ba irin re je a ma fa itoju oju te pe oju eyan ni rin dada abi kin kin o ti alesi ni loju tabi ki o dabi pe won da eru si yan loju
0: tabi ki oju ti o lewo won le pe ni cataract loni won pe ni glaucoma lola won pe ni terijan lola boy wo ti e ti rin yan kan to ta kini di o loju bi ten ne bayi asiri yan ti wa ni odo emi
1: baba oloye
0: to ba ya ma pe ni isani waya ara o si le pe ero bani soro mi
1: 08067 958800 08067 958800 boya koro na je ni te nda ola mu boya bi o ba ti wetan lo ma yan ara bi pe iyen fi atapara be la ro si ma yun e
0: boya wo ti e je ni to e bo ti wole oko o ti le lo mewa o ti ju be lo te pe yala ti wo ba de fe ni nkan osun re ara ile otun ara ile osun won ti mo pe nkan ti fe de si yala gbaja niyan nkan todo ti e bo se lejo to ba ri 28 losun yi o ri 22 ni osun ti bo gbogbo awon oru kan bayi a ma si dinna te yen fi ri ere igbeyawo yala boya pe wo ti e ri kini kan nunu re bo se yisotun ni yisosin gbogbo oru awon kan bayi ko dato yala boya wo ti e je lomo okunrin te pe se kan sun lo laarin seju kan si keji wo ti dato we le e ngba ti o ba je ko lolufe re o gbadun re bawo ni wo na ti fe gbadun ara re
1: jedi jedi ni telomi
0: elomi de ni omi lobolobo to wa la ara omo kun to ye ko sanfani to ye ko domo elomi o le domo won ma ni ko e ko seyin be telomi o ti e ti san tabi ko wo ti e sakesi pe nkan omo okunrin re o kere joju ori e lo o da bi keyan re re 15 naira keyan wa tun di gege be lori wo omo to ti le logoji odun yala boya wo ti e ma nse eyo bo si se yo sele sere abi keyan ma sekun si onunu ara tabi ko ma seyo ni e meta e mefa won ma to ije ode okun ni koju mo to mo
1: ogbe enu ni telomi aero osun dede ni telomi
0: gbogbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagwa ara te pe yo fini sala fa bo se ko se olohun ni jo fa aye o ba wa o fa le wole telomi lara te pe apa kan se kini da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ni la ma bi pari opo etegbe e ma ji ka bora pa e si ma ji abora awon mole bo se ba ti gba kaadi wa pelu owo perete a se ayo fun lati mo bi ti kan yen lugos lagwa ara yin
1: to ba fa ri emi baba oloye isan ni waya ara gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi o le pe ero bani soro mi 08067958800 08067958800
0: aise o kere o tobi ko ni fara nsi gbe